0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you fast, you love tapping about Samoa Nia, so tell you for lava, my lord say four Malayang ma. We see my lord for a phone, a telephone, a saloon, who was for five uni, who are for his full honor, a little matol tassi PIPMN out to Roan. Wa mai al fa'ato to ino al pulenu mo mo le ai Manchester Ingelani o Andy Burnham isu itu langa le pale mi o Pertani o Sir Keir Starmer. Isu fulu tau sanga vea Burnham ma pulenu o le ai lona lima silio na tele Pertani a ane manu malo isu fai ngā palo tala ititil vea su telwai I Maker Field ma vea ima fai pulen mo to le House of Commons. Fai mai Sir Keir Starmer le fa se to angalo mo fa ma vai ma lona tu langa te telefono le vai nga fa fa ye le pa ma le pa le mia ina wole to to li tonu na party o ye stanga to le le e ta ta ile si fa nga pa lota la na la unga fa ma vai fa mo mo loto na sa uno ai Mr. Keir Starmer o le vi ma pa le mia o se te misili le ona mita mita ile ona so I fuanga ma le ai a lango lango I se tasi o le atu mai le foi O loo tuli loa ele sui faa tu ale ni siu ni first mo ma ngele ya wiki hau ya palo talvai nga faa upfai ma leitu ma loo sa le mo wai ele leipa ifai nga palo talau telo lua fe lua sifulu ma le lua fe lua sifulu tolu. O marama lama wiki hau ilona olone itu ma loo ina umavai spaya inga sa pule ele taulanga o ma ngele po le Mankwi Town Centre sa tu la ifo ifai nga palo ta faa loto ifale. Na ia tā ua, o le taunga tāna so I fuanga o se pōle nga tele leo tangata o le nuu, lea ua ia langolango I nai whainga whaavai la New Zealand First, e au maise to o manga tau se eleni mo tangata o le loto I fane, pa whaata atia le New Zealand First, fua fuanga mo le malo si angata ue le tise, ia pa ua I tau o le wila, ma vai lua ina supermarketi te tele e lua, ina ia whaata ungo fiei tau o tau mafa ma oloa mo a inga. Pai mai se ani ita ita ili titi e atu ile ulau le tapaa I Aotearoa, o le maketi o tapaa ulioli po le Black Market Tobacco, o loo tauna I tonu lea I nuu vai vai le tamao a inga. Pai mele ministari sa ifua maloloina, e leise tasi na mōlia le tausanga mo vai, I soli o tu la fono le afifiina o tapaa, ma le faa ulu fale maya ile atunu o tapaa faa soli tu la fono. Me faye tangata na fa atau se afi fisika leti ma isifale uloa politeri au kilani isaute isifuli lima talang ilalo ifo le afo le tau maasani o se puse elua isifuli sika leti. Fai mai peni udan mai le action for smoke free out of roa wasili atu le fai ngofie o na maua o tapaa mai le maketi uliuli. O matua le mautonu mafaufau niso fai a onga ma wale mafai ai o na ngā rulue na ua faa ngā sese te mai tia onga le poto faa fōringa o le artificial intelligence po le AI o ata video pepelo po le deep fake videos e fai ai ni ata mata ngā o ila tōng. O lo mana malama le Radio New Zealand e to tele fai a onga upu eina I nei ata o lo upu leanga I te mai tia onga e le lava la baang. Wa o le malo I vaenga mulimuli e iloilo ela na saa po le tapu, po le ban of so tainga ilunga le interneti, po le social media, mo tamaiti ila loi for sifulono tausanga le matutua. Fai mai pule a onga le kolisi o le Sacred Heart I aukilani ya Patrick Walsh, to alua pule a onga na li potiati ya teia ata video matangao fai a onga, na po e aie tamaiti a onga, ma faa onga aile poto sala lau tau faa seeng. Wa te ene leo leo I Samoa li pote faa pe olo I tutono leo tunu uli tangata soli tu la fono olo ofse o tae malekengi ale coconut cartel. Pe itae olo te ene le komisina lango lango leo leo Samoa le sunga le atau Samuelu afamsanga le fai mai saa siya siatu le nei tangata I Samoa talwai nei. O Anthony Pele sa woma Lorenzo le malu le tangata olo masalmia o le taitai o le coconut cartel na fana tangata to olua mai Samoa ile ai hoti meni saina ile maasina na te anei. O lo tau fia nei Joseph Vaa ma Steve Tofa o lo fia ngai ma le faa salanga ina walata utino lo la faa o leoti ya Lorenzo le malu ile aso Luis Fultasio me. Ma le tala faa iu ina umawai wa yaso falafla fwa inga wapasi ya nele malo tonga lana paketi ole lua felusful wono ili lua felusful fitu. Na faa maunia ili pale mene ili vayaso talua ili paketi e iwa salau fastful utasi itesi male faa miliona paanga lena faa taatia ili umo ili maote ili masina ume. Pemele suyo le Radio New Zealand Pacific o Kalafi Moala o se mta upu sili lea o ne tawe falafla fwa inga o le talo le tupe ili maasino mbae o le awala lea yufu fiali faa le tonu tonu sful walu tesi maletasi miliona pa anga. Samo telefona o le neyasu manu teleina la utapua inga. So
2: listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: Pacific people together. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Aloma la mare ha wiki pe malo le de tonga tope ko Filipo modula la moyo ngongo a ho pulelu ko ni wo fulma fa suni wa fe wa no. Ko fa fo kava ya Andy Burnham ko pare mia fo o ia Britania ke fetonia se stoma. Ko Burnham foki ko e meia ia taha nga hikolo la lahi o Britania pea e hui ko ia ke fotuha kau me mipa ke Fili na e fotuha atua ia Andy Burnham o ne ikuna a whaianga Fili me I Maker Field na e pehe e Sir Keir Starmer o kufifia ke hifo mehe lakanga he ko mahino ki ai o kuikai ke toi pōpō wang e whaha ia ki ai ko e pare mia ageni hono nima ke take a Britania talu mehi wafe taha hiwa pe Boris Johnson me waf taha hiwa ke wafe wawa Liz Truss I he wafe wawa. Hoko atua ia Rishi Sunak I he wafe wawa ke wafe wafa. O katulewa Keir Starmer me he wafe wafa ke wafe wawano. Pea ko Andy Burnham Levani me he wha I leipa. Me tafaki koia politikare whalot whanua. Kuo fotu umai e wha I koia New Zealand First a Vicky Howe. Kene tu umai me he wha I koia a New Zealand First I whaianga whiri o Mangere. O ku lotolahi a Vikia he une pehe hange ki ai kua more ai loto o I kakai me he whai leipa. I ngā he tau kohirina I ngā aue a Viki koe pūre ki sōpingi koe e Mangere. Hiri a ene fotu atu hono hingoa a kau I he whiri whawhetu u. Nā ne pehe foki e ngā aue New Zealand First ke holoki ai whetu u koe u pūre whawawawa I a ngā he supermarketi ki he totongi o e mea kai pia hiki a kei mo totongi o e nofo ki ngā he whamiri o Mangere. Kua tū mai foki e Salvation Army ia ke whaanga I ai hū mai koe ia ai ngai wha I wha politikare o we we I pe toi mio I holo ai kiwi seiva. Nai pe e whafufonga me Salvation Army o kuna utokanga ki he fuatu ukoia e wha I National he wakai koe o kwe amokaki e ngai familia he ahoni pe e lava whewe ai ke nga toi whamu I mamatu mo na wahenga ko e whamohe me I ulu tokua ki he kahau. Ko e fuatu ua e wha I National ia ke whamalohi I ai tokotaha ngā ue katoa pe ke kau ki he kiwi seiva. Pe to'o ai pe seti e ono ahono wāhenga, whataha pia moe konga ku tāna ki atu me he api ngā aue koe oku iai, ke hoko ia koe kiwi seiva ma e tokotaha, I he aho koe o ene mau wāhenga mā lōlō. Nai pehe e Bonnie Robinson me Salvation Army, o kulotonga fusimo omo pe, ai ngahi whāmiri ia, he ngahi ahoni. Pia kui kai ke nau lawa ki nau tolu, ato e wawae atu ai pe seti e ono, koe tuku tokua ki he kahau. O kui kai pe ke hoholo ai Black Market ia o sigaret ti New Zealand ko to kanga me ba nga o ko e po nga o mo le le ta ke ti e nga he break market ia e ka kai ko o ku fainga ta ia la hita ha fo pa anga na be fo fo fo me po nga o mo ui ta o ni fi ha o te ki ke fai ha fo ka i lo ia pe pu ke ha ni fe ka wa ki pe mo mau mau la o ko ia ke fa ta o ta fa la o e sigareti ki ri ko ia o ku lava he ka kai ia o ma o e po sigareti ki ha to tongi o ku wa o fi pe mo to tongi ko e sigareti I he te uri e Ben Yoden me Action for Smoke-Free Aotearoa o alpe aho ia mo e whaingofuange ahono mao o sigareti Black Market. O ku wesia ai nihi o e kau whaiako I Nusilani hiri hana tuku mai hangahi vitio pe mo hangahi ata o ku kawai e kau whaiako ia ka koe mea ku utaku e mala e whaita a koe pōn o mahino ki he whaiongongo koia me retio Nusila o ku tāketi I he kau whao vitio ia hanihi o kau whaiako pea o ngau tālanga mua taha tokua whai e ngau tālanoa ki ha taha o ku ikai hanovala e taimta tau o ku whaasiosi atu ai ngai fotu ulao koia ai pule anga ke ta ofi whaka au fuli me he mītia sosiare ai whanau iki teki ke ta uhon ful mao no. Na pehe pule ako me he Sacred Heart ko Patrick Walsh ko ia I ongo pule ako ia une iloi. Na na ripoti ange ngahi ata koe vitio whau aki ai AI pia ku kawai e whai ako pia koe whau e whanau ako. O ku lorotonga whai e ngā aue e kau polisi whekau aki moha sino kua pekia na e mau I hano he paake rongo mai he feitu o Flatbush kua whaha he kau polisi ia kua nau tāpuni ia I e ngahi huanga koia ki paake rongo mai ka ua ku lava ai whatotolo o ku nau whai. Me New Caledonia, o ku amanaki ke hoko atu ai talanoa koe a Flansé, whikau aki pia moe kaha o whapolitikare o New Caledonia. te foke ni kare to ni ai ke fri fa fo fo nga fa ga provinciale ai u fa heta o fitu ko to ape pe fa he sa pa te kaha u me fo matala ai fa yo ngo franse ko ia e fitu la ne pe e ko ia nga ne va kai atu o kui kai hoha ama e kakai ki he whiri koe ni ukteu teu, mahalo na ua hamea ke heia, o una umo umo ua na utolu ki ai. Kwa osi pe mehe agapulu, ko tungu mai foki he whaiako ia ae Olpereki, ae uhinga koe na ne whiri ai a fehi whineanga nofo ki he kapakau ae Olpereki. O kau foki a fehi, I he toko whaa, ko he fuafua kau atu e ni ki he tīmi. Kwa talpe ae wa ingaia a fehi me ne keiako, na kau he tīmi koe a Auckland Grammar, mo ne hoko pe ia koe mīsi ni kai ia ae tīmi na kau ki ai. Peneongo teki ke mahino ano kaha uona, ko uhi ko hawhainga maarie na e oatu e Newcastle ki a fehi. Kana pehe e David Rainier, o kata apea fehia me taimini, o a watu ki novema, pek fefia pe, ke filia tota hani ki he tiimi ai Olpereki. Kata apea ngongu o hoku mai magtatole, ako niko whamanata toi pe, tau proklama pe moi PMN tonga, kamata he tolu e fiafio, lere ai pe o aki e maa ai aho. Kau mai ki he proklama, ki ha ngahi whaike ek, mua ngahi o ngongu, ko au Filipa Motulalo, tua whaat.
2: Bringing Pacific people together, 531 PI.

0: Whakatapo ki e Wanivalo I loto tatau. Whakatapo ki a Kuini ngā waihono I te pō pe mai kelekele I kini. Whakatapo atu ki e ne āwhiwhio ka koe hau o tonga pe mai whale alo a hono kotoa. Whakatapo ki haatau I whanua pe mo haataki loto. Pe mai tuunga kotoa pe o ko whakatapua. Kai ata o ki mautoro ki mauwhakohoko atu ai polo ka lama ki ahoni. Ko le atu I he taim ko ni ke kamata aki a e tau loto. Whakawhi I loaki atu ai whaiwhikau viriami whinau ko e tauhia o e siasi metotisi tonga I he wāhenga Auckland Manukau I Ellerslie ka ko moia mehe iki. Malo apita whaiwhikau.
1: Kamaro tu la tu pe metini e fainga mari e ko ma o ke e fias ko in pa ko fofita ya ki ko la mari ki ki ki le soni ki ko te la wan pe ki ko a le soni o e a honi o e fias fini ma tiu vai ho folu pe vesni ma pe ki ho folu o kai fan ki popunga rea ko ni ko ka ho folu ma wani Na whekau atu e si su o ne nai ki ate ki nga utolu o pehe. Oua te mo wafe I hahala o ku alu ki ha Samaria. Pe oua te mo hu ki ha kolo. Sorry, atu ko sentaire. Pe oua te mo hu ki ha kolo o Samaria. Ka mo wo mua ki he whangasipi. Kuo more I e hako o Isleri. Pe I o mo wo, mo whanongonongo pehe, kuo ofia e pure anga o he vani. Ta mo whaitoa e maha ki, whakotua e pekia, whakamaa e kiria, kapusia e tevolo, pe mo mau tae totongi, pe mo atu tae totongi. Owe te mo tokonaki hapa anga koula, ke whakapona I ho mo no o. Pe na moe siriva e kai, kai uma ae mea kapa. Oua, na kumini hakato oho ki he hala. Te tangi ke ua hasote, pe hasu, pe naa pe moho toko toko oua. Seuke, ilonga hataha o ku ngaue, o ku tau, kene mau aho no tauhi. Koe kikonga I whakahino hino ia, na e whai e sisu ki e ne kawakonga, pe toki tuku atu ki nga utolu ki nga uo o whai e ngā ue. O ku pehebe, e whakaosi osio e ngā ue koe ni e whai e rātu. Kaku, kai ke ngālo ae, tāpua ki ae otua, ke whai aki ho tau whakalotolai. Koe tonga, O ku whakakawe inga e, hei konferenisko ni ko tonga monu ia, he ko tua aki a sihova. Pea koe tāpua kia o I tau wange, I tau senturi hono wā o I lotu, koe uhiko sihova ai o tua. Pea ka paurewa te tau o tua aki a sihova, koe tāpua kia ka te tau tolu, ke tau lotu. Eiki o kumau haka pe he langua tau. He koho o thoa tuu o kei hao haoa, pea totonu, pea maa bopo ia I he maungahi ngāwe. Neongo ko saha I tau momoko ini. Pea kumaa whana hau mau ki whonua tupuanga. Paaku wala whakamaa whana mo kofu lo lahi, a ki nau tolu kunau inusi lako uhiko I momoko a ea. O ku whainga tā ia ai kau vai vai. Kai tala mai he whakalotolahi nei whai e si suki e ne kau ako. Te eki ke tuku atu ngā tolu ke nga o whai e nga ngahi misio nāmo e nga ngahi ngāwe. O ku whai e nai nai pe koe ako naki koe ni. Pea humau lawe monu ai mok mā tolu ai kakai o e whonua. Koe nai nai ke mo uo. Pea koe o oua nā mui mui I a hala o ku fou. Ke ngahi api o kau sendaire. Oua nā mui mui I hahala o ku alu ki Samaria. Ko uhi ko e ngahi whaingataa. O whakahe, pe mo e whakatare I o e lotu Nai whaka ampe ke ruaki tāna ki mo whaka mā po opo e o tua. Aho ka kaina ke palo mesi ki ai, ai ka inga isleri. Pea ko ia e mea nai whaka amua e si su ke tāna ki mo whaka mā po opo mai e whangasipi kua he. Whangasipi kua more. Ka mihe tākanga o isleri. Pea toki whai atu ai ofa. Kua mawhao me henima mo e whawhonga o sisu ki he kakai kotoa pe. Ko e tūtū ni awana a whakapona hapanga koura. Pe ko hapanga siriva, pe ko hapanga kapa. Awana tāna ki hapkato oho ki he whanonga. Awana kore sote, pe sū ke ua, ai mea uke alumuia. Ka ke tūo alu, pe a tala, ko e puranga he vani kua ofi mai. Ko fafetai anga ia. Ko pule anga, ko sisu klaisko e ne fotu mai. Ke tautau he kolosi. Kai mo ui aia a koe mo au. Kai mo ui aia kakai kotokotote. E aho te e hiki hake au. Te tohaki a maamani. Kai koe tohaki he kolosi. Ma te kovi ki he anga hala. Ka koto mo uia ki he whahinga e tangata mo ki nautolo tui ki a sisu. Ka koe tāpua ki mo e whakalotolaki o kuwhai. Koe monu ia o tonga. O ke keke toi tō ia mea mea ka koe whawhonga pe ia sihova. He ko sihova nai whai ki aia i o. Ko sihova nai whai ki aia e koa u. O ko sihova aina kune whai e tutuni mo uo. He te uia teki mo tolu. O au ki ngata anga he taimi. I will be with you till the end of time. Pea koe alu koe ia. O ki kai ko hato e whekau ia me ha taha ke he koe whekau me he fofonga tanu e sisu ke mo wō o tanga hoku pureanga kuofi. Koe hoko mai e pureanga o sisu koe whakamo ui o mamani. Koe hoko mai e tau wange au e lotu. Koe tātanga whakamanatu, o toi mo ui e kakai o tupohu, pa mo hotau ki whonua. Pea koe whakawhitai anga ia, o tonga monu ia. Koe nau o, pa kai koe o ki he kauanga hala, ki he aia e mo ui, pa koe o tau tai mai. Ke nau whoki mai koe hoko koe tāka ngai o tua. Eiki e koe whaka osi osi e ngā ue a lātu. Tāpua ki hokaunanga. Paka mōnu ia pe whakaava mua. E matapā pe koe kātupa lotolangi. Kai hua mai ho kresi taito tongi. Ae o tala mai ke mauope. He koe mea o mai ke o moia whai ake a whakamoi maki. Koe mea o whai ake whakamooni ke a si su karaisi. O taito tongi, koe rivi mo mawhai o lau maire maanio. Taka pau om taito tongi, e o tau ki ave taito tongi. A ngahi uuni mea katoa, o to me hono fofonga. Hei kie ha ngahi fofonga mai, koe uhia koe ngahi fatongia katoa pe me heope. O huiai a ki nau tolo, ku nau whanongo ki ai. Nau maua hanonga he ngahi hiva. Nau maua hanonga mua fie maarie, pe me he ngahi reo. O i kau whiwhi ne whai whatongia pa mehe ope, e kie tokoni mai. Taha mboaki pa ki whakamonu ia. Whawhanga ai ngahi lau maeri o e whaingata ia. Whakatawa taina ki nga tōru me he pōpula. Kai tuke nga umao e nonga mo e fie fia. I he ongona. O i kai ke ngata pe he ngahi hiwa. Kako e ngahi reo ki nga tōru nga whai whatongia. E kie taha mboaki pa ki tokoni mai. Hei mōni pē palomesi nai whai sisu. Koe te ngā we, o tāu pēk te tonu, ke te kai mo inu mei ai. Whakakato e lotu moi hu, mau kore ngai me ani e wafa o sisu kako mau wha mo ui. Amen.

0: whakaranga ko e ni pe aku amanaki pe e mau mau hata in fie fia pe mo ngai family pe pe fo ke mai ni tong ko e ngata ngai ngai ngu ala mau a te fia fini pe me te ao tae tu naula tu inu ku afe tu afa
1: Whanga maare ko ni te tau kolosia I ki he kontineni ti kia wani vahavea pe mo e tau ngahi o ngongo.
2: Malau mai tau te lava ki he fia fini linta, pe a malau mai lau maria hoi ki pe a mai lelei a tōn kotoa I a te aloana, ka māk mo tolo mea mai ngā lua pe me ngai feitu ke ke he o kolo pe. Ko kore ke hufanga I pe ngai whatapu ko osa no a whaki, ka tamo ke whahoka te ngai hongo kwa la maot me as te lelea I he fia fini. Nekoloa ia whamiri o whaisekau te vita aho katoanga aho sivi o kentela, he me atonu atu a tahine ko prinsesi lātu fuipe kahalai valmata aho, ke whakaha e ne whakaapa apa mo kaunga mamahi mo whamiri, whakataha pea moe seasi to e talatala noa o loto kentela, I whakamasiva kuo hoko, I e whakamavae mo pekia. Ne whakahoko e whailotu, siasi e toke tāle I mon tau fui. Ko e pekia e ni a whaifekau te vita aho katoanga aho sivi, ka okei mo uipe ai witou, e vidi ni aho sivi te he ki he whanau mo makapuna. Ne toi me atu ai pe ta fok tahine princesi ki prispeini ke whakamāwai mo pekia, ka ko e ne matāpure whaito nunga ko unganga ai a ko sitivi la auli o apia la atu ia o pea, ka ne hoko ia ko e vai kau aki ki he witou, nonga la atu, ka uma ai whanau makapuna pea mo e whaniri. Hiri e ngā we, mā loloa. Nei whafofonga e he talwhatau lahele o leo atonga ki Australia ke tistui halangi ngie, a pule anga o ene afio I hono oa te pōpua kwe kau ngā mamahi ki he talwhatau lahi o Tairen ki tonga, Miss Aji Spira Tanaban I he pekia a princesi Baraji ki Tiapa ko e alo lahi taha ia o e tu I Taileni. Ke talfo ki ene tengetange o po uri e tahine he tau e tolu ko e ne tok pekia eni. Ne hoko ko se niare I he malu I fonua a Taileni pia ko lea ko e loea foki hire ne ma uno ngahi mata I tohi lao au kino mata I tohi toke ta fasaya nisi o e lao ni University Cornell I New York e Amerika lahi. Ne hoko atu foko e mata apu ko e ngahue o ngahue fa diplomatika ka ko e tahe ngahi mea ne toka ki ai kono tauhi mo toka nga e por kalama whalelei mo ui ma ai kakai fifine I piri sone. I he lao apele e mia o taile ni ko e mbole ko e ni o kuikai ko e ongfa mamahi pe ki kakai ka ufa Kaloloma ki he whonua, he koe lau kauanga o Taileni. O kwhingawe ak wāhi fōke atonga mo Taileni, tau te whito ke ngahi polokalama whakalakalaka ki hingo ue mo o seni, ka uma ae whare o tui o yongo whonua. O e pekia ene a tahine princesi, ano tau ta, iono tau whāwhitu, te a koe alolahi tahaia o tui Taileni, me he ene fuofua ta ane mo princesi Somsawa. O kutokola he whoke kai ngā tonga kua nau I tonga. I he mamahat ni whonuani ki ono katoa ngā I koe centuriu au e lotu whataha mwe konfernisi te au ma hono whailonga e te au ma ua koe a konfernisi e siaswe siliana tau atai nā tonga. O I kai ngā tai o kfolawat pe ngai whamiri ke nau kawat ke hufi e ngai whale lotu ne kamata wiki kuosi lele mea ki he wikeni kawai a nukunuku hahake puke tufuenga hala o vave maafanga motataka motonga pe a kawat foke e ngahi fiohi whaka whamiri pe a hokoat ke katoanga wiki hei lala mono ngahi polo kalama kehe kehe o kau foke hiva whatahataha e ngai seas whawe siriana o Australia I he kau hiva tokolahi o nau kawatu pe a koe tokolahi o nau tolu na nau tuuta e wakapuna hanga tonu ko ia me I sene I he tonaki ko tok mariu atu o kutakea I whaife kau pule o vahe fonua Australia whaife kau kuloti mau pe he kia toke tali se ate ulufonua ko e sekeritai lahi o vahe fonua Australia pe he kia paresteni ko ia seas fatahataha o Australia whaife kau Carissa Suli mo taki o seas fatahataha o New South Wales pe a mo kolomu a kentela mo te leita fai se kau fa e mata hiliao havea. Pea kwa maafana foki ni ongo ko ngai siasi po e siriana mo ngai siasi fatahataha siasi fakaongo mo siasi metotisi fakawe siriana o Australia kako e nau tu uta I tonga o nau I siasi koto ape e taha aya ko siasi po e siriana tau ataina o tonga. O kwa historia foki ko e fuofua misnare Australia ko e

0: ko e TND Sport ki o weekend ko te vita mak.
1: O te vita pas.
0: Te vita ko ha o fotutu ke ta pol kalama ki e weekend.
1: Ala po te rei ko ko ke fanga te pena ko ta ko ko mai me kalena. Ko e ta fotutu ko ki te te ko supe ke supa. Ai no ko na supa pe a motas ki si e ko pe ai ki ha ko ni ke time ol pare ki te ko ko fa te se ki time ol pare ki ha pe te ka ole ka ko ko ma ki roto. Pe a ha ko ko pe ai ki fan ki spoti ya ke ke pe a ka ota me ki e ta o ki to ko ni ki maru te ta ka te la o te ta ko te za programa pa ta fa se pe so ka ko lo ko pe fan ki programa ke a ho ko so ka pe fa se ke ki fa mo le te ta forget
0: io fa malo tu te vita ko wi fa fo fo pito fo tu mai por programa ko ya ki he weekendi ka ta si o ange ke me ke tu mai ke fainolo koni o fe au hi koni a supa i he wike ko o si te vita. Ko ha e tu ku kai ke mau pere na fiha kai e ko hinga fo ko fo i kovi e kuti bite. Ko ha e tu ai kai te vita kata malo.
1: O fe mau pe ke taat ka koi unha ke mahino ke fu i ono noa ki he nima. E ku pa vale vale pe te fo i tu koni ka hao se kei. O fu malo he mau timi e.
0: Koia, ko si o kei te vita bo oni apito. Ko kau ni he fainolo kailahi apito a ene tu ukoia a fainolo ki he mea. Kake ilo au peko ha mea ne fihara aki he ku timi he ko hui foki tonho piki au a timi au ringa toni ka nao kei piki pesi I fi ake uhinga koeni lahi ange nao taimi fainolo I he tak mo e taimi koena nao mauai a fi au hi I he timi koia au ringa toni a hurricane e te vita ka ku pau pe foki pehe spoti ha moni a spoti koe malae fuhu ko spoti ia ko me ai hange ko fu ko me ko kai ha asi o ku kai ke pe ia ko o hau hange ko ko taisoni na ka ta mana ta to to fo ia taisoni sio na ia fi halaki na ia taisoni o hanga e ta klesiko ni o tukipohu o mate o pe pe spoti ko me kai ha me ko spoti o te te no fo kita pore te pe ha pe ko breki ta pe ta ke ki te foi o breki e malai a kapulu I unioni pe hanga ko ni ko sei va ko ni amana ki ki ke world cup ko ia o a kapulu I unioni ke ta fo o a ti me afrika mana tu ko ho ko tu o tolu ni ma si ene fa ia ko ti me afrika ene ma o ia a world cup de vita ka ko ke tu I pe e ia I pe ene ulungia ana I he I ta fa ko ni e de vita mahalo ko si o ia ko ia ki he ki tu ko a fainolo a tau te vita ko fa I a pe au to ko lahi e tau te a fa nau I he e fe au hi a ane he fainolo I he toki o si e te vita ko pa ko tu I pe hange ko ni mahalo ko toki tau to ko lahi taha ni e tau fa nau to ngā I he timi ko ia a olopleki e te vita ko yanga e kwakai ko ia ki he wa ki tu ko fa no mo me ta e te vita ko mau I a le ko ti ko ia o e tata o ko ia a se au ko ia a supa e te vita ko si ko to hi a hingoa o mata pure tonga ko ni a fehi a finia ga no fo a to tahani ko ne mau I le ko ti ko ia o tata o e te vita pa ta fia fia tau fie fia kotoa tonga kotoa I he fonua ni pako tui pe pehe pe me ngai fonua kotoa au ki I ulope si a pani o ngau aga pulu I unioni koini ko toi aluha ke toa taha koini o tohi hono hingoa I he tohi koia o ilei ko ti te vita ko anga ia e ku si o koia pe a whaka au fo ofa ka whoket pe ko uhinga he ko mantui ko o si ui pa me tau timi ko tau olpereki e te vita malo
1: oia che da usai pe da ultimo obrigi pa fa ho pe winna winna toni ka mia ko fa fa ya teta ta tola ni mana ko na ta peti gai ko fi fi ko ko di ma la han e to ni mana ke mo ya ta ke weekend ke we ka u ko si ot ke ultimo do na ta ko na ti ma obrigi ha ko na grab gai ko ya ko fa ko ra ko na fa fa fa ta mai ki ta ko ku mai gai pe o han e se ke fu ma ko na fa ko ko ni ko ne mai e ke si ke peti ne mai o ki fa fa fa de se gai ka ko ke ko tau fu ko mana ki pa ko ko tau si ko I to to la he to ta mai to ko no ku ke la ki ai ko ha ta mai ni pe te uru pe ta ta ta fine ngano fo me me an pe kai Ah, so yeah, he poke my like go test rugby be mo fangi tau be super me ya.
0: Ko ya.
1: Ah, ba ka ya.
0: Yo, mo na bit me go love go ya te vita. Ke tau sio ke tau fana go ni e olo pleki o ku ye tu nga huka go ai foka tau ke ya ho e. Pe a ko ko hua o ku ya ya tu po va ai. Pe a ko pleki a wai fika no pe mo fika no go ni si fina to go si si ko ka ge mantu e ngo ato tahani. Pe a ko fika fitu pa mo fika fitu goni a welinga toni a hai goni a ki tamagoya la kai ka ko io ko pango fo ki ku i ko ai fika fitu i ko captain a bregi a savia ai ko i lo pe ko la kai ne lava pe fitu pa mo val pa te lava pe mo ono ai ko tu pe ko tu al pe la kai ko hinga ke tu ki hinga tu nga ko ni te vita pe hange ko ya ko to a ko fihaki a fihaki ene foi hu ko meta tu a ki fika fitu ete pe ku tau falala pe ke tau tangata ki a fehi a fini ana nofo pe me eta tu a me kapa kau ka ge ha ku fato nga to hu ma havili a kapten ko ni a kruseita ka ko tau fana ka wen eta auto ko lahi tau fana to nga I he olpere ki pana piki foki ke kawa tu pouwa ai I he kapteni kone no fili kapteni kone ai olpere ki a ki pe uhinga kone na ulafi kia hugo si toko tahani ne a o kapteni I he timi phase 15 ni koi a Wesley pe ane toi hoko koe matapure lahi siyo koe ngahi tu unga ia o maka tu unga me ai pa kau koutui pe na koe aluat fononga atu koe ni na koe whaka ospe ni asavea a World Cupu pa go tu ina ia e harea e toko tahani pe ka pau e hoko e sio koe ni koe fo ikikite nia e te vite fo ikikite maari e ia e sio ka au e toko tahani koe fo fua tonga ia ke au kapteni he olperegi pe a kou tui kou kei tui malohi pe e au ake ngahi tuunga koe ni kune au kia I heanga nofo fo society e te vita mahalo kou sio ia koe ni ki he ke tau tini olperegi aia ko fua fofu a ku tau iai kue pe kau tangata hangen ni koni teke ki na lava hu mai hainin taha a toko taha koni o ku lave aia kako e si fi fo kuia tau mo fura au kako
1: si kuia tau mo fura
0: au kako nao e kontu ipe kuia ipe na fainga maari ke ka au te vita malo
1: malo fukete ma niko ke di mini ku ui
0: koia
1: kako e lava lave hapu pia e tae tu e fau malo sino kong ai mea koia e tu mahino pia e toi pia kui ala pia pa fai koe tau mahino pia ai timi kako e koroa neku na kuki roto ai timi kako e ki hoa nene teita kou lo tonga omaru fai hau ki hau pia fau malo sino mai heni
0: koia
1: koe timi koe koe omaru pois hai koe a timaru wai tau yon tamai kia me I tonga ona oma o tau base 15 kona a timaru ai koe prop Uguia ya vulia mi fituafe. Ako fika varu, ako ko fituafe me lia hona. Pea ko fika varu ulewa ko Michael Murphy. Ako humoe hawe mi atere.
0: Kaya.
1: Pea ongi talavoni unaama ihe mahe ako. Apongo mabe he na uwale ya pea kina utolu. Kakuna nofu he ni ia penyeri latu.
0: Ia o si mahalo kutu ouane ne kaumaki programa a eletio I piemana tonga a toko taha koni ko kari na tongotea ko toke taha fokieni kauke sio ke toke taha koni ene manako koia I he sipoti ko lahi apito a me tari o kari na kune ma utatau pe prons a siriva pe apihefo ke koula kakou tui ko toko tahani kake teke kiaha ko a ma ukiai ki fahatala noa pe alo fafafunga e atonga I he sipoti maina katu u ani koi komonueli pe alo pe kune manu silani ko anga ia e kuwakai koi a ki he toko tahani kake pau pe ke pehe e te vita sipoti ka pau koe a mea ae ka tatawai pe ia pe konu silani pe kotonga kake pe una ufa fafunga I hona utare ni ti i himala spoti e te vita kata hoko atu ki ki himala e koni o o soka te vita ko hinga ko fu spoti la hita hafokia o gloroton alere ko i eta ni mi ma mani a spoti koni a soka kako tu foka soka ta imagino ia peko haite ne ma o soka te vita kako ne ko mia ko gloroton ke hanga o atu a fonua ko glahita na ma o soka aya kone tu tani mi ko presil a fonua ko glahita na so na ma o soka ana na ma o ni ma valu ta hiva ni ma valu ta hiva no wa ta hiva fit no wa ta hiva hiva fa mo wa fi ma wa eh sio ko tu ni ma presil hoko ka itari ko tu ofa ta hiva to ofa ta hiva to valu ta hiva no wa pe mo wa fi ma ono ko fika tolu ko siamane na fa be mo siamane ka ai ko tahiva ni mafa tahiva fitufa tahiva hiva noa uafe tafa so ke ngai fo nua ko ni ai ko argentina ko haulo lo to nga fo kenya argentina ta mini tu tolu ni na ma fe awi tahiva fitualu tahiva valuono uafe uoua sio uafe uoua uafe wano ai ko haulo lo to nga ta ni ko argentina franse ko tu uoua hiva valu mo wafi taha valu. Ko Uruguay, tahiva tolu noa, mo tahiva nima noa. Sio tona tolu ki mui apito te vita. Pea takita harewa a Spaini, pea mo England. Ko mea koko toka ngako i Spaini. Ko toko taha milionea taha hesoka pea mei a Spaini e te vita, eh? Uta osi imagino. Se ke paanga imasi iku mao hesoka, osi hau ya taha piliona, eh? O sea, o taha piliona ene mao e paanga ko he soka. Toki fika ua hake, aia ko fika ua hake rewa pa mei Argentina. Iyo, Argentina ko vau noa miliona, eh? Aia ko ne tu uia ko e te vita, ka foke atu ku hui, ku vave ta taimi, ku to e tariki. Malo te vita.
1: Oh,
0: I bet you that I would do it. I would do it. I would
1: I was in Tina. Te ko Titanic na ta hiva ke ta hawa wa Pendles, Pluto ke ta tolu ke ta hawa Sea Eagle, Warrior na tolu walu ke wa no Cowboys. Te Thomas na fa wa ke wa no Rapids, te ko Route 11 na wa fitu ke wa wa Shark. Te tu ko he u te Titanic ko le ko ke ma unha ko te pile han ko tu ko ta hawa te Oscar na ta han ta no eh.
0: Ko ye te vita. Ai ko ne tu ko Titanic top 8 te vita ke tak pe Penrith eh. Ko poine e ua valo. Pe hoko hake kia e uoria, ko poine e ua fa. Sio ko ngo timi peia, o ku ikai ke teo iaha mahanga a ulaki mo e ua. Kange mantu i koe, neongo e fika ua koe ni a e uoria, ko poine e ua fa. O ku efo i tolu ia i lalo hoko hake, aia ko fika tolu, ko tolu fini, rusta, pa mo na ite, na utak poine e ua ua. Ko fiha laki pe a uoria, ko i makape hake ia e tolu ko ia. Sio na mahanga na tolu, I fika tolu. Pea ai foi ti me anima pa ko tolu ko to to po iti ku hoko hake ki ai e si equals a pe mo la pisi pe mo saka eh tak po ne u anoa ka ta valu hake leva ai foi a ti me ko ne tu ana ko fenga ta ai ki ta tala ta to de vita pe ko ha he ke to la ai pe ko tu ya ko pen reef e ke alu pe pen reef ko foi me ani ko na u me ke ai ai foi foi con a Penrith he wike ko o si foi ia tai teni e te vita se ke tai teni ko ti me ta fit o fe awi ai ko ti me au ku fika ta hanima ai tai teni ia na foi ai a Penrith a ke foi ta ha I he tai teni e te vita ko hui pe ko ta tai mi ka fo ga tu ka te ko te vita ko ha a love for us magita programa malo
1: Kaupe na kalau gaya data ni lagi, ko tahu ya ko malu hiu ni ko mewah khas. Ko bukan aku situ ko mepe ko, karena tu ko faham ko mewah. Pakai ko tahu ni malu, ko tu Argentina tahu ni. Pe warrior tahu ni apa wah. Malu aku data.
0: Iyo, malo ko fa malo te vite malo opito te fa fe bi mutu time da tau ka u ge mu me ama ki tau programa spoti pe a mo TNT I he weekend malo
2: you're opito, now listening to PMN Tonga
3: hoi mo ka inga fa fe lo ke tu sa ia fa sila pe mo e ngong le rei me he panke Tonga ka ki tau tol ko ni I Aotearoa sa ia ma ta mai honi
4: Filipe Maroi tau lava ka Maroi tau mua ki tina whakarobani. Tupe mua ki unhanga o whakakata te ki Polokalama I he tau pangke tonga I he sasko eni. Ura ki peko tau mua tupea e whamaro ki o tō mapamasi. E ne tau whahala mai tau ngai mo uio tau au sia ia vai wanga tau poin. Whamaro ati tonga ka tau peo tau se ngawe aki ki Polokalama o whakahoko. Mo e whakatawa me pena e aonga atu pia tokoni ka teki motoro pe ngai nasafatongia o tau ka inga I tonga ni. Ki mea pe ua te ulawe ki aki ki Polokalama o e sasi koeni. Ura ki pe hange pe mo umbea I he o pe kuo kamata ngawe atu a sebe si koeni ave ai pange whakalaka ai tau ATMA. Ko ATMA koeni I tua I he pange whakalaka o si ngawe moia. Pia ku hoko hoko atu ke whakamu ui me ngahi misini. I e ngahi location I kehekehe I tonga ni. Ko ia ko e whaampeke I lo I he ka inga ki tau tolpona ku wholau mai he centuriwa lo tu mo a ngai wholau ke he pe ko e ki ema koni ai panke ko o si lere atu kati ko ngawe ke tai midi ko tau visa kati a ngabahe ni pe kato ka en ka inga mo ki lawa peo ngawe aki he tau misi ni ja ki lawa peo ngawe aki he ngahi misi ni e ki ema ke he pe I tonga ni ko tui ko e ongongo le ia pa baka mairi ki ngawe panke e fofua e ki ema e panke e fonua e ngawe ki hono kakai a ko hono wa pe ko ki se toka ngatu ki he internet banking I pe mo e ngahi a me a whapanke ko ni hotau kakai to wani ko e kore pe mua ko hape ho whainga maare wame taha ka pau kai teke lava o o ngawe ato ho internet banking I ame paanga pau e ki eksesi mea ko lava ho sin paanga ko kore Whainga Māori wawe taha pia pia ke whetu utaki mai ki ati mautoro. Awe paga pau pia pe ko e e-mail kia a TTP. Ko e tonga, ko e t-tel bank at ttp.to. Pe ko e info at awepaanga.co.nz. E malawa ke mo e-mail I whetu utaki mai. Pe ko e mau best Facebooka, ko e awe paga pau. Whetu utaki mai a mautoro ke mautoko ni ati ki ati koi. Whainga Māori e ngai sevesi ko ia. Aki mua pia ke toki whakakato ho ngahi whakaamu me ngahi tau mua ke ngāwe aki. Whata ngai ange koe, kukauia he koutui koe, koe palopare mai he ngāwe ni. Ki nau tolu koe toki whetu utaki mai pe he mō meni ti kong nau whia maa wai ke whakakato e nau. Internet banking, kai pe heki e nau ame pa anga pau, tenta tau koe ke nau lawa maa mai ngahi rikoia meni kong whia maa. Pea tua ia e ngai provide the service te ki nau tolu o hoko ia I kai lava a ngai whatongia ni. Koi wai kore ki o tau kainga, kataki mua whapapau I mua e ngai service koe. E ngau e aki te mawala takone toa internet banking I kai pe heki ame pa anga pau o ku whainga maari e taimu hono kotoa pe. Ka hape taimu koe te ke whia maa e ngau e aki o ku malawa whakahoko e whatongia koe ia o whakatau ki he taimu o ke amanaki ki ai. Mahalo koe mea pē mea tingi mautolo I ki proklama e sa fini e Filippo pa whamaloa ki kau kastoma kato a pēr panke. Ta pēr ki ala panga pau ko mō kei ngāwe ake tau sewe si e mō koe o mō mea I. Koe I se niti kotoa o tātana ki e he ngāwe anga koe o ku tuku kotoa e I tongan. Mawhenga maari e I atore anga ka pēr ki ka kai o tau whanua. Koe o ku toi watu pēr mau konteki ki nao tolo wana whirintaki me ki tongani koe sikaka panke koe. Ono fitu ono ua tolo. Tolu, a fika kone awe panga pau, koe ua tolu, a ngawai pia ua tolu, e taputuku maki a extensini ki he awe panga pau, ka pia hoke mau pes Facebook awe panga pau. A koe wai talamonu atu, o fake mou mau ha, a ho ngawai lelei e weekend, ka mou kei whanau mai pe ki he tau Polokalama, a ye maina ka tuku, a mou ngahi tuu aki, a mou ngahi fōunga ki te maura takone te ngatengi mou tolu. Koia
3: pia ki programe fiasko ni toa fat. Malo. Saia fasisi laia pia moe panke whakalakalaka a Tonga. Malo saia.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko vai malal, me kauta a planet gas, me na whanonga nao me tu aki ke wikeni. Malo vai.
2: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahaukua tuk leo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei a tonga ko toa pek mou mea mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki a e whamanatu ka ki moutoro ko toa pe. O kai toi tari ki moutoro hawhai nei sa whetu. Lama lelei fini motu ane toko ni atu kai umafo ke kautaha ko ia e Planet Cars. Ki moutoro ko e mwufie maa mou ngahi mea lere. Lahilahi au pito te vita ka umaka nga whanongo te tūtaki mai ko iaku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pepe whi mao ngai SUV se a fitu walu hiva. O au befo ke tau se a hongofu ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iut. Ai ko Ford Rangers, Toyota ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe e lava ke ke whiri mei ai. Ko iai o te ke toi tatari pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mea ai. Whama alo atu ka ki moutolu ko uia, i ngai wiki e kua mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai, o whakahoko ai, ai whenga i ko uia i nau mea lere, ko e tawhika te whoni whetu taki mai ka te au koe noa uaua, noa fituhiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, tika te au fitu ono e he Nelson Street, ka moumea.
0: You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko tau tai miko o se miniti e uaua me he fitu. O se miniti e uaua me he fitu, pe a kore pe ke uhuwhanga toi pe I he talawhakatapu kakato nai ka mata ke la tu ai polo kalama me I aneho ata o a mai ki whiawhin, pe a kai ata mo I whine motu ane, ke uhoko atu ai whakahoko whatongia me I tau polo kalama pia mentonga le tio ni matau tahapi ai. Me I loto o kalani. Whatawangi pe wongolelei atu ai polo kalama ai faleni, pe ko whepe whetu o oku ke mea mai me ai whatawangi, oku ke mao hai fia filelei I he faleni, I he fia fini kātaki. Ko au linta atolo se pasi o whawa, pe a teo hoko atu ai whakahoko whatongia me I he fia fini, ka umaa foki o koa ngāwe. La tu kon felenis fonua, ta tok ma vai I he ono pongi pongi ko ia a pongi pongi. E wakai ko ia ki e tau ngahi polo kalama ko os teo teo ki e whiawhini wanga peheni. Fitu tau noa ko polo kalama anga maheni a whakawike eua, ai sosa yeti le a whakatonga. Whakahoka te polo kalama ko ia e sekeritari ai sosa yeti, se fita hau uli. Hoko a valu ko e talatala I whare ki e mo uilele ia, ai e whakamamawha ai pōtala noa ko ia pe koe talatala I whale ki e mo I lelei. Whakahau ko ia I he tawhaaki ko ia ki he palanketi pe koe mo I lelei ko ia ai ngāhi whae o kunau tau tama. Walu tau noa ko e kuohili lalo tongani pe amoe kaha u ia. Whakahau ko atu e Litia Simpson ka maa foki a e se tawhinao. Hoko ai hiwa, ko e te tau kolosi ai ki tonga eiki, ki he timi ngā aue ofa, pe ko he timi I he tawha akoia oi mo I lelei, ko e timi ko e ni ko he pisip, ko e hea nau ingoa ko he pisipa, ai a ku nau whahoko ai ngā aue I he tawha akoia mo I lelei I tonga, ko e timi ngā aue ofa ko e ni me Australia. E kau mai a Josefina Taula Veukiso, ke whai hawa pōtara noa whikau āki pia mo e nau ngā ue koia o kunau lolotonga I tonga ai, pe koe polo seki ngā ue ofa hepi sipa o kunau lolotonga I tonga ai. Hawhi koia e hongo fulu,

0: O eki pe mo e kakai fono ma lo mo eta ma we fi fini ko au sione pulu o ku fa ka ho ha ko tu pe malo ki ongo fo o ha te ku hu mai i he ho wa ni ka ko wa fi fi pito ke ta ngai fa ta pe hange ko la pe hange mai ke pongi pongi ta ta fi fi ki moto ka pa ko moto ki ka mai ni ke ta wa nga we ko ngai fa ta pe mo la tu conference fono i he ho wa ni ka ko fi fi a pito he ku ta ka fa ta pe mo mere vaka me he ta kliniki ko ya langi mari a i he ho wa ni malo eta ma fia fini e mere fia fia pito ke tau to ngau fata hai pe ko fa malo at ko ilo pe ko e toki lava lere e ni ngau e ka ku ngari ngari o ku to hoko to ngau e ke ngalu e i he hoa ni malo e tau lava
1: malo da ma fia fini John Bull
0: Tal tal fia fia ko pe a malo mo e si fai mai tau ngau e me i he kliniki ko e tau a polkarama nga maheni fokieni i he tawhaki o e taratarai whare he mo uilerei aia te ua whafoke atka koe ke katak pe mua o tataki mai e tau a ngau e me he na malo mere.
1: Alo apito, John malo e mai whakamali o e fia fin pe a ko kore pe mua ke ula ki tuk pe ha whakapapalahi mo whakafitai ki he o tua mafi mafi he omi a iwi mea moe malo. Ke kei fai ako tau ngahi whatongi a he fia fin. Pa kwe ai loto honga ia ke whakafita i ki he i ofa mwe tau hia e ki fai maku tau tolo tau seo mai fia whakakoloa koe ni. Kai kole pe mua ke hu whanga tupe he ngahi tala o whaki ko ngau e aki i he ngalu ea i he fia fin. Kai tuku mai pe mua ke a te au ke u fai atu haki i polo kalama tata lai whare me ta whaaki o e mo i lelei. Pea na e fai mai pea e fetu ta ke mea rinta pa pehe ke aimi ke u taratara no atu i he toka ngai o e longa i whanau pe koe World Child Health. Aia koe ki polo kalama ia te u whate fito ai polo kalama i e fea fini. Ka ko kore wha mole mole pe o kai kaha World Child Nurse iau. Ka ko hinga hai ko toka ngai ai timi a langi mbali e o kunau whakaunga tā maki i hana toka ngai ai ai mo ile lei ai fana wiki pe ko e well chao te u lave lave te pe ngai fato ngia ko ni o e polo kalama ko ni mo ni aunga ke ta tolu pe mo e kainga pe mo e ngai mea ke ta tokanga ki ai ngai polo kalama o faka hoko atu o fo i e polo kalama ko ni ai ko e ko polo kalama ko ni ko tui o ku ka toa pein usilani o ku iloa e polo kalama ia koe ni he fukau tahalahi kui koe blanket i ha feitu u kotoa pein usilani ka o ku lawe ai a langi maani i he monu koe ni ke whakahoko e polo kalama koe ni ka kui pe i a teke mautolu koe World Child Tamariki Ola Program aia koe kono uhinga pe koe toka ngai ai whanau iki mei he wike ono, wike whake he ono a uke ai ki he teu teu ke hu ke primary school po ke tau nima. I he polo kalama koe ni, ke mea e pe he taha kotoa pe, o whanongo ai polo kalama koe ni. Koe polo kalama koe ni, koe ki polo kalama ok tae totongi. O kui kai ke totongi a polo kalama koe ni, pako tuyo kumo mea e pe he taimi lahi o kui ai kau nesi, kuna wa atu ke ngahi apino fo anga, o fai hono vakai, pe amba fai hono siofi va ofi ai mo ui ai pepe, tau pehe pe ko ene ata koe ai fae pe amoe pepe i hono whanau i uwhanga whakatapu mi he whare maha ki. Aia o kutoka ngā ia tuia e he midwife pe koe tō taha tau i whatonga pe koe mā uri na ane toka ngā ia e fae ko eni. O a umai ki he wiki o no pa koe taimi ia lewa o ku o ange ai ki he well child pe koe toka ngā i koe ni e he wha e kaunees koe ki he whanau i ki ai ku o ku ilo alahi a koe blanket ka he tawha aki koe ni alangi maari e ku ipe koe well child Tamariki Ola Program. Sai koe a o mai ke tawha aki koe ni a koe ngahi mea ni ku whakahoko he polo kalama koe ni kona toka ngai kina ki he mo uile lei mo e tupu whakalakalaka e whanau mi he ono whanau i o a au ki he tau ni ma. O ku ko tui bea o mea ai e ngahi wha e kotoa bea e polo kalama koe ni aia o ku lava tua ia ngahi a kaunees koe ni o kui koe kaunees ke whanau iki po ka World Child Nurse aia o kuna wa atu ke ngahi api o hoko atu hono tokanga i kina o e whanau iki i e taimi o kwhaka ata mai ai mi he midwife aia koe ngahi tau mua e polo kalama koe ni kona wakai e tupu mo e whakalakalaka e ki i pepe, pukoi ki tamasi i pe ki taahine. Koe mea taha kuna utoko ni ki he ngahi mātua, pe amoe ngahi whamiri, ki he whale i ohono toka ngai oe whanau i ki. koe konga taha kono whakapapau I o ku māu bea ngai huku malu I koe ni okwhia māu ke whanau I ki whakato ngā iangi koe ke ike ngai whanau o ku oku ikai ke fu ulahi ha iwi malu I whiunga ke whakawhipaki ia ke a ngāhi ngāhi whiri pe koe ngāhi mahaki o ku lawa ki nāu lawe ango fuai pe o whaafale whaka ai huu malu ike malu ike nāu tōn. Koe taha o e taumu a polo kalama koe ni, o ku kau whaka polo kalama koe ni hono wakai e nāu sio pe ko nāu mātahu whaka whakatapu mo e nāu whanongo pe a pehe ki ho nāu nifo. O ku kau e polo kalama koe ni iai ai koe lava tu pe a Ness World Child Nurse ki a pio fai hono wakai o ki tamasi puka ki tahine paka pau e tene sio kwe hanga ta whaaki ke refer pe ave ki he kakai gwene unau toka ngā ia me a tau lalahi koe ni ai mata te li ngā pe a mweni fo o nau hanga rewa refer ki ngai ta whaaki koe ia. Taha tau mua polo kalama koe ni o ku ilo I wāwea I hanga palo palema o ku hoko ki he ki tamasi ipo ke ki tahine. Iona toutou wakai ipo kono a ahi koe ni ki he ngahi api ke sio ki he fae pe a moe tupu ai ki tamasi I koe ni. O ku malama pe ke ilo vave ai pe koe to take earlier ka pau kua ha palo palema pe ko ha mea o ku hoko ui kai ki toton ke hoko ke ki tō taha koe ni wha ui pe I he yanga e maunga ue ko abnormalities po ka mea o kai ke no molo ke tup whakalakalaka ai ki I ta hine po ki tamsi koe ni. Ko tui pe o ku mea I pe he ngai wha e I api I he tōtō wakaia ki motolu e he kaunesi well child oku mei mei ai ku nau I koe kōs ai ngahi a ahi koe ni. Ai a koe ulaki a ahi he wike wha ke he ono. Ka koe wike ono toki ata me ai me he midwife. Ai a ku hange pe hano hen over mai ai toka ngai kina ki ire ka me he midwife ki he wheelchair nurse koe ni o whakahoko atu ai whatongia. Pe a kamatai pe hono toka ngai kina ki nau tōlu. Mo ea o ke taimi ke sibe he toke tā I he wike ono ai ki ire ka koe ni. Pe me ia I lewa ku whakaata lewa ka pau o ku mo ui lelei pe ai tupu ai ki I tamasi puka ki tahine koe ni. O ku lawa lewa ke kamatai mo ne ngai huu malui ke whai hono malui ki nau tōlu me ngai siemu me ngai mahaki. E lawe ango fu ai whanau wiki puka whanau vale vale koe ni. Ai ake ulaki a konga ia pa ku na wa ke wi ke va lu ke wi ke ngo fu lu ke ta ha ia o a ahi a well child nurse ko kula me pe ke nga hi kong kong a ko ni ko tu ipe na pe ha nga hi fa e ko fa we sia ki na to le ahi a to mo nga hi api ka ko ta ha pe ni o polo kala ma fa ka ho ko pe ma ha inga ke la ve I e ka o ni si ko ni pa ko well child nurse ai fa ka la ka la ka ko e po tu fa ka la ka la ka o e ki ta ma si I pa ko growth and development ai o ma ho inga abi to ke na o si ofi ai aranga o e tupu hake ai ki tamasi I mo hanga hi mea o whakakau kau o tonu ke whaihana toka ngai kina na awhia ma o ke awe ke toke tā ke whaiha sio ki atinau tō ke I taimi. Koe hoko atu e mahina koe o ngau tue a ahi atu ai he waha e mahina tolu ke mahina whā, mahina nima ke mahina fitu, mahina hiva ke mahina taha ua, pia mohe mahina taha nima ke taha valu, ta ua ke ta utolu, pa kua olewa ke konga whaka mui mui a pa teu teu koe ke hu ki he lautohi pa primary school, o kui a koe before school check, ai a kohono wakai I kotoa ni ai ki tamasi ipo ki tahine, pe oku kakanto kotoa e ngahi mea koe ni oku nama ke nau sio ai he tupu ai ki ire kai poka ki tamasi ipo ki tahine, ki mu a pato ki la vantu ki he ke alu ke primary school pe koe ako lauto hi e ta ui koe anga mahe ni. Ai ako before school check oku kato ai o ako kiono te wakai ipe mo yanga e nau sio pe a wakai mo e nau whanongo pe hange ko e ni ko e honau ni fo manantu I mau pe ko e kamata tuia hono sio fi ai ni fo e whanau wiki pe te nau lava I he nau maumi atoko ni ko taha pe fuke konga ke toka ngai e nau mo I lelei mo e whakalaka laka e nau tupu hake. Oku e fuke a taimi oku lava tae ne siki a api a gwe nga hi mea kuna fai he taim kuna lava to mo nga api ke mo mea I be he taim lava ta e ka ne si mo api a o lava ke fai a hando fu a mama fa ki na tol a fu a lo lo a go hai ten man tu ko fa na vale vale ko ki na lava tu a gwe I be a fan ki te fu a kuna fai a kono fu a o kuna si o pe ki ai go hai lo lo a pe pe ko ki ta ne ko ki ta ma si taim la hi o ma hoi nga apito ke fua pe amoe circumference ko ni oi ulu pe ko e fo poto poto ko ni ai ulu nga fa hu fa nga fa tapu o ko mau inga ke clove and development pe ko fa la la ka oi tupu ko ni ai ki ta ni bo ita ma si va kai e sio va kai e fa nongo hange ko ni fo na ku la ve ke ane nai tala noa ki he nga fa e ai anga hanu to kanga e ki nau tolu ke mi atoko ni opton ke nau ma ke malu e nau mohe I he po uli I he tau anga mahi ni foki I he tupu hake koi tonga o ku tau pehe o ku tonu mau pe ke mohe sa e pe a moe pepe I he mohe nga pe ta I anga e tau anga mahi ni tau tupu hake he tau hau ke fonuani o ku mahu inga ke whamavahe e taime o ku mohe e pepe he ku lahi anga he palopalema o ku na e o ku hoko ia I mulini I he taime lahi o koko ki ngā hi ki whānau vale vale, ko I ngā koe mohe mohe whae, pe a kui ko sūdi, a ku hi ngā eni taimen I whaa, to ki oho vale pe ko ilu atoe ki I tamasi ipo ki tahi ne, pe ko pe ko ni ko si mā lolo, ka I ha ilo, pe ko e nai anga whee whee, mo taimi whee ia nai hoko ai a palo pale ma koe ni, ka koe hi ngā kuna a whee mā wai ki whaka mohe mā vahe a pe pe. Kono wakai mau pe e nau lea, pe ko e agui ai pe foke ai saati a clove and development ai ne si ko ni e lava pe ke si o ai pe o kua o ki he fki he kalafi ko ni o kua o ki ai nai ai tupu ai ki ile ka ko ni pe ikai ai o ku ka wai pe a muelea he ka pao ea o ki ai o ku teki ke lava o pu aki he ki ta ahine bu ki tamsi ko ni hafo ilea o ku lava levei ki ave ki he speech therapist ke fai hano wakai I poko ha o tuai ai alea ai ki tam si bo ki tahi ne ko ni ai ko ngahi fatongi ai poko ngahi polo kalama ai o ku faka hoko atu e he ne si ko ni ni toka ngai ai fana wiki pia o ku fai te pia ko le ke tau fingau e aki he ko I loi he taimilahi mahalo o ku faa wensia, ko ula vee pia ku faa wensia taimilahi e nau ahia hombo ngahi api, ka koe taha pene ngahi fatongia ku nau fai. Ke nau toka ngai e whanau I ki o whakatatau ki anga e nau tupu hake ke toka ngai lelei ki nau tolu. Mana tui pia kuna nau lawe ango fua pe ke fuu ai haivi malui. Paka uhinga ia o e whakahoko ngahi huhu malui. Hange pe ko e polkalama o kwhaikea fwa mama fai fia fine e whanau I ki. Ko e taha ia e mea o kwhaia e tae kore ki ngahi whae pe ko e mātua. Taimi ko hoko ai hona o ngahi taimi ke whae huhu malui. Ai aku kamata pēni me wiki ono. Pe aku ke pēa taimi mohono huhu malu I o whakahoko, pe koe vaccination konu o whakahoko, o ku mahu inga ia ke mau ilo ki ai ahano mahu inga ngai huhu malu I koe ni ke malu I ai whāna wiki. Mana tui o ku mahu inga apito ai polo kalama koe ni hukta e totongi, na aku lawe ki muange, koe wakai e tupu, me whakalakalaka ki I toko taha koe ni, toko ni ke mātua, ngai whale I whakafae, hono toka ngai lelei ki nao tolu, pea pehe ki he ngai whakamatala, whekau aki mwe huku malu I, wakai e nao sio, teli ngā, pea mwe nifo, toka ngai ke mateu teu, ki tamasi I koe ni, hene au ke, ki he, before school check pa te te ko ke ne ke hu ko ki lau tohi ma tu yo te ke ha ge a ta kai yo lau tohi ko a ta kai ko o e kindi pa ko preschool o ke ha ge ya o ku ke ha ho no va o fi ho to ka ngai va o fi ka fa ya ko ko ya I he time ko ku na I he preschool wai ka ko na wa ko ki he primary school o to e ke ha ge ai a ta kai ko ya ma la vale va ke tu pa te ki le ka va inga pe ya te ya pa ai ai funky I me aku ne lava I he ako, ka aku lava lewe ke nau tau ata ai nāngi, ia o hake ke tu unga koe ni o e primary school. ko tuipe ko tuipe mana ko me ose matai mi ka ko ilo o ku mahu inga lahi e polo kalama ko ni ba ko taha pe ia o e tokoni o e fiafini ulo aki pe ko e polo kalama e ni uka e totongi ko e ua ki ai ko no tokanga e tau whanau I ki ke nau mo uire lei he ko e hange ko ko lau ko e hakau e ahoni ko e whonua I o e kahau
2: ko ia
1: pe a e hange pe ko e ko e ki mea pe ko alholo moe he whakau kau neong e tamo e lau ka o fai pe whatongia ke a pa neong o po ko e ha hangahi whawhi atungia e whatongia ko mau fai ka ko tui na e whakautua pe hono ako e ki mau tolu ke whakau ko e whatongia ko e ke I fai pe e whatongia po fea ngata anga e whatongia te mau ala whakahoko ka te mau fai pe ki he lelei taha o kanta ai po puaki me tala monu ke fia fina kna tolo ko whanongoa mai ki polo kalamani ke mo ma o he fia flele e fia fini pe o fala ya tu ki alinta pe mo Johnny Pool he o mi ai fainga Mario e fia fini o fala ya
0: Malo a pito mere ai ta na ki pe mo to ko ni mai a ko hi ko ta fa nau a ka ko e kaha uia ai e ko e haka o e ho ni ko e fonu ia a pong pong I fa malo la ya tu o fa ke ma o he fia flele
1: o fa la ya
0: o fa la ya tu ke te koe.

0: Io fui va fanga tapu faka ngalo ngata amoni. Hange koe lau. Hange halire me loto iteni pe koe kalon kakalaya. Koe a ngau ek fokia he tau kolos he tai mini ki he kolo kakalaki. Tonga ek fie fie apito ai polo kalama ke tau wakaya i heni ki Frank Oloi pe toki kau mai anayangi atofi a tanfalere. Ke whakahoko atu ai ki polo kalama koe ni kainga me i tataka motonga. Malo e tau mau e fia fini tokoua e Frank. Malo e kau mai behena.
1: Ai tama e fini ko kore peke ku fanga ngai fata pu ke si o atu me e fare pa ma folarea pe ku talirea ho e ki pe ma malo lere e tama ko to ko au in mo to fi a ta o falere as mai e fare kala pu ia o tata mo to na e fare kala pu ko lo ka kala a ke vi vele vela pe a tata mo to na
0: se o ke
1: a to anga ko lava fa ha ko si ka inga tungi e a fo ania si
0: Fafofa pito pe han taritari fie fie koe Frank pe pe foki ke te koe tofia malo e ta ma e fia fini ko tu pe ke ke ma wivi pe ko tu ke fu ka to anga e kai nga tu ngi ko fu fra i vi la himoni
2: koia ku ke ma wivi pe ku ke ma i vi a me hala ba ve me o tau feitu
0: se o ke to to a tu moni la himoni
2: ku ma wia i pe to ki o ma i pe
0: Fafofa
2: ke ka to
1: Ai nau tupu anga mo kolone fai ai tupu hake.
0: Fafetai, pia longo longo kato anga boni ko tonga eiki ia, i he ngahi kato anga koenio ko tau mamata kia i he ngalu ea, pia moi ngalu ope. Ka te whakafoke e tupe, ka te koe Frank, ke katak pe muha o a whakatoka mai a ngahi a ongo ongo mehena, o mau a whanonga tupe mo whakaamu naina i ai ha whakapuna ke mau he kato ai he haua taha mehen, ke tau a kau he fu kato anga. Ka ke ua kore mua ke tatak mai mo mehena katak.
1: Io mala bisione te uambo ki to to con la la hi pen al programa me flava fa hoco i te tramotongani en ai a con ne de cosipa to ki pase tai kia anche a tofia che ne va ten ai fra i kiki mo na hi visone ko ko lava che se o che ai colopia me cautore greca ai matu a coloni e posi con ne canto anga kana mautu ta pe heni fo ke kon ki moyo ko kosi kana e ngi ko e anga ma heni ko pau pe ki fai ko e taimu fai ha deu canto anga te ta motong ko pau pe ki rock fai ha fa tu ta ki aba ki ab ko ahno no ki fo amot ki ta ma puli ni si tungi ke rugi me a ki he lakalaka pe mo ngahi teu ko ia ai kainga pe na fa lava yo fai i he tona ki kosi pena e to e makehang eta uniko hui ko maulava tu o ta lahi ai lakalaka te unga kakato e si kainga to ta mutonga ma o ta lahi i fua motu pea to e fai bifoke ai pea mo e konga hono ua e programa mahuinga o e kato angani ko hono fuaki ai tohi fa manatu ko ia o e tu uta ai lotu o hono omai e Misa Lore pea mene Marie Mary Hassel ki tatamo tongani o tari e fatu i he i a kosi o e taha walu uolo. Pea kau koe, niango foke ku o ku maka ake pe e taha walu uano, ka o ku mahino o bito mi he fotutu polkalama ai konferenisi, pea mi sasbo isi lana tau a taina tongana e tolu. Ai tu uta e lo du mo shenga fra tu uta e lo du li tongani. Pena kei ke hata e tolu ko ia e more, pena kei ke hata e ngai shenga ko ia kotoa e tolu ko ia ne kei ke hano na e whikawaki kotoa pe o toki mo where ai e lo du hiri e taha walu ua uano o mo where ai ki tonga e ki mo tongani fra lu kufua tau maumunua hea. Kei ke hene lava ia i aho aho tonaki ta ko e sapate na e fai e malangata ai ka ngalo tu ki he falot mo tu ape ko e tu he ve falot fo ko e ti fra ma vai mo ki falot ko e ne fai mai e fo longa he ngai ta ko ni ta ula ka fai no langa ko ya e fai falot tu tu ho no wa ko e falot pe fo gena i lo i ta mo tonga ni to tu e ta matu i ta fa do fa ai falero fa muy muy que fue falotto e tu da quei falotto e tu un conno wine ai fue na gufigo ni tana e fratata hai ka inga me ka folau i he asa pa te ki ki holo ko he ta fa ki ne le mai e lo tu hinga i ta un ne to grosi o fa ai fa ma va pa ai u i mo fa mana tu ai nga hi hingo ma nga hi tu nga fare pa tu nga ma tu a gona o morat kana ye no na nga family ma na nga kupu ke ke he ta pa ko to ma ma ni ke pa ma na tu o na to de ka to nga go ni kana na ka ula fo ke pe nga pa nga pe me tu mo u i ke no fa pa nga mo no fa ka la ba o nga u la hi ko ni ko wa si a e ko ro a ai ko sa pa te ya mo ni te ka ke ta me fa di sione mo ni ko tu no po a pe mo e
3: to to
1: va un ni mo te te ka to nga mo no fa ka ma a ve ha la ka ki so mai ta ta mo to nga he fa fo fa tu fu ka pe mo e hai ta va la nga fu a ka mo nga u lu ni me a ka ko ta pe na hai ta va la pe pe ta ka nga tu fu si mo fu ka pe mo fa fo fa mo tu fi mo fa ma ai ka ho la o loto sa ta mo to nga o tal da te te ki a tu si te ka ge na ma o atu ki he po mo ni te pe ki fa lo to ke lo ka mai pe nga o e ma tu na to ki hua mai e lo ri mak o no fa to ki ko fa san san fa o si na fa i a ho mo ni te ia e po o ia to ki ma he pe na ke ki fa mo he ia ma to lu ia ka wa hi ko e Mata I fimo e kina peka ma po po ki his kunga matua. To fia nei te hato e tāna ki mai ki he teu teu ki mua e tāhao ki aho lahi ko e aho trusi te.
2: Mahalo apito a Frank ko e teu teu hange ko na lape ki a Franki ko mea la lahi pe ko e tā lahi laka laka ko a tataka motonga he whanga ko whewe vai ko latai pia ko e Fa ma fa na ko fe lo ake at pe mo e kakai to kolahi me fe tu ke ke ho ma mane ai ko nga ta pe kakai ta ta motonga kana de ai mo kakai family e fono ko e kai nga sias na ulava mai ki he e ta la ko ne o e ka tonga pe ko e foi tanga pe na fa u e tahine ko mai mo pe tahine ku ni ai lione ko ia na e
3: toto at
2: e te we watu vei hapai ki he katoanga pena e me abeta ma principe he ki he ki a salut ma ma time ai fai katoanga o fra fo fata ha ko ia ke mai ai e ao o vai ko latai fra fo ofa be moko moko ai a ko ia pe a tola he mong mautori muri na na ilo pe hiwa na na wo lang lang tua
1: tu ke pe ya
2: ko freng re ba kono fatongia ko faita pe dang ka ta ma ko e ko me ko faiva ko pogia ka uma mata te wa lo ka he ka
1: ta ma ringa ta ta faita
2: tam faita ma ringa ta pa fika u ta ma mata
3: ka
2: ma mata ta u to do mo fine ma tu a da fa ki o ma mata ki he ke faiva e ta mai ki fafo ofo pe te faiva to tupu pe he ke fine matua pe hiri pe ko ia pe a faireva no fuaki o e o tohi o tohi ko ia hake a lotu whakaristia nei i mua pe a ko e maha ko e mea maho inga ko e na fai fai lotu ki mua a ta takamoto ngā ua pe a osia pe a hoko atmo e hao e tangata iki fai whekaua Paulo no flatu pe mo korisi ma pilot fata haia pe hiri go pe fo akireva a e tohi go ia o historia o hake a lore pe a hange go e me na lave ki aia a Frank ko na fo manatu i he uf go ia fare lotu ai mahu inga o e hake ai lotu i he ta fitu hiwa fitu I fo I a tuaha pe a mumumui pe a oange fokere a toko tolu ki mua ki a muri ki hamea pe a toko tolu na I hateiho ko I a kumahalo pe a toe ngarewa na nau I hifo ae ko kamata me I hifo pe a toki wahereva e toko tolu ko I ki hateiho pe a tolu ki mua pe a Toki au ki ākosi e tāwā lu owa, Pea tu utareva alore I mua, pea mon hoa, moe ka umimu I folau e toko nima. Pea koe tawalu ua ono, na e hake ai hifu I atafu, a Mr. Thomas mon hoa, pehe foki ki a John Hutchinson. Pea koe whakamanatu ue na whakamanatu ono koto. Ka tuku he ki a Franken e hoko atue.
1: Iyo.
2: Watau kei e tau ngawe, malo.
1: Iyo, malo, koe muena pito a tofi, koe taimi lahi foki tau tukanga peki aho, pai kai fai wama aho lahi kai ngalo na ia e ngawe lahi foka uri ane fai I he tapa ke keho maamani, I he kainga tatanga moto ngai, ngai konseti, ngai whenga paanga o lava, o tu e fu fai lotuni, koe fai lotuni I he whamatala ai situata lahi na whenga me tolu poine nima miliona, pea koe kawen he whalotu whakabo wha mwani a hama whuatunga pia pehe whoke ki he tuunga koia o he whalotu ni mwono whuatunga me mua si tu whaianga lau ko e whafo wha pito teke o kehe ene asi me he ngahi mea kutawanga maheni kai pia maheni ore vai I longa apita hono ngā ki teknolosi ako ang screen a lahi e ua I mu ku whawhiwhi apita tam siru na e
0: whai
1: e palani le tei pia whai hono whuatu tu gerei o I kai tuku haivi mo ha whakamore kai whae rere I taha ko hi ko whare whare whae anu.
0: Tu lau atu Frank Katakepe ki maumau tala no, ko wakai ki he talo ni, ko wakai ke ko ha tātongi tongi pēni ko usio kei ko he kaui he ngaue whafu ofa mo ni.
1: Iyo, ko hangepe ko ngahi konga ke hi kehe, ko lak sa afu ki ne tak tahe whaamili mo I tō ngā whare ai sa, ko talo ni, ne iepe tahe ngahi whaamili mo I ngahi tō ngā whare, loto tataka motonga na nau pōre mai nau tōke nau whae talo ni, pēnei tātong tongi a ke si la, pēr mui kalau ni, pēr pēhko ke tō ngā ko whakapaanga ai tō ngā pēr mui whetū whae ngā sa rao miniti, whae Miami, Australia. Koe fungawe lai whakauria mwe whaafuofa. Pea kai ngata hei, koe taulava befo ke tānak paanga. Koe taulahi ne tau whae mwe tau tangata ne fiha, tau whae mea koe tānak paanga mai lotu. Ka kuta ki makehe ang eni, koe kuku whena pasi ai tānak paanga mwe iwi kumore me he kāinga. Pea mwe design, mwe hono plan, koe ngā weni o mahino ai nei whai tokanga makehe ko hui ke lawa le rei pe lawa ka kanto ai ngā ko ni pe ko hamea ke tau ke lau tau pe tuk lo pe kai ngata ai ki hunu tolonga atu pe ko sma mai fuk nei hai iai tahai ngai family family tu yono na o mai na tau mai na missing kos ride on more mahu inga abito mo maintenance mo na tokanga e a bi helele de olo atu ko ni hangi koe koe whakaamu ai tala city koe au tatara mozono. Koe mea lahi hoki nei whai kai ai toka ngā ki he nebe ki I toi ngā seiniti nei toi ki whakakato he ngā uen. Pea hange nei mapune pia he ngahi whei ngā paanga, mga ngahi tukupā, mga ngahi whei laulau nei whai he ngahi whamiri I he whame I te koe alotonga I wawau ilo ho a tā hiri a hufi koe a whai lotu. Na e whawhuwhuana e toi I he nima kilo koe, e se niti koe nei tānaki I he hiri koe a ai hufi I he kātonga wha me I te o I lo hoa tā. Koe, mahino pe whoki, ai tohi koe ni nei whai kai ngā ue, ke ono tuku atu, nei tuku atu ia, pera nei e whakatāpu ia, he whai te kau. Nei toi amu e tohi, ngahi tohi kehe, nei whao tō hipe koe, koe he hake ai, ai lo tū, o mai e lore, misa lore I he taha walu o mua. Pea koe mea whakafu ofa ia, koe ke taha pea nao nao ki tuku ki ngai tō tangata e hoko mai, Mulahi au pito e mauanga whakamatala, mai whakamatala whalala anga ko tāna ki pia whaikai ngā ue kao ngā tāo tāo. Whakatomtonu mo whakarere I pia ngō hiki pia whaia ki owa tō e ngālo I he tō tangata, mai tō tangata ka hoko pai. Kaya koe ngahi teu teu ia. Ka koe aho lahi se one na whakamafana au pito ai fuu ka kai ni whakate fua I tataka motonga. Na e pehe koe pola se one na e pola e na e whaete he me me whangi au.
0: Tōtō watu. Tataka motonga.
1: Se mau ia. E na ia e ngai whamilia tau tevita ka mautou na mai me muri. Ki na e oa tue ke resisita. E na ngai te pūre. Tāna mai koe ke tō e lava ko osi hake parere I te uia. Tā koe mea belewa nai hoko koe nau tētua. Ma fūri hake peo bōbōn ke ngai whāmiri ki te ke tokoni ka ki nau tōku ke nau ngai pūla. Pea nekei ke aha, koe mea nau whātonga e ahi fuaho kātonga. Ai te lua mahi fūru wuhu honga ngai te niti mga I te pūre. kaikia tahaia e tuwe noa, pe kaikia tahaia te iaha te tuke tangutu ai. Pea koe mea whawhisi e, pa me tari tari lerei e ka ainga. Mau tōlu e na, mau ki semo e kina, ki whatongia ke kehe lo tonga e Polokalama. Mau tōke o maina, mau tōlo kau hiki ngā tōlu e pola e tā. Oku kei kau kau ape pola e koe ia, kei fresh bed o tā ia, moe tukumisi, moe fonu.
0: Sai, sai, whiunga, eh?
1: Riu, pane riu wha pālange fonu.
0: Oh, yeah.
1: Nā ilo maha tau kai e fonu. Kan koe ipo. Pai kare fonu. Koe te pire e whai whikau Paula. Paula Onoafe, lātuna ma hua tuai o ku kei kauka. Aiko hikinga mawahano tolu o kei kauka ua pe pola ia. Pea uto e kauwhiwhine ia hano, whetuku mai me ami, whetuku nao ngahi mea kai. Kai ke ha, osi pia whao i ka kai o nao uo. Kai ke, e tofia, toi lawe ki he whangai whakame i te koe na e lawa whakahoko pe aho tokona ki i he api, i he fu, i he malae tāpung siri.
2: Koe mōne o pito whirengi, alo e ngoi whenga maari e. Koe ngai whakameite na whakaata pe ngai tā olunga whakafamiri. Pea koe ngai whamiri lalahi na whakahoko hanga whamiri Renoa, whamiri Tuiono, o Maumalanga. Ngai whamiri pehe na nau ave nau tā olunga na e whai. Pea nou nou e taimi. He koe whuihoua pe ua, koe taha pe ki he tolu. Pea e me areva e tahine pilorev bea pehe ki he tui whakareo, a ere tui whakareo. Pea ngata e pe e mau whakameite. Ka koe mā whana koe ai kāinga, bea whaka osi ake pe ai lakalaka koe a tatakamotonga. Mahalo kuke lawe i besione koe lakalaka koe ka mata pe mei tatakamotonga.
0: Au pito, koe ia.
2: E tuwa. Aia ko tu wahao ko ene whanau tā mai na tungi mare whihi na tāne mo kun Charlotte. O ia i ko ni a pōwha pe mo whatawhihi tukere hake. Ka koe koe whakawhie whia ko e ngana e tā e pe mo sipa ko ia e koe lakalaka.
0: Māri.
2: A e ngahi whasi pau o tatakamotonga i he mea ko lakalaka. Pe ko uhinga unau kei teunga tawanga ai pe koe pekia koe atu ko aho. Te unga uri ai pe taraka motonga o au ki aho ni koe whaapa apa ki. Toko tahana ne uraki whanau i pina ne whakaukau e lakalaka. E koe tau whai watu upau pe tato ko o tu haka mo whaha i ula pe mo me tu upaki. Kanai hanga e tu aho mo kaupunake o mua fio i o maua e lakalaka o tau hoko yoko tau lakalaka tuk fonua. Ako mea koe na u whafo o whaia taha i pia koe whilaka ngā pia mahala koe mālohi po tau lunganga wha fonua. Nea ngoe tau nofo e funga waka kehe kehe. Kako tataka motonga whamiri pe. Paku kaike toi lau siasia.
0: Koia.
2: O efo siasia taha wha. Hango frengi au toka i kolo e kua au kou pahai. Kau mau ngā au e whakataha pe, he koe whamiri pe ta.
0: Kuia, tatanga motonga. Kau tui pe
2: o whina ngā loe o tuā ke tau ngā au e pe o hākia ki no langi langi. Neu ngō pepe o whefu ngā waka ku tau i ai. O osi e aho e o whakafafaha i mo e tau whehia. Koe aho ni ku tau ngā e whakataha pe. Mahalo koe e whiawhia lahia koe e kakaina ui he kātoa ngā koe whiiloaki. Neu ngō vāma mao e. No fo ka koe aha fo fe tia. Sai go tu hen ka frenge ne. O ko atu e. Bai bai atu e tau. Ta fa no to. Ma o no to fa.
1: Ko de ki ta na ka te ki ai e se ne ko e. Ko me ne te ma ke e ma fa na e si ka inga a ho to na ki ko te ko ye ke. Ke ta la la ka ma ke to e ta lu ngai ni ma. Ya si ni fa to ngai te ko to mama he si ngai fa me ri ko ya he na. Ka ko ki me fu ko ta ni. Pena e hoa pe ua ne tuki mai ka e liwaki ai tamapirinisi ai tui whaleo. koi ngai pulo kalama nei hoko hoko pe koi talo I kamata koi ya o hoko hoko pe pulo kalama koi ngai hoko ngai ho wa lotu me ngai ho wa frataha he pongpongi we mo pe mo mo event ma ke he ho ta pe o te ai fu pe mo po lotu me ngai o wa o po ri o se si pe nei mo inga ke ya ha fainga mari ai fra fra lang lang I ki nei pulo kalama koi mo ato ki tai mi ke fa ha ki ma lo lo ki mo ai pulo kalama koi koi neonga ai lotu mama hengai family ko kana na utari fisi ya pe na ke ke na tu kulere pe ka to nga sio ma pe meu fenga ki ka ke tu ku ma ni na lota mama hi
0: o ya
1: ka ko mena ma fa na ma ke he ka to nga ko te ko ya ke ta la la ka o ku me a tu ai ta hi ne le ki salon de mama tai mi o fa e fa tangi ki ta ni princess pure ki a salon de pure le tu ita ke me a mai o va fa e mai mo hinga come ya goni na ke palanie come na ocultali pfia heta ine ko ine mena pe me mai ta ine o to e va hinga o to fu ma ke ha to ai faiva fra me ite mo fra lang lang I ta ma pilinisi I ho ta ko ya pe mo ma fa na ka ina tungi o fra lang lang ta ine pe a frabot mai leva I he fralabla no a sano te mama taimi o I he la galaka ko ya tana e fu para o fo ofa au pito ne no pe havia ko mau ta la hina fai fo mo tu he a ho dona gi ko tika ta ha na e to ma pe ho la ne be ne mo ma ko ko ko timi pi e ne na e to na gi ko timi e e ne na na na fai fai va I mala de tabun siliva ya to na gi pe fu fra fo fa bi de ba fra fo fo gi ko de sa hita mini ko la ko sa teknolojia la va va va ya ki mulin na ki mo tolsion na ki lava mai to mu e puka mo tikite
0: pe ak
1: da pe ko ko te sio pe internet I nga hi mafa na ki ke pe mo nga hi popo pe mo pe mo mo mo fi fi pe lava ki puka puka ya fo no mo puka puka ya da nga hi nga hi
0: maria
1: ka ve fa pe mo nga hi te fito I fatongia fo fo no o kukei tukuloa ia tonga pia koe whakawhitae koe tuu tae lo tu ki hono ta uon ni au wen koe tau whanonga tini ki senturi hono toru I he lotu lere I pia tau monu ia e tau tangata ko tau pia talumi e tupo uroa ki mihene tuku e whanonga ki lang pia I hene wholofola ko ia ko au mo ki nau tolu ko tau pia I hok tua o tuku atue ke malui me I lang pia koe ni au tau anu anu ai hengu nga honi sel ne
2: ke tau komiti na tau hanga fuko vahe e tohe tānima ke fuaki ke kau toure kareka pea na mau kamata ngā au e mafu malanga ke ae nepo pea te mau toi hoko atu e po a bongbongi mo e po falaite na mau pehe pe te mau minit pe tānima pe tau no ka ko losin ko loa matangi hangi nai lawe ke ae a frengi ane nai kono ku tau na e faha no PFT tau hiwe hiwa tau ni ai a koe tau te au he tau fu ou. Pena mau o ki ai kai ke mau lawa matolo o whakapete vete. Koe leere pe tangata ai kia ne tala noa mo ne fie fia o si e mahalo he ua ia e ua mo e konga. E mau toki ma vahe mai koe o mai koe ma vahe mai pe koe o mai ke teu teu e tau polo kalama. Kai ke fie tala noa pe tangata ai kia ngahi manat meri e ke uhiri pe mo e fonua. Taimina e kei whaiako ai, taimina e matapure ai na fualo ha o gine faya komo ne alo feinga ave ne fana ki fisi ke akwai na hi ume abe fuka fie fie au toe fui toka tafa mahalo de moho katua bongbongi aduko ka ferenge ai fainga mare go ni gen fuka o shi atu apo po aki ki he kainga ki ate aroa
1: ko me ai ta se ne na fu fama fana he ka tanga ko ni ai kei toko lahi kau tau legereka. Toko lahi au pito. Mui kau tau legereka ne toko ne folau mai mei muri. Koe hangi ko ma, koe fika koena ma ublau pe mo malanga pe toko taha nima. Oki nau tolu ke ugnofo I tongani. I pe okuna vitara mo tongani. Pe ka kute ai mo mei mei toko hongfu luene kau mai he funga I folau mei ngai tapa kei keheu. Pe e whaka kawatika ki nau tolu ai ma ahi mo e. Mo e o pe o tuku ha souvenir o I kātua ngani mo ki nau tolu. He ngai api ko ia ke nau vahe vahe mo e nau whana au pe pefo ke nau whanga mo kuna. Pe ko e tahe ngai tānoa ma whana lo sini ko e ni whai ko ia ai hono tāpo aki I ai tanu pou ai whare loto e tuu. Ko tau ni whāmi ai. Pani palo mese he kai ke tue alui ki whare loto ka ua ku osi ai loto toki whie kau whakataha pia mo I kātoa ngā pero mutungi I he sio he lava ka kātoa ngā oe. Pea ko e ne mo utafu ua he whakafu ofa ai whare I he mau whate fua ai pea mo e eiki a Princess Tungi pea pe he whoki ki he Princess Pule kai umā whoki ai tui whare o pea mo sinai kaka. Ko e whakafofa au pito mea pa koe mea kouta e whamawhana hangi e pe whoki o koe koe whalotu pe nina e hofi e konferi niskono. Tame whalotu e nima ke fo o hofi e kātoa ngai koe e ta uangi au. Pea koe mea tatau pe mo whai e ngai potseas koea mo ngai whetu koea. Nei lawe ane nai ke ngai funga waka keke, nei ngai pola ai sastonga tawa taina, nei e ngai pola nei mai me sastonga tawa taina. Koe koe sasmaa monga, sas katolika nana u kau kātama mai ki fua kawenga mahu inga koe ni ma e kolo mo e wāhinga koe whawhi e si atu pēmna e tofu e fukakai kai ke te ataha e toi hanu pe te ataha e ne keke lava o maa whainga maari e ke kau I he fu teo teo whakafofa mo e kalasike o mea kai pia mo e pongo mo e soko le tine ai te pire e taha
0: koe
1: te tangot pe koe te pire o ku vihe te pereti, o kia e pao neono, o kia e moe tohi tapu, kia e moe him,
0: kia
1: e moe lai pao. Kou se vea, pako pao ngai fiha nai, ai he pereti.
0: Kou tui koe tohi tapu na ke ala ki ai, Frank.
1: Eke maa u kia te pire ko ia. Ka koe te pire na ku fonu om. Fonu apita pe te pire ko ia. Ko ia, koe ka koe popo ak tala monu mo e whamalo ki kai ngā I New Zealand pe me tapa ke ke he pe I he to fa tonia ko mo fai mo na ngo ka ke mo lava mai ka mo hen be fa fo ngai pe fi fi ka nga ta te fita fo ki ke ta ka to le ke ka mo ngai family fi fi se mai ka mo to mo ke mo u pe pa na ne to pa ke he ko lo ka ka la mo ako I ta pu si ri ma
0: se o ke
1: e ma bo I si ne ba ko e ta mi e na mo nga le ya nge mo ya lin ta he ta mi
0: he
1: e ta ma ke ma kore mo ke makau mo ho
0: ka ma. Perfectai. Ko fa malo atu ke te koe Frank pa pefo ki a Tofia. Tofia, o te ke fu no folo he naka ke fok mai ki kolobotua ki tau ki feitu. Pe mo Frank, pe ta fo ki tau ki he fupua. Mamua
1: eva ki ma tolo ea hansioni.
0: O wana, fupua ko whanoko tala noa. Kai
1: pua mo ye tahe mo ni te.
0: O falahi atu pe mo e tala monu atu.
2: O falahi atu.
0: Malo
2: e whanoko.
0: Kuhia. O falahi atu. Pea e... Whama ua ke tau ki polo kalama e whiawhini a ke taha e kau hiva I loa o tatanga motonga lava ka kefu pia mue pitu tau kai. O whaat ka moua.
1: Pitu tau kai.

0: oku tausia oku yae ola lelei pakoni oku tausia mata peki ai pe a hange pe kofa tala noa koe tui maha oku tofuhia pe a ngai fonua pasifiki I he vai vai whakapaanga I kai ke lava I o malava I ngai whakakaukau pa mo I ngai whakatutu I ngai whakaamu ki ono langa hake o I ngai sipoti I tonga o kai tala monua ke te motol tu kehe kau pe no lompe o kata hau gaha ne fehu I ki he Palestini basketbolo koe atonga?
1: Iyo, siko ki hao ate. Sisi malo mua e ngawe mihena pa koe kahene ta nofa fiefia. O kua ue tau whanau lo kolong na u winde na u ngate au. Koe fia heko ni ne kawad ma whanau me tupure anga? Koe mole sisi?
2: Koe whanau tonga me tupure anga?
1: Iyo.
2: Iyo ko whanau ko ni wainga ko whanau me tua pule anga ko whanau tonga no whatua pule anga
1: Iyo ko whamaloa te hanga lahi mo whai ya ko whamangi au ke ke taimini foke hi spoti ko hanga ko tala noa ko ko spoti tu ki mo a pe foki mo tau manako ki ai ko akapulu mo ki mo ngahi bian aku asi mai foki mo e bonto ilo vita tole tu nga faka paanga o ku ma o pia me basketball me mo o tu nga ekonomika he tai mini foki o ku sports versus economics pe faka kau kau ko no mo hanga ai ki ate fa na me muri ta wa si ai tu nga malunga ko ni ya ku tu ko economics e tai mini na hanga na to lo pure or decide their fate go out of sports. Kutu I pēmu a manaki, a tau lotu pē ki ai ke iaha taimi e whainga maari whaka paanga ke lava e spoti kai ni o ako I tonga. Ya, ke tupu laki pungu spoti I tonga. Tala monu atu upaiseni, sisi ngai pēheka ho komiti mo I whakalere I tau komi pasmeti polo mi tonga. Malo.
2: Malo,
1: Pito. Iyo,
2: Malo, Pito.
3: Kataki. Ko mana ko sisi ko kai kaha me e fifra ko ko ko po po pe mo fa malo pe I think he time ta tau pe o kai ai ku o vale I he e ona mai ko na ku ku tau a nga unu ke basketball pe ta te fito ko e kamata tu ko ni ko ko fa na o me muri ni ka ku I tāim tātau pē ko whatonga e pē I wē I he tātau pē mui ātakai I o Nusilani e tāni mihange ko te I tāwa tātāk pē o mau api ko whatonga I a e tarifito he ki I whanki I uekwhiwhine o ko whatonga e po kamata ke nāu sa I a he mamata kweni he tarifito ki he basketbolo a e whanau whiwhine hange I he I me Amerika tarifito ke ngā iako pē o ku O ku fafie marie pe ku I tani tau pepe o ku fafie fia e whanonga tu koheni o ku kamata mai moia e ku konea o ku whatonga I Nusilani e tai nimi hanga I peko tau tala noa a e manakoa anga maheni kone a ka pulumu I ngai spoti anga maheni ka ku toi ongo he a ka pulu o si maheni noini a e whiau au hiko komo e rugby league ka ku toi kamata ke sio a whanau I Nusilani tau te fito ki he ngahi zipot ke ke ku kamata ke awa mai ai ngahi matapa ke tarifito ke hange koe lau a whare ako ke tawha ke professionalism ka ko pehe ko maho inga ia maari a pito ka ku okuai e ku amanaki e tupulaki spoti ni tonga ko inga pe ku ko tui pe neongo koe kwa kakai ta tolu tau pehe tau mau ai whahinga fisiko no mau e kakai o Amerika lo lo amo ka ko ilo ko tau fahinga na tula agility I think ko ma ko fere a pe tula ba o ka ko ba ki ma ko ma rian fa tonga ki he fahinga na tula o spoti basketball ka ke ko atu pe pou pou mo ka am na hange pe la a fare ko na ha tai mi to pula ke spot ko ni tonga pe ha ko ha mata pa ta ha ki he ke ex ke io ke ma wi na sia e tau fa na o ke ka ha ko ye malo.
2: Hello, Pito, Mana. Ko tui lahi, mo oni au Pito, ke tau wakai koe nusilani, o ku tupulake au Pito e Manakoa o e Sipoti ko eni.

0: kaweni ihe sipoti oku vade au pito ihe sioko koni ai vakai koni ai tau matau tau sipoti nusilani oma a ene tutupu. Ihene pehe koku vakai koni ki he ke ti tau timi si frafonua koni na lava atu ki New Caledonia. Ko timi koni ai whanau tangata. Ko whaitoko whana e ihe timi, ko whaitimi ka atoa, ko tamaiki, ko whanau nu usila. Me nu usilani. Kai uma a ko e timi koni ai whanau whiwhine, pe me Amerika ko whaitoko nima. E pau ku, ko whaka amu, tau wakai ko koi ki ai, o tau whaka amu ke tupu ai sipotini I tonga, koi lawe koni ki he economies, eh? Ko ngahi, tahai ngahi monu ia I he sipoti ko eni, koi lawa mau koni koi ngai scholarship I ako ki ngai university I Amerika. Koi toko lahi katoa oi whanau o nau wa ingai sipoti ko eni, o nau mau scholarship. Scholarship ako. Pako tātou te whito ki e timi koni ai whanau tangata. Ko whi toko tōru ai na anau scholarship ako pe I Amerika. Ai au ta e totongi, ko tō lahi anau tōru, ko full ride scholarship. Ai ko e whanau tonga ko kōknau wa inga kōknau nof, nongo si e nau taka muri. Na e whanau iki nā tōru, pena e ohi ki nga tōru nga tu tupu hake I muri. E ka oku, ko taha ngai, ai ngahi ako pe koe culture ai tonga basketbolo, ko ni whakamahino ka te ki nga tōru. Neongo nai si nga ke tu tupu I muri, ka ukai ke pehe ke si isi I ai ho o tonga. E, oku ke ke I tonga pe koe, o tatau pe pe a mua taha nai si whanau I, pena I tu tupu hake pe I tonga. E whakaamu ko koe ni po koe tau pehe, koe long term goal, tahoi ngahi ain ko koe mo o whakakaukau I e poate. E malawa pe ke langa I kai sipo ti, o tu umo unga I tonga, koe ngā hangi koe ni koe whakatala noa, ke maua whainga maalie. E whainga maalie, uroa ki pe. Koe ki tau ila tau tole, koe taha kau tūki mua he sipo ti ko eni, I Amerika he NPA, ko Stephen Adams, tōnga ane o Dame Valerie Adams, o ku wāinga he NPA, contract ki nau miliona. Ka uka ki tau ata tōki ai, ka koi whakakau kaupi. Te rea na wai pe ha Stephen Adams ia I tōnga he taimini. He, o ku teki ke, whangataa ke tau ilo pe o ku iai pe I kai, o ka pau he kai, e tupulake sipoti. Ka koe ngahi, tau pe koe ngahi matapā, ka koe mo ngahi manu ia, e wa inga I o I sipoti ko eni, koe whainga maari e ako. Ka mahu inga au pitoia, tau sio, e tale e niti, ma oi pe mo e ako. Pa mo ngahi whainga maari e pro contracts, koe ngai contract I ki muri o hangi pek tau anga maheni, e ngai sipoti ko eni, tatau te whito, ke akapulu unioni, pe mo I rugby league, ma in hai kontreki ai fa nau ke hoko atu ai nau va inga te mo ha hoko e kwa matapa ke ha feeling like you know ke ha economics he ke tau hi ki nau to ko tale niti mo Korea malo
1: si si sai pika te ki feo I mo a favor mo le pelita o ku tau fenga ulo ngwa fokene ai tu ki mu ai lava me tau fa nai to pura ko tau whenga whakaini ke lava o pusiaki pia ki whakato whaka tukure kina e ne mana ko ai tonga, eh? O tui peku ho, o si nakamata, ai tau koe pia ho loa. Ko New Zealand ni whange ke whamantala a lita o ku wawe au tito. Pai pia tau kau tamai mai tau whanau, ke coaching, o pau tuti mua ia e waifoha o. O whaos maama o delay a bit hi pai ako ko lu ma pe de kavia ma de ko ki fe hoy pe ko fa tu ko nga ko palestini ko e toga basketball association o ku fe fe ha a gua ha toko ni be de ta sa pe pe pura ma ki ki lava be de ki fa mu to
0: Io o ku pou pou le le o pito e ta sano ki ka uma a e pule anga ta va kon e putunga ko Ministry of Internal Affairs e tai mi kono ku a ho kai ko nga hi fe auhi e ta va ki ko ni e fa ka ho ko nga au e fa ka loto fonua e tonga e fa le le ko nga hi fe auhi pe e tonga ma ai longa i fa nau e ta va ki ko ni development, yeah, development or supporti. Oku na popo lahi au pito ai ta sapa kai uma a ai mia ke ta fa aki ko ia. Hello.
1: Hello, pito. O te pio wai amanaki rei ke ka uke ola e ke whalaka e supporti hen. Pai toko nia. Wampete lahi anga ka sports a ke toko nia ke supporti. Malo pito. Oia bimia, alo sisi.
2: Malo pito sisi pia ki mua peke ke tatau mai sisi. Oko lawe e foki o whatala noa koe whanau koe ni, koe whanau mi New Zealand pa moe whanau mi Amerika. Pe oku tonu e mau mau pe ikai ki he whanau koe te nau whafofonga i atonga, ko pau ke nau ririu tonga, pe anau toki lava o whafofonga i atonga. Koe haa e tuu koe ke he tafaaki ko ia sisi na e whaingofua pe ngai mea ko ia na e fie mao he tafaaki ko ia?
0: Iyo, ko ia, koe lao ko koe ni ai fiba, ai a koe sino pule, ia ko koe basketpolo wha maman lahi, o ku pau pe ke nau, koe tawa inga kotoa pe, o pau ke tau hold a passporti oi whonua, kuno aku nau fa fofonga i ai go ko tau fa nau va inga o pau pe ki nau passport tonga e e ta fa ki kon ko ko e ki ma wa passport ia o ku fa fa ngo fu a o pito ma hino pe ai fonga i he lau e ai o fa ko fo ki pau ke li sisi ta nau tohita u i tonga pe a ka pa to ma ko ni ko a passporti au fa mo fu au pito pe ai fo nga he oku mahino e mahino pe ai tu ko ko a lao pa oku lava pe ke ma o e ngai passporti ko ni ko ko e tau fa nau
2: E o wha mālo lahi atu ki a te koe sisi a e kau mai ke polo kalama o e pōni pe a o ato e pētala monu ko hui koe ngā au e lelei umu frahoko pōpou ki e tale ni te tau whānau pe koutui o ku lahi au pito e tau whānau tonga i Nusilani ta tau pe whewhine mo tangata nao manako ke wa inga basket polo pe a koe taha ina whainga maria ka ki nao tolu kai kai ke nao lava atu wa inga ma Nusilani o ku ia i pea matapā ke nao hukea i tonga pe a koe ni kua tā e tonga e ulua whime Pasifiki ke nao fufua kau i he tuu ki mua i he basketball o me i he Pasifiki tā te fito ki he qualify ko ia ki he World Cup i tua i a whonua ma wahe me New Zealand pe amo Australia i he Pasifiki tala monua tu e sisi pe amalo ko tui te mau ia pe taimi te mau toi fetu tā katoa ki a te koe ki update mai tu unga ia te teu e whanau ki mua i he Commonwealth Mālo ka ke pōuria.
0: Mālo au pito. Pōuria.
2: Mālo au pito sisi. E kau tangata. Hange utau ki i whakalolongo i he tō atu e vāinga ai whānau basketpolo, Nei ai foki ai amanaki ke kau mai a Pitikeni Fungawaka pe a Mopatiola Mapukawa. Mei he timi akapulu liiki koe unau lotonga i Australia under 16 en ka lolotonga tau tatari ki ai o ku kau mai a sa te ki a veikune me Timaru ko e toko tahani ko e toko nfaya ko ia i he Timaru boys i he timi akapulu ko ia a first 15 ko ia Timaru Pia te tau ange pe whangamaria koe nika sa teki koe uhi kene o mai haki i whangamatala koe uhi kukunau kau whokono o me whanau wako koe ia mei tonga o mi skolasipi o wa inga i Timaru. Pia te tau pepa mo ki nau tolu kukunau o mo wa inga whakalapu. Sa teki, malo e tau mao e whiawhini pia malo mo ae tari whakafi ke kau mai ki he polo kalama pōni.
3: Malo pito. Mano pito e ma whainga maali. Iyo, ki mua pepe a parate ki whakahoa a koe. Iyo, ko kau peau he ke kau tokon whaiako kon koe he Timaru Boys High School I Timaru. Koe ta unia nai me mawe scholarship e ua ka nai fie mau peke o mai a ngoleka me tonga. Koe I e fō weti ka nai mawe e whenga mali e ngoleka tonga koe ki leka tahna e ako I atele pe koe leka tahna e ako I lia hona. Koe ko taimi pene koe nai whao mai pe ki mua ai kaule katonga ki Timaru Boys a ki pe skola CP mo me e ana ki tu umai e ko ne to e hoko atu pe ko ni ko e ta uni pa na fema o levo ke to e hoko hoko atu pe ono o mai kaule katong pa ko e fra mu pe ia ki e hoko hoko atu pe a ku na uma u ta u e ua a ko ta uni mo e mo e ta u po o a koe whakaa mūi ake ospe tau kou teo mai pe ongo leka e ua e. Os mau pe tau e ua. Koe ope, mahalo.
2: Mahalo, sa teke ko tuipe koe tawha aki koe na ku ke whakatala noa mai ki ai. O kia ilo lahi ki ai a ungo tangata koe ni o kuna kau mai ihe pō ni. A whare ako ka maa whoka mana o tai. Te utuka tu ungo tangata pega te vita ka pau kwa ha mou mea o ku fiefehu I ki a sa teke. Pe a... Tuku mai tai mini kantaki.
1: Iyo mana.
4: Hei, Sadeki, mahalo mua tau lawa.
3: Mahalo.
4: Ki... Pare atpeko e koe whamalo te Sadeki, mahalo e ngāue. Ko lobe ku mo ki to to la I e turiki ko na a fa fi fi ko na wa nga ke o tareniti e to ko ni e fa nau a ka ba go ko sa te ki no ko wilo I na e I taimi na ke nga wa I tonga na e tanga ta vai nga lere o pit a kai ke ola ke sola ta hai a ke peneri ka na e ka wa pita sa te ki ka tanga ta na e Iyo, mogu tare niti pe. Nai au pe mana ko mana tupa mui muina e kau mai he tonga e na ku inbo vai. Pe a mātuku mai kau tamana ni tola he pito nai o ki ki saute o va inga me ai bena nofo I pe ai. Ka ku fafifia ko ku siohifo patonga e hingoa. Pe a toi sai ange ko e na autokoni ki he whanau tupo I whanua no mai nau tolo hoko atu ngā hi whinga koe ni ke ngai ke ngata pe tari ni te kapuluka koe whinga I pike mauha mo ui o whi whi a wit a pau kei whanongo mai toko wako ni mahalo
1: Iyo, sa teki mahalo mo e tamu ngā mi hena ka manak peo ku ke whanongo mai Iyo, ko ki pe mana a pe heke Iyo, ke whanau mai pēsa te ke? Iyo, o tui pē mana koe e taha ini e ngahi lawa mea o kutala noa kea ia sa te ki. Ia mō pēneri mahalo kuna o whaia te ngā koe ni I timaru, I api a koe ni. Koe fuka koe mea anu kufu ou ka koe mea anu kutonu peke tau fua mahu inga. Koe ngā nai ai e tamai ki lelei apito na nau hao he ngā scholarship he ngā I tau ki mua para nau mai whainga Māori e iai. Koe kei whu aueni tau tala noa ki he tamai ki nai au mai he ngā hi timi whakatau a tonga. O nau nofo he ni pena nau whaaba ngā hi matapā ki ngā I api akto o lahi pito. Koe koe tonga ni fua. Tanela, Tupo, koe o itama koe kata ni Sacred Heart. O Conrad Hauro, na ihe ni moia scholarship pehe. Koe Elisa Katoa, I tapa kan ko wae fi fita, dai mai pe ni pe ngai fa ngam ari pe he ni ko ati di pagalan. Na nau alu pe ngai fa ngam ari pe he ko tau alu ja. Ka uti ko fa to la hi pe ki he ka sa te ki mo tau ka ta ta ko he ngai api ko. O fa ia e fui taimi. To la hi tau fa nau to ga tau to la nau ha mo scholarship ka dai ke ke nau success to la. O ko to ko la ke na nau padongo ada na twitter la ke kau fa yako na na iloha pito kwa na ko ka kwe ki fa time o ku wei o ku si si ya e pa no ngai tau fa na o mai me to ga ya i ta ni tau pe o ku to tu ka ki be mo tau tol fa mi ri i no shilan tau to manga tau tol fa yako ki fa na o ka tu ko kau coach ya e tai mea e ku ki he e tau whanau ai ni ta whate. O ko whanau tola het pia ka sa te ki moki nau tolu gotoa ku nau whae ngai whae ako ki tau whanau mei tonga. Ko re pegi a tau tolu mātua. Tau awe pe tau pōpō, amu tau whalala. Ka kato ke kau whae ako. Ako e konga pia te utoko ni a tehe ta whako ia mana. E pehe ki a ki he tau tala noa ka sa te ki.
5: Malo abu jasa teki ko ha ha osio ge vai nga ngota ngai ti ngota mai ki sa teki u fo ka fie mali ha osio ge fo mo
6: malo pito a mana o me fo dola ko e un kileka u si o ksa ya pito vai nga un kileka ka hange ko lau ko e fo ko ni ko ya e ha ugo ki he ni ki he atakai fo ogo ni ko e i New Zealand o ku fo o pia ko e hake ko e lea mo mea ko ia ka ku u pwalakala ka pite bae ngā ngota ama tatau pe i loto mala e mpea motua hake ko e fetu utaki mo mea o ku aru pe taimi mo yanga e mausio o ku pwalakala ka bae ngā ngota ama teku o ku mahi no lewa o ki ola ngā hi whinga ko tōko ku pai ki o ngā tā mā i tua mō loto malae. Me tai tēm mi tā tau pē i he tēm ko ku pai e kwa malo si no mō ngā hi tukon ke ke pē i tua. Ko e mea lahi pē ia mōnia pito e lau koni koi a e mea ko e tēm kua e tēm i o ku holo ai a e hange ko e whinga mō mea a e kaureka koni ko hau koi mei tonga. Ka mago e taim lahi pia ke tau noho pio wha aloto lahi ka nga tō. Ka ku isaia pito pia ngota ama aia. Ko e mea pini ko e fo oko ingi he ea mo e atakai. Ka ku alpe taimi mo e lah. Angi ko lakon ko amana. Ko ku mau ki toko lahi ma tōu heni he taimin. Ka ku pia ki mo futo lahi fefe ka mo unofo pio toko ingi ngota ama. Ka ku ki lahi pia tamai ki heni o ku na umaheni mo e ngowa. O unofo pio wha aloto lahi ngowa.
5: Ko e te mau. Aro, pito pa kou tui pe kwaratola hea pito e potano pa mo penyeri i e aho moni te o whakaha mai ko pe no fai pe ongi o tamaiki pa kou tui ko funga alahi a ko ia une tau he ongi i tamaiki on pia mei tonga pa mo i toko ni mo i toko popo kon mea mea te koe pa kua te tala monu pa mo i o whala hatu mo i toko kusi kusai pe ito ea kuna wea ni a fiu kou tui kusai pe ea e iha mo feitu fa fo fo be ko taka ko mo mo ko tala mai mo feitu ro ia o ma fa na be feitu e ka kwai o fa ka te ko e
6: io malo pit o fa to mo to
2: io malo pit sa te ki io po uri ai
6: malo
2: malo o ta ta ko tu ko e ta ha ni ha o ngongo fa fie fie pe o ge ni ihi pe ho ta o kakai o kuna o fa ho ko fa hinga nga we ko ni ma ufainga maria e whanau i tonga na o mai o kai ke ngata pehe o mai o ako inu silane ma mo ufainga maria si poti pe a toi ma ue na umo ui he koe haha mo wakai kia siliva pe ini pita alatini tō lahi a pita ni ih na ufakahoko ufainga ngā ue koe ni
1: kia teo ki i tala noa tua e koe tai mini foki o ku oku hu mai e artificial intelligence. O ue sia u career path lahi au pito au pito. I he bala e a kō pe ka hae whai ngā pai ga pa fui hia ko ku la hia pite ai ki ki ta fa ko ni kai kai ke lava e ai ke de we si ai si poti ta mani lava na to lo lere mala si poti ko ko ko fa ka ka ben ko atu ko ko si poti a he ta ka la no ai o ku kai ke to e hoko ia ko te pehe ka to e fo i option koe fo'i career path peia in reality oku pau ke teikia he tamā. He whānau, koe kōnga ia e. Koe tangata koe na ne fuafua, tau kōnga niau tonu ke tau laukau ai, he malai akapulu. Koe ngā ko Jonah Lomu na ne liliwe spoti ke professionalism ai, koe whakapāma. Koe kontui koe tonpe ke tau toe fa mata to yang ya to hu mai amana mo o te ita to hot meta fa ko di ka ka nga ya xio ko mo i a nga ya ta min ko ko threat like ta ha ge nga ka ria ta min o ku ka wa ai ai ai ya ta min ke la va fi o hi mo sporti e te ne la va o fa ha me ha ta fa fa practicare ia o ku o po na bito sporti ko sporti
4: Koe mo i anga moe. Ka moe kaje ngata pehe ea koe ngahi whaunga nofo. Koe kaunia he whahinga mea nā ku taimina au ke ngāwa I tōnga he mea nā au tokwhakatoka ngā. Pea koe taimila he nā ku take for granted. Koe te utalawhatātā ki pēni nā mau ko ku whakaungatā maki he konga veu ngāwa no rak teuteu I mai ho rak tā au pe tōnga tōnga ei ke mau o mai he taimi koe ia. Na e kaumaya tonga ki he whi auhi koe a e Super Rugby, aia nā maumi mei wainga mau tōruia mo nāu second team, eh? Aia nā e kukā moa tonga mo fisi, nā mau mai o whi auhi mo e the A teams koko e second team o second tier a ngahi Super Rugby team, eh? Tako te ikone whānau nāu whatonga ilahi ai a e mau mai reva o kume ki mō te re o mamā no whaka kamata I kem. Ta koe aha koe na mau mātuku ai. Ange koe sa whatonga a te a whaka ofa koe mata whānau. Koe ngā te mau mātuku te nau tak taha whoki ko nau api. Ka kehe o mau peka mai ki mea rere pa koe ai ke mau tuwha te koe kāore ka ke whoki. Ai a mā koe whi aha ua ke nau whero mo nau whamiri pa mau te uteu reva I tua mai koe ki he ni. Ka koku tau tupe pa nau whakauri kau whanongo mai ke whakauri a kaore kai mui koe toi whoki eni ki he toko toi whariki koe whoki eni kai ke toi whai kaukau ai ma whanā koe whoki eno kai ake ni ma pa nau kai kehe koe koe hinga whakatā noana e toki tau pehe tono mi he taimi koe ia koe whangi mea nā tau take for credit ku tau hen fuoroa ki tau tolu ka koe kaureka koe ni, hange koe ni, kai te ilo koe koe anga pei tasu atu, koe nofo ngai kolo, nofo nga ngai api, kai ke tau koe fuu, manga whakalaka lahi ia me o mai koe ni, tau pehe koe kai ake here mo huu, tau pehe koe kaukau vai mawhana, koe tuktok koe mohe ihe ha, kwan, ihe whakamolu, ihe mattress, So, kia te au na erewa whakaukau ka nga mau kamata whainga ke whaia he teu ha kemi mau peitonga ta te whito koe kau loukolo. Ke aha spend ha foi taimi hono ako I nga tolu ke ngai etiketi mo ngai atakai te nga uomai ki ai. Pena ea au benia he taimi taha ke wha omai koe mo I karena e ke iai whahinga na kai ke nga comfortable enough na tolu I he mohe koko I he mohe ngana whatoho mai e whamoru ia ri he all way. Koe whariki o tāko toa hine, kai ke anga sino ke fu molu pe he, pana e vai vai a ke hea sino ia. Kai ke koe whaunga lewa koe na e whaite o siro ki ai, o koe whoki ai academy, ai tautipitu, e he taimi koe ana e ki High Performance Academy a Tonga, pana e kau ai teu o e hange ko te te ke whiangai moi atakai he ngahi. E te kete oi kaupehe ko nofo hotere, ko e kai, ko e wahi taimitaha, ko he wahi ki ngā uraki, ki ngā ua, ki ngā tolu. Pra ko siofo ke whanau, ko e kai ko ki ngā uraki, pehega ke nau fi wai. O seange mea ewe ke te lawatahai, lere ataha. Pena ai pe taimitaha, ke nama o whatano whakataki. O mai matou ke ki hotere nofo ai, na e nau ice cream machine, soft serve tu. Tokisio a hotere na kai ipe misini a ospe hafu a mahai. Pana nau whakafontu o tolu tu o whāna tole a. Kai ke, ko uhinga utala noa o ku koe teu teu kone whānau ke o mai o ku kouksio atu koe fwoi ke pia uto tonu ke ke bridge at some stage. Uhinga ni ke teu teu e whānau whangaki e te keti me whainga whounga a new culture te nau o ke ai. E tokoni lahia ka nga tolu ke nga transition mai koni ki morini, ke vāwea ngai, ke nga focus pehe ku ko tau pehe, ko tau, koi ke ngata pehe o mai aka aka pulu, ko erea, kai kai ke ngata, ko te o mai ua e whaunga, nofo e whaunua, te kai ke nga misi nga tolu ke, si o whaiba betai mita. Tati fito ka pau fo'o ua pito, pa te ke heanga pau te hao mei motu, kia te au koe fōi ke pia o tonu ke tau maheno e a ia koe me eka ke tau lava tolo simulate enough ka nā ko whakakaukau koe ka bauna e aha academy ke whai ai e whanki iako koe amu ngahi training a social aspect of life e tokone o bito ia ke nao amako ki heni nao focus pia he rea pia mo e a ka puru kai osi a tepi nga tolu ke umea ke he. Kai ke, koe anga pia e ku ki I siu atu ki he, ke mahau inga koe ni, ai toko ni ke whanau ku pehe mai, ke nau transition mai ke tati fito ka pako e ako aga pulu, ako e rea moi mea, e toko ni ka nga tolu e ka hao. Koe ia pe.
2: Malo pito, mana pia whamuri mori peka o pēnō loka e pule I foki e tau polokalama e pōni e sione pulu, koe ia misini na whaiwhai kune hanga tuus e tau polokalama, ke faha ki whakamataka e reti o ke totongi ako maungahi mo uaka tau tuk foki mai.
7: Komo alo ki he.
8: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
7: I kai, o ku fo uke si I a nena ko eni.
9: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
10: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
8: Fai ho o siwi maa mao tolu.
9: E hao I he meili.
11: Ko whakalelei I e he Auckland Transport e na ngai whai whatongia, ke toi whai ngofu ange ai whifononga aki he basi I he whakatonga o Okalani po South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai halanga pas for all. Halanga pas fia tau tolu, Route 33, kamata me papakura ki o tahoho o fau I he Great South Road, I he minite e tahani makotoa pe, me fitu pompongi ki he tahataha po uri, aho e fitu he wike. Ke toi whakamatala lahi, kumi ki he Better South Auckland buses. O ku wha a whai ngofu a, ke tau holo ki hi whai ngai ahi mea uta tonu ke tau tokanga ki ai e tau ngahi mo uifra aho. Ko ia, ok mau kore whamore more atu, ke tau akisi o taimi ke whamanatu atu. Ok ma lava e taimi ni ke mawai ngai huhu maloi ki a taimi momoko, ka wai moi huhu maloi ki he flu. Ka mai ke whakahoko ia, I e bookmyvaccine.nz pe koho tala noa ki o toke tā mo ui.

0: hablaba o más está ok me están a María y le voy a lo voy a.
1: Fale, uga hame ke fietana ki mai.
2: Iyo ko walo to manna no bai e pipitu ko ya. Ko tui ko ko na fola fo ke diga Amerika. Au waiga i ten wa pe a mo Zimbabwe pe na hoko i mo te me ua po mo Kanata pa na to fo ki mai. E ko nga pe ku ku fo malo ya i fa ya ko pe mo fa na i na loto ko fa fo ga fo doa. Ko e timi na e toki tāna ki pe, ko e tāna ki pe o alu, ko e ke anga mahe ni whoke o lau kemi ha wike ua pe, wike fiha pa nau toki i wholau. Ko ku e mālo pe neia, ko e tunga whakapaanga, tāna ki pe timi o nau alu. Ake ko e whakatala mupa e mana, tau lotu ke mua mana ke ola lelei e tau i karitahi, au tū na he tau tua ko e ni, pe whoke ki he, ka nau whoke mai. Ake ko ngā pe ko
3: Maro bito man.
0: Oh yeah, koe iya. Maro.
3: Maro mana kau gume pe kau fill up tu gay he vai kan nak lama mai kia ye o kamata intertis mai me kau mana tu pe ke fakita kau tak fala kau ne ben dari liu he kia he vai kau wai ne kau tu pe mana he aku. Ya, dia ok dia macam ni. Kangga pun kita nak kau tu ya, kita tahu dia saya apa itu. There is room for upset. Kau tu kita tahu dia, kau pasti tahu tu kau tahu gay. Falah pun kita, apa tim aku fikir. Kau tu kau pun kau tahu pun kau kau toa. Tahu mana tu kita fikir tahu. Nak kita faham mana gay kau hokoi ya. Kau tu pun kau arah tu ni tidak apa gay. Kau pun kau marah mana aku pola kita tahu timi. Mau no phone ni, phone tu, phone one. Mau pole pole tau timi pepe keret ikare tahi mau mau hiki hiki mau fuka tu me pe mau tu ai malo
0: malo
1: fa malo tu ka ki mau tol ka tanga ta ku toi pe tau minite ni ma pe alava po talanoa ko ia poni te u fokiat ke ki mau a kapau ka me agmo toi fie lave ki ai
2: pia
1: hau
2: kia
1: te
2: evita, pia tau
1: fa'aosia
2: i pē mālo. Ia, sai pē kau atai pēhe tāla tō kia, ai kia ikara tahiu tau fa'aosia i, pia, i he manatu koe ni ko, manatu ku tau kei tūa ka anu si lai ni he taimi u tau lele fuka i, tau lai timi. Na e, ka mata fo ke lele fuka i a i he ikare tahi. Ya toki hoko mai ai ki mat ma tonga o ma we lote ka kai me ka popo he mate ba tonga ya o tu pe ku ange ko tala no ai fai fikau e ri we vai ko wai ne to mana pe hoko ha ai ola le lei te he tau tau ku e ko le pe ke tau kai ga tau timi e ni tau ofai i karitahi. Ia, te whafoke e tau pūpū. Hangi koe koe koe kamatahe ngai tau koe, waf mawhitu, waf tātaha, hauai. Ia, tau ange pē te nau maha ola lele, te nau polau. Ta whāk piu tau lawa koe pūpū. Ata wha malo atu e whaio mari umau maa, piu kau atu e kota mwai fiaf koe ni. Malo bitu.
0: Malo pito whare pa te u ngā aunga kerewa ki tōnga whangamare koni ke tukata wha malo. Malo si mao whangamare ke whaia ha pōtala noa. Kai ke ngata pehi e tautala noa ke i karetahi ka koe. Koe kotau ki whanua o tau o whai mo e langa whalagalaka e tarini te whanau. Whawhiwhia neongo ko ku loto o guia i he akapuru ka ku. Fafifia koe tau whanongo ki he li ki kau ma basketbolo. Koe ko tau whaunga whoki o ku kaikia hataha. We are all unique in our different ways and we all have ngai different skill sets. Eh? Ai au mau inga o pito ke ua te tau neglect te whahinga mo nanga hai tariniti ke. Ai ke te au overall o fafifia e ta whaki koe ya. Ka koe whakaosia koe ke ikare. O hangi pepe lawa te vita koe koe ko mea maru ngā pe tau tū e tōngke e gi moanga ne palani kia te awia ko e koe tumu tumu pia ai falala kai ke te falala ke me o ku I hanko lau kai ai folo fola o ku he sa plan and always a plan for good ke te au o ku hangai pe koe ko gi paua ke fai ako ngā wea ke whanga maare ko ni ka paua ke toe toa ka tue toa pe kai ki tau ilo na mawai hawhahinga ke toko nia ke ne campaign ke mo ne langa ngā ue ke tau kaha ue ko tau mau inga foki. Ka ku whafoki mau mai pe ke hanga e mea na ke lawe ke ai whare koe koe tau mea pe blava koe tau lotu pe mo koko ke timi mo e nau whenga whai kia te au koe ki lahi pe ke nao whai hona wera I taha koe iku nā ia koe mea ia tō take mo e koe langa ngā ue koe ni koe whakamu koe langa au ke tau ka hau ke toki whakaha kakatoa so tau ia tau whaunga moe anga nao palani ngā oe koe ko tukata wha malo moe mao whakamari ke whaata po ko tāno e whewhin koe a pē malo
3: malo bito mana pahu e whakamalo tika te koe ngā ko tukumai o fua whatangia koe ni koe ka whatangia whaingo fua eni e tākei malae Aku efek fikir ke apa kita mahu tolong kita lah. Ui ko tolong ni mungkin timi. Kau overlay tu kata kau, tapi efek ke timi malu engau.
0: Malu betul.
1: Kau lawai tak perlu kalau mah makai mihe tapa ilai ni kih efek fikir. Fah malu lah efek ke kau penolong poni. Fale aku pepa mana otai efek kia tevita pasi. Efek kih kau frafe na kau mai ke perlu kalau man kalino pongi. Pea mo sisifine, pei foki ki a piti keni funga waka. Fa malo lahat ke tek motol, mau tok foki mai, pea mo e wakai mi he tapa ilaini, I he mahina katou malo.

0: PMN Tonga.
1: Vai malal, ne kalta a planet gas, mana fanong no matua ki ke wikeni, malo vai.
2: Malo pita te tamaka o mi mau pefa nga mari ke fra hoko to pleo ke kainga, malo la mari a ho e ki lele a tonga ko to ape mo me a mai ki polo kalaman. Ko ata pe foki a fra manatu ka ki motor ko to ape Ukai to tari ki motu la finance sa feito, la valere fi di motu ane toko ni atu ka umafu ke kautaha ko ia planet cars. Ti motu ko mo fi ma mo ngai me alere, la ila ia pito te vita ka ma ka nga fanongo, te tu taki mai ko ia ku fanki ka ko kai pensi ne lei, la va ke atu automatic ki ka kia ka umafu ke ngai me alere ko to ape ke fi ma ngai SUV se afitu valu hiva Wow, before kitao siya humufu, kaumafu kitao ngayi mealele la lahi e ngayi yut. Aiko Ford Rangers, Toyota, kaumafu ki ae ngayi mealele kehepe elava kekefiri meyai. Koi yae, oti kito e tatari, peko nofu atu heni, ko uya koi tokoni e piko tau kai ngatonga, koi kaatila fukeni ae tonga, pea unga ue ae tonga, koi ya kefaya tatokoni kaki moutolu, koi ya komu finance, mo atu ae kalas mealele kehe. Ke mo fili me ai fa malo a toka mo tolu ko ia e nga wiki ko mari wa tu ne mo lava mai mi tawanga nga feitu o ko mama o tia me o kala nini kalkulava ki na ume amai o fra hoko ai a singa i ko ia na ume alire ko ta fika te foni fe tu tat mai ka te au ko no a wua no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai pe ke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street ka mo ume a
3: Ko whakalelei I e Auckland Transport e na ngai whai whatongia, ke toi whaingo fuange e whewhononga aki he basi I he whakatonga o Kalani, Pro South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai halanga bus for all. E iai a basi e tolu e lele he miniti e tahani makodope, me he fitu pongpongi ki he fitu e fiafi, aho e fitu he wike. Fika tolu fitu, New Route 37, lele e nia mi manurewa ki Highbrook. Fika tolu hiva, New Route 39, lele e ni mi manurewa o fau I otara pe amo MIT foki. Fika tolu tolu, Route 33, mi papakura ki o tahohu o fau I he Great South Road. Do lahi he ni mawhenga maarie ki ki whetong pasi ai ki malaevrapona o heka I he pasi airport link. Ki a ngai whakamatala do lahi ange, komi ki he Better South Auckland buses.
4: Komo alo ki he?
5: Te ma alo o awe ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
4: I kai, o ku fo ukei si I a nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu, ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau nima valu. I ho o tau nima valu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siwi ma amao tolu.
6: E hao I he meili.
8: O hara he Digicel, o whakawhai ngofua e fitu taki e ngai whaamiri ki tonga, moi pasifiki. Kono I ngai wanga e Digicel lia o whakawhai ngamari e e topu apu ke lawa mao I New Zealand o ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pe moi ngai pausa. O lawa ke ave ki o tau ngai whaamiri I tonga, moi pasifiki. O lawa foki ke ave online I e www.digicelpacific.com. Ki hai toi whamatala, telefoni ki he fika noa walungi au, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.

0: whakamalo ki he kautāmea a ono tātālelei ki mautolo I he pongpongini. Te ufoke atu ki a te koe ueina ke kamata mai taupolo kalamāmalo.
1: I a kou, ato e a whamalo lahi e Linda Pase da o sia moi mai a e pompong whakalo koe ni ko hi ke whahoko e polo kalama koia o e hikule o e whātua merie pe a o kou tui whapapau ka o tau whalala ke o toa mo uia kune hanga tuku mai e whainga maari e ke whahoko e tau whatangia e pompong ini koia o kou kore peke u ki a whakaoko a te taupuro kalama ko hi koe ke he ne tangata ko maka tonga rewa ke he whakaoko e taupuro kalama mi wharena ka ko hi koe whenga maari e ko kolos mai ke u whataula ma te tau whatongia ko tatai lele e tangata ko se one one vera tupou I he lai ne a me pango koe ke tau whiha aki ka ko e e whiwhia lahi one vera ke tai tā lele I koe mi oklanina pea pefo ki kolos mai ki sene auslele ani tai lele e fin moto ani ka pe foki ki a piso pe sloan slala vea te mau fua fatongi atu I he pongi pongini. Kai ke he koe uraki te uhangarewa o kamata atu a e tau polo kalama koia e whahoko ki he pong pongini ai a koe polo kalama eni hono o fulmataha ai a oe hikule o e whatoa merie I he pong pongini kono o fulmanima o sune o wafe wa no. O tau whawhetā I o tau kauwhataha mō kina tōru kotoa pē I he ata pēa moe ongo, pēa moe o pē, pēa mihe o tutonga no sila Australia, Amerika, Hawaii, Britania, Europe, pēa mo Siapani. Ko tau kawinga, ko tau o mai e ni ki he senturiua o e lotu whakaristiane he koe maka ko tō e kauti sai pare te miono aho. Tawalu wano ki he wafe wano. Ke hoko mai aho opure, ke whai ia e mamani pe amotonga ki ho fina ngalo. O ku lulu e kawenga e pongpongini pe amia mātiu wahe ono vesi hiva ki he honfulmani maa. Kata ki e pisope ke whai mai moa tala teo. Ke tau kawe ngani ke whai me ai hawhe hui pia mi he tau polo kalama koia o I hikuleo o I whatua meirie ki he pongi pongini. Malo pito pisope, kau foke atu, malo.
2: Malo pito lontonta, ko kore pe mua ke hufangate ngai whatapu katoa pe ko osio no talaki me mua ke polo kalamani ko kore ke hufangatuai. Kapa malo ke rinta, ko hea koe whawheo kutaki tau tolu he polo kalama e pong pong koin. Kapa malo lahe ke a Sione Anevela I he pong pong koin, I ne kau mai mo ki tau tolu. Pene ngo koe ke tau whiha aki kau kutatau mo hea fifia, ke mana ke whanongoa ore o he pong pongin. Pe ke te koe e lontoni. E kai nga whanongo ku tau mo hai tau kau he pong pong ko ni e whakafifia o pito ke o tau loto tau o look forward ma o pēki he pong pong ko ni ko he aha no whainga tala pa ko he aha no whainga pōpoki pa ko he aha whainga ausia pa ko he aha whainga meu tau wako miai pa ko he mea mahu inga o pito e ni o tau lolo tonga he tai nimi ku kei hiki tue mo pā ma wawa e o tu where ni te ngai ahoni tau hākai langi tau he ngai mai mo a ola ma ngai ngau kotoa te ukune whakama opo opo ai ki tau tolu e o tu tonga e ngai ahoni o ku wakahifo koe kamataini ai ngahi ai katoa nga pia moi hufe kon frenisi e wesiliana tawa tai na tonga pia ku whaika e whakama unga ngai mea lalahe kotoa pe ku oko I he whonua I he ahoni e ngai ahoni kako e mte tau tānoa pe kia e kako tau lawe mei mu na rere aki mai amataki loa nengo ne motuhia e mai I he tawhiti wa fitu ke tawalu no noa pene te makape malama ai I he skai na aho koia hafo I kalofiama e osia tau e uofulu maanima mea e ko misa laure I he tau tawalu oua te he kai teke ngalo e toko taha koe ni he koe whakatalu talu e toko taha koe ni nengo na ne foki pe mai na taha tolu pe ne foki ato fuofua fai ai whanofo e toko taha tonga koe o dein o dinei nation hatonga ko fai e misolore e tahavalu fa fitu ki a pensimani la tu selu. Tau tau fie fie koto ai pe a kaiko ia pe pe tene hoko to taha ko ni ko sekeri taria e pasifiki pe a kaiko ia pe na hoko hano moko puna ko Albert Saresi ko e paristeni ia o ses metodiso nusila i e tau taiva taono. Fua fie fie pito e tau wau mai ki he tūnga ko ia pe a hoko mai ai e tau foki, fua foki pe ki he tawalu anō ki he folau mai ko ia na rotonga e tu uta i tonga ai la masa a kein i he aho tolu taha ma asio tau taha walu wano. Ko fu mea fua fie fie o si wangea we kau tau mai ko ia. O si wangea wa koe tau wangea wena aho wawalu koe e mahinani koe ka kato e tau e wangea ai tu utai a hasione pa momisa to masi mea sderian mo Britania I he aho wawalu o sune to ta wawalu ano e ka inga koe mea whakafifia upito e tau sio pe tau sio lo loto ke nau fononga e futai mi whainga taa koe ni tonga e fononga ulua ki na hauka futau whaloto fonu he ta fitu ka fitu fononga honoua na hauka tau I eu he tau mo misa lore fononga atu koe hono tolu na I wawa upe e kau tama koe ni pe he tawalu o ua aia toka tawalu e tawalu a wha koe toka tolu e me la masana na tu uta I wawa pako hua tu koe ne kau tama koe ni he kau tawalu ano I he kau ia I he mea whakao fola he na lotonga tau na tau hapai e taimu koe ia kai ke tau atonga tapu e ka tau hapai ia I he vai o lau fritonga pia mo tu po ula ke taimu koe koe tau e vila tana hako tonu I he tawalu ano tau katoa ngai e pe mo tau koe ia vila tau e tu e hapai ko toa pio fie fia ho koe ni tau katoa ngai tu tau wangi awe ne foi tau koe ia he ko foi tau koe whakatalu talu ake foi tau koe na fai koe ia I loa ia maumotua ia hafeva tu he toka I pe mo e kau tama koe ia ko koe mea ia whakatalu talu e London kai e kata fok mai koe ngā o mahu inga au pito a e e ngā he mea koe nā hoko I e taimi ko ia. Te au mai ki he taimi pe a si I. Ngā hau e pea misa tō masi mo hāsio ne I hifo. Pero ka mātai me nau ki ako koe nā koe nāsa reti. Whakafie fie ko uange au me nāsa reti. O ku tā tā koe hai whakafie. Tau fie fie tōka kotoa pe he tū e ako ko ia. Au ngā upito nā mau I kolo wahe tai wāro no. Pana tōa ngā ia I sas e ki a pia koe nāsa reti e taimi ko ia London. Tau fie fie upito he. Sio kaua bēnta mo mo ia koko ia e ne tuu. Pe ama I he taimi ina e hua tua e ngotama koe ni a nā Daniela Tana pe mo misa kolosi I he taiga e davalu a fitu koe kau ia ni a mau inga pito ki tau tokanga ki ai. Pe tau fie fie koto e ngotama koe ni na e whai e mufo I e mufo I ngā ue ma ongo onga whakakaristiane ata ki tua e nau mo ui na e whai e mufo I fuaki mora. Na te fwaki a ye koe na ngā tāne hengo ti kau tau matawale a rewa, ke mo si fwaki a mou hape mo tā feta, malo ngā ue, lele, toko tolu ngā utupu ia, tupu e lotu e tari a rea mo tua ia, pe mo ula kai nuk alofa. Ie mo tāma koe ni hape mo tā feta, pe wea mangi he ua fitu, mana ke ua ngā uke a ye, fononga koe ni e tau fwa ue lontoni, koe mea maare a upito I nei, ka ke whai hafe tā ake, pe te whai hafo noi, pe te faha se lau aki mame. Koe nga uomi pe kau kaistiani ko ni. Pe nga fe tukulolo aki. Pe nga fe ofa aki na fe ofa ofani. Pe koe kauia I mea mau inga pito na nga fai. Koe hono uhi nga koe momoia nga ue na fai e hape mo ta fita. Me toko tolungi au koe ia mo e fare lotu koe ia na tuwe pukatia. Mea kotoa pe ki he koe siria na metotisi mo hoko atua e tau nga ue ka mafoku maua ki taisi. Ake he Londoni koe ki tala teua tu pe ia te tau lue lue e poni ke tūnga koe ne oku ia I polo kalama e poni. Ka foki atu koe hea koe tau tani malopi.
1: Io a ko ave fa malo la hi pisope I he tala te faka ofa ko ke lava ke kamatai mai ke ra ko ngai tau programa I pompongini pe kai nga tai ka ko e hange o kune toi toa ke tau whakau kau, ke tau sio ke kamataanga, he mau inga au pito, he ka pauna I kai ha kamataanga, he I kai ha ahone, pe a ko whiwhia e whamatala ko ke tuku mai pisope, ka ko whamalo at sai, te whokeplewa ke urak whehui o e konga urak e tau programa, pe a ka lava ho o whamatala koe ai ki whehui urak e te tuku atu, pe a ta kolosi lewa ke tangata ko si oni oni vera tu bong ne tai tari mahe lai ne ke fai e tau fe lafo aki e. Piso piko e rape ui na ake lawe lahi ki he tu unga o i ngau e maongo onga o ia ai tu uta honoua a misa lore. I e tau tawalu o wā, ka mo e tau tawalu wā no, a misa tō masi, misa hasione, misa nā taniela tāna pia mo misa viriami kolosi, ka peke hape mo tā feta. Koi hā ai ako mo ui ke he tau tangatani i e senturi ua tahani. Pisope ka takte ufoki atu ke ke lawe mai ki ai. Mālo opito.
2: Mālo opito e lontoni, pake kau ena hafe hui maho inga opito ki e whai ha tokanga ki ai. Koe kau eni ha hangai mea te tau lava ke tau sio lo loto ai he taimina nafsi fononga to ai. Mana tu ke kau tama ko ni ko kau tea kotoa. Pena ibe na tu ke kau whaifu kau tea. Pena ngata pe mahalo pe kwa ki ilo pena e kwa ima tahiti pena ada konga flanse pena melo melo pe. Ka mana tu ke he taimina ko iana epe e kau tangata tu ki mua ihe lotu oktoton pe ke tau hanga mana tua. Ko tama nau na uiko ko Watson nau. Na ia mo ia he kaini ko ia. Pena ia mo sa arestin kare ko fato nulea ia na tuku tonga e misa lore ke na koe na fato nulea ka misa Thomas. Pena ko e koutu ko e kau kaua e nau kau whakataha nau tolu na tala noa ngai mea. Ke tupure kina ke ai ngā ue i he taimi ko ia. Ko e kau ia ia whainga mea whainga taa o pito i he ngā ue. A koe siot koe e taimi mi. Aia koe koe taimi e nga tōru he kau tangatani. Koe mea maunga na nga siot ki ai. Pea whamoni koe himi a himi a sasweziliana nama tonga tawa tāre nā. E himi wa ngeo maano himi. O pehe he himi koe ni wakai. Koe mea mata lelei a e tau nofo fe e fani. O ku lelei ke e ki hafua o ku pehe. Masi loni toni. Koe mea e nene hanga kone whakatupu ngai. A tunga whakalakalaka poe. Moe feo he nana fwahe kau kama koni koe ia e. Pea koe mea kone utoe pehe he vesi ua. O ka whakataha e kakai tui. O ku loto taha pea lelei. Pea lelei. Koe mea lelei lahi a e tau feo hi pehe. Ui, na ata ki tō e mui wha Kristo, e mui wha Sisu Kalaisi i e nau tō. Ata mai ki tō e nau mui, mantuvo ki nau tō, koe whakataata anga i e mea koto ape. Eke ave ki loki ako, kako tu ape ni dana he lalo akau ne whae tala noa koe ni, e na honga tala noa i ae, ka hau e misio nai tonga. Koe kau i hafo i ako mui i ae, ulo aki ko nau whi tukulolo aki e kautama koe ni. Nā kei te hawhanga hō roto, nā mōka mata mō tolu i hivu, mōka mata mō tolu nukau, kako hana pehe di di sio koe kia. E tala noa he historia ha mea ia koe koe tūma koe, koe whanki mea si i pe ia whakaulungaha nai, o koe the mo whi. Kako taimi koe nā ume koe tama, ke nau unification, ke nau whakataha, unity. Ko mea mago e na ngā ko ia, ko mo moi ko he na, ko mea utanga ki tō ko kia, he kupehe mai i he kōsperi, mo fe ofa ake, e ti mōtoro. Te e ilua i ku mōtoro, ko e ku kau wako. Se wane, ko he kau tama ko e ni. E se koe, ko he mo e kau tama ko ni, e na fe tukulolo aki, fafokia te peni, mo e pepa, mo e hafua, mo e whare, mo e koloa, mo mea koto. Te ke faha paka tontoni. Ke he tau popo i fui mea koe ni ke di kai. I tua mea lelea koe mo wiki tau tolu e. E kau tama koe ni. Koe nau ngāwe koe nau tolu na nawhai. Na nau mo moipe. Whaka foki atu ke kau tama koe. Ke nau si hoko atu e ngāwe. Pake kauea i e ki mua koe te u te alko koe fuku ngā ngai. Na e hoko i e haa mua. Te kirelea ki pe historia ke. Ko taimi koe na tūtu unia tu koe. Ke foki mai koe a Wesilia nā mito tisi. Pea mi he tahamalu tolu hiwa mi a mua. Pea koe lea ni na e whai. E pita tana. Ko pita tana koe na tāwa ni na. Ko ne lea ni na ne whai ka pensi mai la tu se. Mo nofo pe. Fengo ngoi pa mo fia faki. O na ia hafi ya moto. Masi. Kwa kau ya I whaina unuanga koni koe ki ai. Ata titu ai mo ui fasi su kalaise. Kai gene pehato ke moto e langa me ika. Mo fia fo o fani pe hang bono fo. Mo la masa.
1: Iya.
2: Aya. Pois ko si unuanga ia na mau he toko tako ni. Pa ku mahu inga o kito kati tau tolu. Ai kau pe noro ke ta wako me iai. Pa pe hechi kai nga whanongo. Vi ha taho wako me iai me mo ui koe ni. Koe mo ui ulo ki. Koe tukulolo mo ui ilo I kita. Ko no moni ko mau inga pa ko hai kita ko te ia I ko fa fa nga kospeli ulunganga fa ka kospeli pe ko ko ulunganga ko ia ko mau inga o pito ke ataki tu ke ka kai mo ka mui mui si ke ne to longa mo tu lo fa nga ne fa ka kama hoko le le pe to fa ka tu tu atu alo ya ko o hongo fulu tu po ya ko pe tu po hivange au pelau ke e foi tai ni koi ne he tai ba bua be tava lua fi tu pe o wa o mai ke tolu no he a o mai ke tolu mo fulu ke ai pe ia ia tau fa aha ka ko me ko ku tau no fo ko si o tu ke ke me an fa ka ta ma ko ni ma si o ka ke ila ka me ku tau fe o no fo langi ta ma pe la ni mama he ko ha ko ku ma ko ku ka na fo ko ku pe he mai o ku na vai vai u ia ki na o tolu ko na o tolu pure ana langi os ata me ka ta ma ko ni he a ki na o tolu ko ku o ku fa fa le le e u ia ki na o tolu ko fa na we o tua lo to ma a ma mata ki o tua fa ka ta na fa ka ta ki te na wa us fo nu se no me ko to ko ya na fa ye ki ka ta ma ko ni o lu wa ki ya ataya ki tu e na mo ui e na fe of ofani me na fe of ak mo tu ku lolo e na mo ui mo fe koi koi e na na fu fe o ngo ngo ya pita na nga we pe na ka ki aki na tolu I he lau mari he ko fe kaula he micho na he te u ia te ki mo tolu ma wai pe shani ki ai ko me e te tau sio ki ai te fua ki ai ko fua ni lau mari he na ki na tolu ko ofa ko merino ko kawe hen ha nia ko ti tau sio ko ki ai pe mo si si na na uya he ai ge ya ke ta la mai na fa se ki ya pe na ya to ki te ma o ha to na fe la wa ki ai mo le ke mama alonto ko tu lo lo pe na mo ui fa ma po po ki na ha to ta ngo wa ko na fo ki le va ki ki ve to ku to ku le va na fo ki le va ki tai te he na foki leva kai ke ia ia ke ka ke a se lau aki ma te na ulu nga nga ia o ku ma inga o pito ke tau tau tanga ta ke tau puke puke ia e ko tupula ke e tau mo ui pe ma umaru tange no fu a family a fonua mo I pure ama e nga ulu nga nga koi kunea koi ki tau tolu inga I mea ke tau sio ki ai e lon ton kau si foki atu koi nga ko ko nevela me la ini ma
1: Afa malo ta pito piso pepe aku o ku fa kolo a pe aku ma ma ki me mo no fo a ma mo ne vela fa no pe ke I fo fa matala ka ku ate fa malo la he pito a linda te ma fo ke mo piso pe ki o kalanina ke kolet ke a o ne vela ke ke kata ke o ta na ki mai ko ha ne va kai ko ha ne lave fa no mai pe ki he ka veinga ne vela te fo ke malo pito
3: Vamos a ver.

0: mahu inga ta moi aonga hono whakahake lo tuhe whanua. Ngana tala lo tuke ai, ai pi ai pōpula koe ni. Mau, ai tohi, o whakaata. E to'o to'o, a ngai pōpula ki le mate. E ai pei taime whaiga maari e whakaata ke whokia ki api. So e kūsio ki e tau tala noa, pe tau sio ke aonga, ono o me fumata I pohoa koe ni o lotu, e kau misnare koe ni. Tai ke tau, nofa tau tolu ke tau toi hanga o whakamau, I piti tau toi noti o whakamau po opu. E ne ongo e mpumpa e, o me lotu na e taha pesi a si, koe aho ni ia u fitu pe ku fiha e lotu whawe siri a ngā. E ne te au ke tā puaki a ke whonua, e ka pau ke tau nofa pesi a te taha. E kai te lawa ke tau ngā ue e ui ai o tua whai ke tokolahi I o tau whonua. Ko tau whonua ta tau e whonua ke ave o ngongore reiki mā man. E tau sio ke movete alo tui mā man. E tau ngā ue e whonua na tau wōki ai. Tau wōni ke whonua. Ni mana te mātu ni wāti ni wāo no. Nei te kiai ke aku e lo tū ia ke whonua kai ni aku. Koi ahoni. Whakalata te lea lolo I okalaniki mo Islani te sio ngai whare lotu e kakai tonga. Te sio ke tau kua nau, te nau au kolo ki Sayone I Sāpate. Koe e ola ia e mito. E ngā ue, whua misinare ngai whai e tau mūri koe ni kia tau whonua. Ako e moni, o tau lei mata, tau sio pe tau whanongo. Nau e na nau whai, ngeke mea kona nau whanoa kei, nau whiwa tōki pēta mōre. Nau misnare mi tahi ki, wange mai a nga ue te nau whai. E whakikai na nau omi o langa I mō tūpe, langa I mō e ako. Ne omi mō e tō tāko mō e tangata na e, mulusi, mūsi pepa, e te tōki. Nau nau kamata ho no pāke na I tōki. Lau wafi o tūwhai, e kakai o e te nuani. Amatai, ono akoki e māma e posteri. E tau wapitai, wapitai no tau laumārie, tau sio, fie fia pēl kistope tau mōgeina. E sio ke kahaue e lotu o tau fonua. Wai koi ni timi mei asteleria. Mōre mōre mēta, kakun tānoa fie fia pēl te foki tonga ke kātoa ngā, kakun tōko mai, kakun tōko mai, kakun tōko mai, kakun tōko mai, kakun tōko mai, kakun tōko mai, kakun tōko mai, kakun tōko mai, kakun tōko mai, Nā nau tui e teunga Astreeria, ngēnga mō lan mata o nau pure taha mō nau tui e kumpe ia. Pea totongi iai e kau fōtutu weni, e timi weni e kutu nau talavou Astreeria. Totongi e fulori a toloa, e nau keka o ohi o kama o kone pai. O poini e tānua iai. O si omi e whānau o sio tū nganga kua fonua, e tau whai e lotu. Na uomo o mātātoni, e ngāhi polokalama, kono whakamahu I ngāi, e matai koloani o tau ki whonua, e hoko ki nau tolu kwa māma, I māmani, a tau pūri atu me he poi māmani koe ni. Ko whamālo ai ki he, kūti ni a kliriā, whamākwana ka pēki he, kau pōpūla mei tori-tori, e nga whango whakamāwhana I kamataanga ngā I polkoama e ngā I poti ngā ue talagou e hono whakaata ki tuka ai rerei ngā ue koe ni whai he kau misnare pe a mihimuri tau te whito sa mō konua isope kia uheina pe a mō isope e kau mōnga I tangata ngē ko ngā taniela tanga ko mista tana pita tanga mai kau tangata kātoa ko ia e nga uomi mista kolosi Indian Koloche mohe. Mo haife, haifua pena e omi, e mi Australiana, o faisio nau fatongia, o aupeke nau toa tauai. O kwa malo atu, e lintabe amo latu, e bako kwenye maari kwenye, e kwenye mua te foke atu ke pisopete amo uena, e kwenye maha fatonga lua, baka pau gai hamo tanaki mai, Ongi lope wahi o mo ilo ke haa mo talolotu. E mo inga mo tai kouani ka tiki moua. E mo yanga I tai kouani ka tiki moua. Uka tai maari kata moua. Uka wane o mo kitana ki mai malo.
1: Malo. Linta, koe na kusi. Ok, pia hamo ki tāna ki mai, Linta, whakopa, pito pa to kolos me ka piso, ke hokoa te tau whehu iho noua. Malo, Linta.
2: Malo, pito, e ueina pe whoki ki he piso pe, pe amo onevela, pe a, I kai whoki ke ma mui mui I mo, mo la tu, mo polo kalama, pe a, I kai ke masai he historia o tō ngāka te ma vai vai at pe, koe ma ki tāna ki pe eni. Nā talo e maulau mai, ae tohi tala noa ko ia o, ulu, o whinau ulu kālala I he mifepueli eni. Pea whai maha no lau e tala noa ko e ni, ko e senturi tahwhi tū eni, nā e hoko ai ae ngā hei mea ko e ni, ae nā e tohi ia e toki uka mea, ae tohi tala noa ko e ni. Pea gulava peke te talai ae li liu, ai mahu inga ko ia o e hake ai lotu I tonga. He koe ngāhi tō o ngā koe, pa mo e ngāhi ulu ngānga koe, na e mau koe e ho tau kakai, I he kuohi lihu whangapehe whangatapu, na e, na e iai e ringi tō tō, na e lahi e nau whakapō, pe koe whakai hau ai pūre ko ia ai, ai hau eiki. I he maulau ko ia o e tala noa sio ki he. Hange pia ha mea noa kia ki nao tolu ai tā matei ko ia o e kakai ka oku. Hoko ko ne hake mai ai lotu ko e fu uri liu lahi au pito. Pia mahalo pe tau whaka o fofo mau pe ia hoko ha, ha whakapō I tonga I o tau ki I whonua. Ko e uhihe tau osi iloi ko e whonua lotu. Ka ki he kuohiri I he lau kone ngahi tala noa ki a koe ni. O ku mahino I mahalo pena e tonu ke a koi ai ngahi historia koe ni he ngahi korisi. Ke tau ilo I ai kuohiri koe au tō ngā. Hei, kai ke tau fu whaka o fu ofu ai? Kai whaka whetai?
1: Whetai.
2: Koe uhi koe tari he uloa ki whā ai lotu whakaristia ne pe amoe. Hake mai koe a kau misnare o mai ki tō ngā omi ai lotu whakaristia ne. Tau pehe pe koe māma I au tau māmangi ai ai ngāhi feitu uko tō ai tonga tau aumai kia te tau tōlu koe neonga tau whakautua he ngāhi whanua muri kau tau whakawhetā I pehe fukoloa mahu inga koe ia mā lofo kia tu kia te ki moua e pisau pepe amu uheina
1: Iyo a I whamalo ato pito linta kai mā onivero whawhiwhia pito ko tau whiringi aki koe fumeo ko fufu nga lele e ka ko ye ka ko iko ta tai mi te fo ka piso pe ko hi ko pe ho no wa ke ke fai mai an ko ha lave ko ha ho va kai ki he urak senturi o ta hi va wa no pe mo senturi ko ye ho no wa pe a ko ha ho no nga hi pore pe a mo no nga hi fa ka talu talu piso pe ka tak te fo ke at ke ke lave mai ke ai ma no pito
3: Mālo pito lontoni, pako kukau ina whewi mawinga o pito. Pea koe mawinga pito e pei koe ni ki tau sio ki ai. Pea koe ngahe mea koto a pei, hanga nai, nai lawa ka rinta ki ai koe. Mona pito pe ia, I o tau tonga ko tau tolu. Ane hea, ina hoko o pito ngahi, ulu nganga ko ia, pa pupu haa ma ngahi, hoko ngahi, kwa tama ko ia. Pako taimi koni koe, nai hopo hake ai tupo ulo ki, Koe kau ia I hangai me e ia ku mawinga au pito ke tau sio kia. Koe Rocky Centuri he taimi koe ko fukonga lahine nao whae kono whakalotuli e whanua. Koe te tau nofo peo tau sio me tau wakai ke taimi na e papitaise o te pouluaki pe na e ului he taimi ko ia. Koe kau ia I he ngahi whakatalu talu e aho ko ia. Na e atu kia te ia I he taimi koe ne papitaiso e ko ia e aho fitu a Costa a Valtolta a Ilifuka I ha pai papitaiso ia. E misa tō masi ko nai li liu mai mea koto e na e na kehe au pito pe kia. Osi ai ko I tau osi ia I me vie lata pa koe homi. Koe kau ia I ngahi mea ia mahu inga au pito I fo I uruaki senturi na ngā umeke. Whakalotu I ko toa tonga te a ngā umeke taimina e toa e o whako I riu kama whakalau maari. Mea koto pio ta tau tala noa mai kehe ngai polkala maki mua e. Me tahavalu tolu wha o a umai ai ki he tahavalu tolu tolu hiva ko no fai e ko ai tau i he tau polo kalama ko i kovinani te ia pe ko tari te ia a tonga ko e te moe o tua te kasika kangai me a ia na lapa i e kong i fui taimi ko e raksen turi e nao te ka kau ia i he taimi e na nao fo ka doi a tonga pe ne ha eri e fonuani te hoko ne te hoko ai ko e ko e ko tu i hea tu tonga i he tāwalu whāni ma ko e mea mahu inga au pito pe ne haere e whonua ne tāwalu ni matolu whatua i pe ne mokoia i ke whatu ke whake tau atāni na ai au hā he tau konstuto ne he kupulo aki me hā mai ke whake tau atāni na pe kai koia pe te tau si holo lota ke whutaimi koia na wā mai ke taimi na e mokoia i ke ha konstuto ne whonua e ya o mai ke ai e ta val fitu fa onde mokoia ke to om ya fa kau kau na faiti mo ai ta val to kiwa ke hoko ko o tua motonga ko to fia o hinga ye moto ko fo no he ko ta mi ko ti tau si o ke i ro ki se turi na na u ko ko kau nga we la na na fa he na nga we na to ke na ti ai pe hoko mai mo na hitari te hana na na la ve ki mo ta mi ko ni tari te mo france ta valu ni me ni ma sia mane fituono hoko hoko mai e na hitari te ko e pero e ya na ko te da se ko ki wa mo ki foi ta mi ko ni o ku sa lo te ai ko ko ta mi ko ni ta valu e ta hi va wa no ko si taimi ko ta si ke fa ka ofa bit pe fo no ha taimi ko taimi ko ta si ke malu malu pe o ko tari te fe fo fa ni mo Britania tari te malu mo Britania e taimi ko ya ko tu unga he taimi ko fa la ka ko e ka u nga fa pure na na e so vare ni ta valu he ta usi na wa he i he aho ia ko ia lonton ko fu pana la ia pito ia ke da si o ki ai he mai ko e tala no ko e kasete ko e wafitu ko e nahi ai a ko nahi koloa ko anta tolu fa fetau aki me am ai a ko foi niu mo si ai ne me nahi me pehe na kai ke fu fefe a ana ko fa mo tu ka toko lahi ko tau tolu a ko ia ana tau toko ua mano fitu a fepe e aho ko ia ko ki toko lahi a toka e senturi ko e taiva wano ta ko le kono moni ko yai na yai me na hoko kamata te kai ki tau kau ta toha yai ko mo ko i bia tu pou loa ke fo tu hono si asi ta walu walu ni ma pa ni mo ko i bia ke fo tu e konstruto ni ko kata haya i tua na ni fai me ko e ko tu ipe pe a pe ku ta ua fa ki ta hine ta mo ia ko ni mo ko i oia ke fata e mo si asi e aho tolu noa o me o e ta hiva ua fa e whakataha i tau ataina pia mo whakao. So, e tau kio lewa e taimi ko ia, ai a koe tau ataina, ko nau apsiasi te au whakataha, te ko whakao, ko nau apsiasi fituwalu. Te tia e te malot katolika, na nau tō tō lof, ai te tō lahi, te ko si ai te mo e siasi si su kalai si ngai apri muini na usia e taimi ko ia toko si ipe pe moe aho fitu pak i taimi ko tau ki kakai moe toko si pe na e ia ko e ko ngai mea kon ko tau si o ko kia na e ngai mea lahe na hoko ponua ia e na toi mo fui ke moe hafu e ngai mea na hoko pako e kono ke na nau kato a ngai ipe kanaka fuke tau iai kanai keke iahi aga ko malatu mahalo na i heni a ae ki te hina kun salo te taim koe na ako i se ne heni taim koe ya o meri poane he taim koe ya a fuspala na koe koe koe koe koe tau tio koe ke ai na nas i fai te kato a ngā kanai ai koe koe kono keke koe moe ahoni koe mea koe koe sio koe ahoni koe ke ai ki he whakatalu talu e kātoa ngai a fu kātoa ngai koe ni e lontoni ko nao anu wha maa popo mai ko tāna noa pēngai mea ko tohi tau se atau taha kilu fitu mano ni mangea fitu noa i he tohi ka kai whakamuimui he waftata ko tau toko lahi pia tupu me ma toko lahi pia moe koloa moe mea kotoa pehe ponu kehe au pitu toko kehe mia kātoa ngai o tahano a koe kia kisai teu e tahano te ke ngai mea te nau si o tonu ai pa mamata tonu ai oku i ai oku mata e tahano a o reflect ma peki pitaani aku i ai ko fuka tona koe tau kaate whangea lo tu e taiva iwa fitu na ke ke fupehe hako tau si o koe tonga Naka ke peheia ki to. Ko tonga ia, ko tonga mo onea ia, te ko tonga mo nu ia ia. Kao si atu, ka tonga mehi hifo ki vahe roto ki ake. Kai whakaase tākoto a pēm, fie tākoto a pēm, ia ka tonga koe. O kwa ke, kono mo onea koe ki ai, kono koe koe kehe kehe, mo tunga whakaralaka ahoni, ai, ai fonua pe mo e facilitate mo ngai me ko ta pe ko ko fonua le ko ko foko pe ngai me ngai palo pare mai ya ko ko ngai me e ko ta si ko ta to ko ki ai o ko ta fi hanga hanga i mo ya ngai aho ni ki ai ta ko ki tu ku ya do ta tan sia tu ko ki ta ma ko ta wa ma ko ta to ma mo ni mo ta lu ma fa to ma e la ka ne ke o ngai pola ko e ni ka pe ke pe ke ma si ma te e to na tu e ko se ta fi ri pe na to bia o meu tau kēhe tato mā whonua. O te ke kātoa ngai te he mea whonua ko, tala noge ngai whonua ko iai. Te ke te he ia ke, sira o kai whakaafe tuo fia e aha o tope. O no ina e ko tau unganga whaka whonua e tau tolu. A tai tau tolu e o tau roto tō, o tau tai maha a pia tau, a tau roto mā te ake, siko whena unganga e tau tato ki elama ki tuku ia. O te kau ia kono kehe kehe ia. O ka tonga koe i he senturi koe koe mene nao, tō maka kau ta māo, o mai koe au mai kiai. Koe tai nimi, ko au i lotu e tai nimi au, o kainga lotu e au tātoru e tonga, e au ne. Ka tau sea tātou ki kiai on ton kiai. Koe, o ku tātoru ngau ngā, o ope tātoru ngā whata. Ko ko hono mōni ko ko tau sio ko tātoru ki ahoni ke ununga anga mana imbea te kono mōni ahoni lahi au pito aia ko lahi nga whakalakalaka mo lahi e palo pale ma ununga anga mana imbea ko tō ki ai ka ko hana ko e tau sio tātoru ki ene ko e tunga ko e kui ai ko nua mana i kātoa anga wau ki ahoni tau fie si ai ko hai au ko e sio te ahoni hono tonga i ai ki siatu ke kātoa anga ko whai i tonga ko e mea whakafie ia ko no kehe pe ia aina ko roki sen tu li ko ngā lahi na whai he kau tama ko whakatoka mai ngā himea ko tō ape lotu wa mai ko no kolistu tone te a o mai ko a o mai ko ke me a kun sa lo te ki ta wa no ki ta ne ta ko ya ta mo ya ko senture lo tu si ki ta ta no pe kun sa na ne fa ta ha si si no ta wa fa pa ta si o ke i toma pe a la maria o tu ana ya la va pe ne no ko na fa fa na ta ke ni hana fa ta ha i hango fusias me ala he ya koka re ki ya te oi ko ka wi ya na wi ka wi fo i mai mo ya ta kun salot in the KCE ki ya te ke kai ko ya te ne ko kilo ato mai ma ma ni ko ya ko ya ka ko tunga ko ko ai fa ala ala ka ko ai tunga oi rock century mo century ko ni ona ke o ya sai ko senturi ko ni ko lahen arange ko lahen e palo pare ma lahen e ngai mea fea ngai muia ka oku i kai te ki tau lai tau tolo tau tonga ko mea neo tala mai ai ngai pore ma mafa ki fai toko na tapu moe a e kai oku ke ilotu pea tonga ia oku kai te ke maleria tonga tala mai ane sia fika palo pare ma oku kisi aina ke tau whana oku i kai te ke ia ko mea ia ku mahu ingai e tau sio antu koe toko tunga ia pehe koe waka ia ke mo senturi e ua koni senturi lua kina nai ngā wala ina fai senturi hana ua lahi ngai whakalangalak hao koni ki ai ke tu ngai sias kau ka me ai te tau sio ki ai tene hanga o ue sia te mau sia e hanga i tau nofu a tau tolu a whonua koe tonga. Ka koe koe kau ia e kusia tika e lontoni ke ta wha ko ia. Koe whakatuputu pulangi hane ko kulao ke tenga hibi. Ka pana ahu ma whai o kia ke kena nai se tu pūrua. Ka pūrua kia ko pounga i ko sangato ia. Koe palo fita koe tau aiki lahi ko evangelio ka postolo. Whai ako. E na ia te ia ia e helo i o tua mo e taki a ma. E ko ie ne pufu whai e ngau ko ia. Whai mo whakalotu ia ta whee, whai mo ave lotu ki whee. Ka uia i he taki mu a koni kaha tau tui. Ko e lopa uka mea ko ngini ngina wholanga. Ko hai a ukai ke tau nofa e tau pore pore. E ngau e hatu i pa tau ke mo ua pege whali tu po. O pege ahoni. Te mwere tau lawa e tau hapu. Ko mai ma unu ai fonua mo mea koe toa pe. Ko e hape mea unau fina ngalo kei. O ku mui mui pea fonua kei. Ko ta fio kau ko mea tolonga ai pea. Tu uloa ai e pure anga tonga. Kono inga koe whare tu po. Pe koe, buka senturi ko ya koen, ku ngoko puna na kun salotet, ihe ko ngani, hono no, tawa umai ki ai ko senturi ua ya notu. Kau poki atu ko ya ko tau tai mi malo.
1: Iyo, fa malo lahe tapito, mau inga au pito foki ai kawe ngani ko hi, oku maali e pia toi kakano pia ku tau, pia ku mahu inga peke tau iloki ai, e ko hi e ko tau kongan. Sai, ko e ongo feo i faa osi oi rakikonga i tau programa te watloa peke te koi kekehanga o lawe i mai, pia mo fa maa opopo i mai e ki mua pia tau fokalintake o mai tau tuaki ma tau ki foi fasi. Sai, ko e tau kawe inga o kunehanga faka mama faa i mai ke fai a ahono fina ngalo. Koe hārewa e mahu inga whau ke tu, oku ke tui oktoton ke tau whakahoko e senturi ua koe ni a lotu whakakaristiane i e otu tonga. Pisope kata foke atu ke ke lawe mai ki ai. Mālo.
3: Mālo pito Lontoni. Peku koe moone moone. Peku koe whakaamu ia. Koe whakaamu ia, koe whakaanaua ia, polo kalama koe ni whakatua merie. Koe pehiku leo whakatua merie, koe anaia ne whakaamu, koe whakaanaua. Te tau kamata mo tua, te tau whakaosi mo tua. Pehi e taiwi ta tau pe, te tau toi foki pe, koe he kātoanga mo ngahi uni mea kotoa, koe ni koe tau toi foki pehi o tua. Koe o tua vena tau kamata mo ia, Pepe o tua beia te te veteke palo parema o ka whihanga ngai. Whaka aho mai angai tau mo ui, mai whahanga ngai a ngai ako ni. E koe mahu inga au pito ia konga ia i he ene lotu. Ki tau mahu inga ki, o mahu inga ki tau te foka te whanongo lirei. Ki hoko mai ane puri anga. Ki hoko mai ano whina ngalo ki tau. Pe koe mea ia ku mahu inga au pito koe he tainimi. Pe koe hono whakapuri puri a koe he tainimi koe ki ai. Koe ni koe tau osi toe ki tau ikuna. Ngai asi pepea ikuna e senturi ua e lotu itonga. Koe tau hoko atu koe ke tulu i alua i ke tolu senturi e lotu itonga. Ku mahu inga au pito koe tau foki otua. Koe ngā koe, koe whawhiuia ki te ia, koe hana no whina ngai. E koe ngahi mea kotoa pe ia, o hange koe ni hoko mga hi pore, koe ngā tāke whonua, he ngahi ahoni. E hana ngai, moe whaitoa koe ngā tapu, moe hāpua ngahi mea kotoa pe. Koe no tari pe ia, koe whoki ke otoa. Koe tau whoki ke ai, koe hana no whina ngalo. Ke toko mai ho pūre. Tau hi wai e pongi pongi ma ngai a kō me whetu kotoa pe a lotu ma mafo ni koe mauta mai ki e wani e tāpua au. Sa, ki hoko mahi o pūre ke whai o whina ngara. Koe tari ka kato pe ia, ke he ua senturi ko ni tau whanonga tu ko ni kia, e moi whamonu ia ko moi e whamonu ke ngahi ngāo kotoa pe na kua lava, moi teo ke ikuna. O mauna pe kai na whanong o ki tau tolu. Tau toi fōki pe ki o tua. O ti tau fōki o whare ime ngai purea ngā whakatau ka hati tau ia. Kwa hame o whianga ngai mo whanua ngai au ti fōki ki o tua. E koe tua na tau kamata mea. E tau maho e ngā o pito pe ki ua pe na ngālo ka tau whakafoki. Te tau aluga tō mai e kau. A filosofia man hai mea kotoa pia ke whaitoko na tapu e osea te kau polisi mo FBI mo CIA ki tō ngā koi ki hai. Ka kumakehea tō ngā ia na ngā na whai kovina nite a tu po uraki mo o tua. I te maluki mo milangi o tau whihia ta tolu ki hai. E kua tato te animo ku maluki mai me whee kau whee mo whee kāinga. E kai ke mea e whakaututua ngā palpare mai whonua. Toi aronga ke kōwia. Koe mahu inga taha ke tau whoki. Kumi kona pule ngā mene māno ni pa tau whoki ke o tua. Koe mea mahu inga au pitoia ke tau whanonga e Lontoni. E kohono mōni koe a honi te tau siatu ki ai. Kuo aronga e taini mia mōni pe ia koe ngā aka koe ni. Koe lau kau e mōi koe pōre mōi hāpua ngā mea koe tāna ki mai te ngā mea koe. ako no mo oni ko ike puri anga ko nga ko fonua nia ma kehe ta tole ma fonua ma mate ko no faka puri puri anga ya tonga ko talite na fai to bo roki to ko kao mo ka kai mo fonua ke malu i mi lakina tabli ne ta tole ako ne ko mi holo ko pare i me puri anga faka ta ta ke malu i mi fe u ma ma o faka foki be ta tonga ya ki he o tua se komi ko ha no fina ngalo pe mo u fra tapui pe na mo in ma te ha ha wa me na mo i ko me ma u na ta pe a lonton ko e ko tari pe ia ki he ki he feu i ko ni to ko fa malo a tu ma e fa ma ri ko nga lo ke ta pro ka ma malo pe tu ka fuka
1: e yo a ma lo la her pito piso pe la vaka kato e ta ura ko nga ta pro ka ma pe ma u inga ka ko hi ko ki miniti ko ne to e ku koloto peke ta kolos peke ta ngata ko ne vela ke ke si ta naki mai mo ka mai pe ta o pae mo ta pue ko i fa fo fa o ne vela te ma fo ke ki miniti ko ne toe ki mo pa ta to fo kalinta ke o mai ta ki fas mo mai ki to wa ke o ne vela mala o pito
0: ve yo si e lo go ta u lava ta to ko ko hoko ta ka ko e fa malo pe we na ti o fo ki mai e mi so fa malo a e ka taulama mi noa historia lo ku ka mapa na koto ke ai pero ku ku wa ko e au mai senturi senturi wa ki ka mata ko lo tu e hoko ko to la pa lo tu to mala tu na ka pe a to e ya ha di la no be ya mi ha ge ai lo tu na po i be ka so siar no wo ge pa mana po na ku na ko ka mapa ko lo tu ana ranga na utolo no suayo au de tunga da kuka la ma palu na tu ko la ma ni ta ki fu ni ke tenti wa no wa ya te au mo ya ka sio tu ai mo ni pe de tu la ma ri en senturi u aki pa to siare lo tu ya ho en bo de la ku a futa e u o fu a pisi ni sio lo tu i tonga ka de o na ai la ku to a ko ya piso wa de ka i se ai ka ma o ni on ya to wa o te ta ni pe pues para parema no tuve nada hoy pues parema para la paz tema bueno ya que estoy todo ahí no la va que equipo más poco o ahí para apuro más que está ufía ahí por no hacer todo o ahí no ahí para la paz y que por no la que se siente una cosa ya que reina que fue
4: Pogiatu, Malo vai.
5: Malo pito te tamaka o mi mau pe fainga mari ke fraho ko to kleo ke kainga. Malo la mari a o eki lele ai tonga ko to ape mo me mai ki polo kalaman. Ko ata pe foki ai fra manatu ka ki motor ko to ape. O kai to tari ki motor ha faile sa fito. La la lele fi di motor ni to ko ni atu ka uma fo ke ka uta ha ko ia planetas. Ki motor ko mo fi ma mo ngai me alele. Lai lai au pito te vita ka umaka nga whanongo te tūtaki mai ko ia ku whanki kā ko ia kai pensine lei lava ke o ato e otometiki kā kia ka umafo ke ngai mea lere ko toa pepe whi mao ngai SUV sea fitu walu hiva o au pefo ke tau sea hongofu ka umafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti ai ko Ford Rangers, Toyota ka umafo ke ai ngai mea lere ke kepe lava ke ke siri mea ko iai o tiki toi tatari te ko no fua tu he ni ko ua ko tokoni e piko tau kai nga tonga ko ka ati la fukeni ai tonga pe au ngā ue ai tonga ko ia ke whai a ta tokoni ka ki mou tolu ko ia ko mou finance mo atu ai kalasi lea lere ke mou fili me ai whama aloa toka ki mou tolu ko ia i ngai wike ko mari ua tu ne mou lava mai mi tauranga ngai feitu o ko mama o tia me o kalanini ka ku lava ki nau mea mai o whahoko ai whinga i ko ia nau mea lere ko tau fika te foni fe tu tak mai ka te au ko noa uaua noa fitu hiva ono ni ma ono valo pe ko au ton mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street pa mou mea.
2: Pologalama hiku leo o e whakatu Amelien, mwe tautai miku o se minite tolo mei he taha. Whainga maare koni o atai lewa ai ki foi fasi koni, maki nao tolo kotoa pia, tau kau whakataha I he pongipongini, I he pologalama hiku leo o e whakatu Amelien, o atuia ma a Sione Kaufusi Finau, Hoklen Gustafo, Leni Vakakoka, Melissa King Faoliu, Solomone Lolohea, Sika Ngaluafe o Sayasi Tuakalau, Leko Titonga, Paula Leveni, Penisoni Fifita, Selui Matai Sefesi, Pea Motonga Kilifitoni Moenoa, Pefoki Kia Lotu Finao. Latu, ko ilopeo kiai ai nihi meihena? Latu?

0: Ta o ko laia mea fotu mokofisi Romano Kolo avek tau tolu ke ose mini te hiva mi he taha. Mololo tonga mea me fokeni ki he polo kalama he kule o oe whakatua merie, tau foki he ke piso pe, kau maa foka ueina pe amo sione o nevela. Malo ueina.
1: Io a ko ape wha malo lahi tinta kau maa ai o hanga ue I he pongpongi ni boi whao ko mai tau whatangi a latu ko o whalahet kaki mō wha malo ki tangata ko ni vela si ke I kata ki mai I he laine pe a ko tui pe umau inga pe ko hi ko a ko lawe I pe pe ai ki ni I he ni ko nau si I mamata mai mo ki tau toro umau inga pe ta se nula kai ko o what malo se o kau mai ki tau programa pe foka se lui matai se pes o what lui matai se pes malo se o kau mai ki tau programa kia ke nolo e ni e pisop nga ta ko paula le veni o what ka koe mo ana popo ka pe ka Hawkland kustafu ko ia o kau mai pe mo a Tonga Clifton ni a mo no malo pito se o mo kau mai pe kia peson fita ke puku I fo malo si kau mai mo tau tol pe kia o sa yasto a kalau pe mo a sika a nga luafi. Mo tolko tau pe katak pe ko hii kwe ki hene tanga tā makatanga lewa ke whai whai hono I mai ngā tolu mau inga pita ho mokau mai me wha malo me honga ia. Sai, te tau fokia lewa ke kong hono ua e tau programa ke pongpongi ni o ku pehenni. O ua te tau fiu I whairere I te tau utuia o ka pau ke I kai ke tau vai vai. O kulule me karetia vahe o nove si vā. Kataki mua piso pe o whai mahatara teo ki ka vei ngani ke lava whai mea ia pehui. Ki he konga hono ua e tau proklama hikule o whatuonga. A mele e ke pongpongini. Ka koe uhi koe tautaimi o mawinga o pito ke tuwato e pehui e whehui ura ki ke ke talateo mai pe pe mo ke lave mai ke whehui ura ki o peni. Kataki o whai mai a ha o lave a ki he whakatonga o me ani ura ki o konga tolo. Ke oua na tau fiu I he whaerere. Oua, he te tau utu I hono whaaitau totonu. He o ka pau, he I tai ke tau vai vai. Ko tau konga e hono oua e tau ka venga o pongpongi ni piso pe kataki ke ke lawe mai ki ai malo.
2: Malo pito, lontoni pa ku whamalo atu ki e. Mo tau pesi kai no fanomo tau ke I kau mai e au mai ki e hoani. Ko ngā nau e tau programa, wha malo ka nevela. Malo me si lawe mai pong pong koen, wha vo wha pito pe ka rinta ke mo la tu. Ko kawani I he ngahi mea whaafo moni I he taimi koe ni e London, he kono I ngā koe whenga a Paula ke ni wha maa bobe ki ka inga koe ni. Ko taimi koe na I Korintoia, ku pakeha mea Korintoia mano kakai, pena e whai ngahi teu teu na e whai ka nau tolu. Ko nea o mai koe ki kau tama koe ni ki karetia. O ku ki kai ngai ana si. O koe, kona mōni koe ki ai e tu. A tu kua karetia e tu koe ni koe I he whai storia, pe mo tu whasio ka lafi. Ko ki nga tolu ia koe, nga nga kolo mua ia koe konga ia loma, pre a loma pe ki nga tolu. Ta kona mōni koe ki ai, na e tolu ina si kai siu na ia. Ta ko whai ato ngai tō koe ngai ako nake ma ngai mea koto pe a Paula koe ki ai. O kula he pipe nga se kihi aki o ku whaia I aki nau tōre. O ku nau tala I nau tōri a ku maalo pe tala mai mea koe nā ka ki mau tōru ka ku maalo ka pito pe ke mo tari pe pa mo la me tūtu uni he tohe koe a mosese. Ta whaia nga se kihi aki lahi au pito I a ye e nga he mea koto a pe ku nau whai. Ta koe kohono mōni koe ki ai nā ea o ke taimita o whaarea ia Paula Pēko si koe kāinga, koe kāinga vāre, koe koe whā, ka ku ngā kuna koe ngā koe ngā kere o rohe. Koe ngā koe koe kau karetia vāre, o koe ke kēni ke whakapau ke nau tui, ke nau tū mau, e nau whalala, ma tui ke atua mo ui, pa ma tui ke ngā hiako nāti, mo yongongo le rei koe ia o nau omi mo ki nau tolu ke ke au pito pea kare ti e mo Filipai mo I kau tama koe kau ia e ngahe mea mahu inga au pito na e na nofa Paula ne toko nake au pito ke kau tama koe ni na nafa albe mo pāna pasa po kau mo pāna pasa e toko tahana e toko ni pehe na ngā we ka koe ia umai koe ke tafa aki whaka olunga koni ko ki ka ngan ko ka wen as fo to ka nga wa ya pito pena na fai ke he ko ko e ni tu ko ya ka o ma ka tu ngai o ko e se a paulo ko ka na tol ko ki ai ko tu punga ia ni hanga o haki ki na tol e va fa o si ene tala no ai va he ono ko karetia ki na tol ke o ba bete mo fiu he ke tu wanga tau mai e tau mai faka amu mai me ko ton kea u ki ai ka ko no na pe ia ko ko ko na fi faka atu ia o tau fi mo fu ki fai e tau be da to ko e ko ko e ta pe mo tu ai ma be ko ka ko ku le vele va to ko tau tu ia ku ia ko e ta pe ta e lo tu ko tau tu e lo tu ka na ha ne paula ha de pa puli puli ki ai e ka na tol ki ai ke o wa be de mo fi e fai de e ko hame ko ko he te mo utu e o kapau he kai ke mo wifi e ko ka we na fa ro to lohi au pito a ki tau tolo e ngai aon ki e a ho ni ku lohi au pito a e e ngai pole me ngai mea ko toa fai mai ke tau mo ufa foi tui tui pe ko mo uyo to ki family pe ko si si u te toka ngā i pe ko e fonua pe ko e halaka ngā u te ia he puri a ngā ko ka we ngai mea la wahi ko toa pe ko e kia ko ngā hau vela ko toa pe ngai ai ai ko toa pe o ku ka hoia ke ngai pe mai se emisia ni tau ai e paulo pe se emisia po lau e moto ai ahi ko te fravivia a ko e omi e paulo ko ni ko ne ha ma fa to ka nga mai ke ki ka inga ko ni ki ka inga ko ni na nasi to u o ku to u mai kau siu me ta faki ko e ke ma fai e me amose se ro ki fai e ka mu pa to fai e ta lau asisu kana fenga pe paulo ke owana iai, hafe ulu nake na utolo, o te mo fiu e failele. Te mo utu ya, te o kapau he kai te mo vai vai. Ko kau ia, he ngai me te tau siu kia he ngai aon. Ko talatu kon ko ha, ngai ngafa fatongia ke fai, po kai lape te tala noa tala, ke ato ki foha mea ke fai. Ko mei, au beta masi ko ni ko be ai ku ta be ko ku si fi ala ke melte tu ku na tu kita ia lontoni ano ta te ai aki na hilia ta se un ta te ai aki na hi na hilia ia ku ka ke sai ma ko ko ka we na ia ku te ta no fo o ka ye ta ku ka o pito ia ko fa na un ga ia ku ko e ko mo ufa ma ma he ka ko ke ga pete ki ke te ki ka ta ki hi ki kata ko hanga le pake pe unga ko ya ki ki kata ki kata ki na ko ya ta ko ki ai kata ki na fai na ta ko ya ko ta che kon ko ki si su ki ai ki si su ana kai ko si pi ia ko anu hia ka ma ya we ke kolo si ko ki ai ko ne ke o mi pe e ta mai faka mole mole ia ki na to ko ko ko ken dau ilo de na fa pa pa ko ko ka wea i fa na eko fa na on po na he ni a pe he o ku ma we na pe so ke ka o kristian ne ha ni ko ke he ko ta ho po pa me ko ke ai ko ni le a ko vi mai pe ko ha me ho ko ai ko ha me ho ko ko ta de ki te ke polis ko me ho ko ko ho ko ho me ho ko fa ton ton ne ta ko ka wi ai na ha ni pe na hi pe na de pa ke to pe aku fai na ta pe ko me vai vai ai vai vai e te ki tai fa foi tu tu e te moi vai vai tu nga ko e to fa to mi ha fa mi vai vai si si mo tu nga fo nu a ko ke he ko to fa to ka na pe ni ko ya paulo ko e ko hinga ko ka ta ki e ko me a ko to pe ko hinga ko ke ai ko le le pe ta fa ki ko ya ko me ia ku ma hinga ko ke ta ko ka wi ai he e ko ka wi foi nga hau a vela ya e taimi ko to fi hanga i ko ke no to faina taia ka pe mai fai le le pe fai fai le le pe ko le ata ka te ko hake pe ku ka ta ki ko hake pe ku ka ta ki o ku tau amu ta tolu no hake pe ku ka ta ki ko fu hu ya hulu hulu ko hafe ka pe ko to ko e ka te he mai ola owa owa te ke te fi we fai le le e te ke utu ya oha o ka pa ka te ke vai vai Because I'm not going to be able to do it.
1: Konga hono ua e tau polo kalamaki e pongpongini. Malo o pito. Ta katak be tari.
3: Māri e tau tia whanongo e kuporoa kua mai vea pe. E lawe koe au ke te loto e ausia. Ata misnare koe e ku osi ko bode e lau e weina ku osi e tau wha misnare. Koe konga koe di tau taranoa he evangelio. Siapa keke hei aku yang ngau efa misnare, emang ngau efa koi aku naki kau nak kau mai efa kata
1: dia,
3: koi uhu ya bermu mafu ngau efa abang rio koi sia si, koi pango fok, koi pot ngau efa hi ane kita ilah kita, ngau efa sia si, koi kakai abang rio koi kakai pake toy ufi dau talanu ada falau mari, koi aku mari iyo koi Mia kani nai tamata mai aki e tau kua ngāo tana mere ti oa la tū. Tio kune hanga o me tu uaki o e malanga evangelio ai AOG e. Pe koe sasi pente ko si, pe ko tau tau tupu e. Pe ngahi matai tupu a ia koe pe kau sio. Kua tu uhake a takai pe kua tu uhake po e tau tupu ma mea ke whai ha whinga ke Pai ha whakakea ke whakalau maarie o e lotu he ngā iahoni. Mwere ke mama o ha tau whakanga a e lotu i o tau whonua. Pai lau mea pe whai koe tau whuwhia pe pia mwere tau lotu pe o kore. E lau maarie o tua ke ne hanga o whakamā o pokopo. A ngai fumu vete vete pia mwere holofa whakalau maarie koko. E ngau e anghala i whonua. Ka kou whakitai koi ngā pisok. O afe mai o to'o mai. Ai whakakaukau koi ngī. Ai tau whenga peke tau whakataki. E kona mō nī ka pau. E toi tuu mai hange koi. Lau e tarata whaifikau e taha. Ka pau e toi tuu mai. A misa pita tana pia mō. tō masi mai kau, o mai lotu koe ki tō ngāo si o mai ke tūnga rotu he ahoni, he nau pehe na mau o atu, o atu e lotu tō i kapu. Pa koe ahoni o kei hei. Pa koe, koe, koe, tōka lua nei koe, pizza pē, ka koe, e tūnga pē e wesia he ngai whakalaka. Ai, ui he mea whaka ekonomika, mo e whaka sosiare, mi hanga wesia, ngai mea whaka wabārie. E whawhetaka i koe kaimia ku mau ai e kautui, whahinga koe ni nau mau e mui whalau maari e, e nau whaihono hūwhia, pa kei whaihono, no wakoneki, awe i ai, mooni o e wholofola, pa moi mui whakatishu klaisi, e mui, e ngai kovi popo ka wawa kātaki ipe. E mea ea ko whawhetia ka te au, ka koe paramani, o atu ai o taule o ki si kakai koe ni kau whiao ma upe moia i re ti o si kau ngā ue e mai si kau taule ke reka nau whanongo e ngā ue pu o ku whai koe ni o tau uki pe ai lau maari e whakasi suklaisi e kau lau ane nai e kai tahai a mea ko mā whana e tangata koe ni ko pita tāna o fua tō ia koe ai o whae kahi wa tō e tawaru tō kahai ha pai e tau ki kalas aho nei kalaloto pegi ai a suri pūru. E o si koe ai tō ai o whae pe koe lotu koe kore bia nei whae koe pita tāna. Pe koe tō lahi e nau tui he kau whao ki stori ako nau pehe. Pe tahai e mea na e o lai o toi tō ai o whae he tawaru tō whae o whae. Koe ngā koe tangata koe ni ko pita tāna na mō o huo ai ane e fiafi. I hono whai toka. Ia, hono mō ni e rangai kusi o mawinga ke uki, ke uki e ngāo e whakalau maari e. Tau lawa pe katolo whai e lotu kat mō ni e. E vai vai e a tawaki kou u whakai whakatapu. E tau lawa pe katolo whai e lotu. Pe se te fitu nima, lawa le lei whatongi e lotu. Mea ke lau maari e toa kui ai hala. Maka pe se te nima. Vai tahi ai ngahi wāma ke toi whakake ake ai ngahi ngāu e whalau maari e ngahi whioi anga o e siasi ko toa pē. Koi koi pēko mo e siuri anā pē, siasi ko toa pē. E whakake ake o whaihono uki e tau ngahi ngāu e whalau maari e me koi ngahi kalasi aho. E koi hae whainga polo kalama i o mousia siwe ina. Koi ngahi mea ke nehanga o pātolo aki ai langa mo i whalau maari e. Ie kōnga koe ni tauhanga o whamanatu e senturi ua e rotu i tonga e rotu au i siria nā. Nā kua mea ki nei toi lawa o toi ako te kina he kulahi ngahi paroparema hoko tau fondua. Tāmate hoko pehe whare rotu e fuku e tau rotu e tau malanga. Ngahi unganga pei ke tau amanuki e hoko mai e rotu o whai. Ya koe ni koe tau whanau e ni whawhetai unau tūhake me kau whaiskau e toi uki e ngahi ngāu e swai rongeri o. Koe tahi e ngahi matai koloa o tonu te whai e fonua a toi hanga he sia siwa mea. Hange koe leesoni kane o mai. E bisope, o kia ki e talanoa e leesoni koe ni aisea ni mataha. Kono pe kau kena o toi tokio sio kia e palahame. Sio ke ngai maka na e tāwhaka ingo ai, pe a whakavae ai e mo ui ai kakai whiri ai o tua. E tala mai mo sio ke ae palahambe. Neko he koe lau bena e wholofola ai sia. Koe ngā kone whanokanga ke pakai, e kaimina nau tō ai ke whaingata e nau situa me o tua. E kalanga ai sia e kuonga koe ia. Mo hanga sio ke ngai makatuku. Na e whai ai hono whakavae ki mo tolu. Pe mo manat. Koe tangata pē taha nā kuhango whakatupu mi ai ai fūtō lahi o ngai ahon. Me kai koe ia pē, pēo ngoi tau whainga tā ia koe ni. Me tala mai pēhe bēstolu koe aisea ni mataha. Te tau toi whanongo ki e hiwa pē moi fiefia. E teu toi ngahi aho kure anga pa teu whakamāna waha ka saioni. Koe ngā ke toi o ngona e fiefia. E ngowe ko i tēni. Sio toi whokia o awe ki tau tolu ke tau manate e kamataanga. Nai kāwhaka ingo ingo ki tau tolu i hono i misi. e ka hoko ka takai mo ui ma oni oni pe turi turi ke tau ki ko tau wā ke si hoa ko tau o tua pe a whai whau mau kuai ai tau tau ki wā e ta e poto pe nai poto I mise o tua he aho ko ia ma oni oni pe nane whakaki ngoa e ngahi mea ko tau behe maa mani ko iti tau mai mo foke o si opi ai e ke toi ngāwhi a e ku ngowe o I tāni ti e toi o ngona I e si e sia Se kong idea ko ke tau fa ma opo opo e ko nua. Fa ma opo opo te tau toi haka o ngahi. A tonga ki hoko ko toi tonga mo nuia. Ke toi o ngona e si e fia. Te moe mawawa. I he le o koini. Ko tau kakai o kai koe mawawa.

0: Mà cái từ kỹ sư nghe từ hộp bát tát rồi y hết từ coi về coi bây giờ y gà coi à bây giờ bây giờ mau phục kia coi ha và cái máy cái xe mau ta na kia tục tục qua kết tế bì lên bây giờ ha đây mà ha nít tóc con đi kia kia tao tôi cả tôi bây giờ bây giờ cái xe cao phan ngô cái mau phục kia bây giờ bây mau lo
1: mau bít to lo cho đi mau phát gì thì mau bít phan ngô tu kia ta na kia phải nó về lại phải cho cao Oko fa malo la ya tu yenga hi toko ni koya pe pu moni api fa malo la ka rita nga hi toko ni ko moni me api to ya pa ka ne ya ka fi fa o hi I fa ka akwa ya nga ta mo ye ka ko ko me ma nga ko ye ke ko ta si ko ti ai ko e pe a ke o so o te nofo pe a kita e se kota no e same ulua ki ves ulua ki o kumonu ia e tangata e whakale a Thomas Wisse o kai ewe ewa ne whakaukau e whakaukau e ana kovi pe tu e hala kau ngahala te nofo nofo e manuki kako ene fie fia o kie fono I ke lao kie fono a si oma kako ene fono pako ene lao kako ene whakalau lao loto e ahmo e po Sai, I don't have made it hako prevent and I beg hoko koiki ai ke owa na te hoko ganga I mea koe. Ai koe, kono moni koiki ai koe kakai, koe mo ui koe koe, ai kao sanga to, mo nao tolu koe, sorry, ai kakai koe unau ihe moni ke, nao nofo koe natu. Kate ha made it natu I whakakau kau, nao nofo koe modestly, eh? Koe fo inlotu pe mo aukai, mo whakaitia, mo nao tolu koe, me te taasio koe nao quiet time, ngai me pe. Ko tau tolu koe oku tau, whanoa whaka aho koe me kakai, pe feo hi me kakai, mo whaami, me nahi pe pe. Oku, aia la e nae omitike, ai lau maa e koe nisan, koe ni koe tau wau mai e ni ke whakapue pue, koe tau senturi wa e lotu. Mana ke tau I kona. Tau koe tau fwoi hoko atu koe tau poko. Ke alu maa kona pe tau fononga atu koe ya. Koe kau ia I ngahi mea koe te tau. O spehe mai pe ia e paula ki efeso ki ai. Koe ke mo ai koe principality e fulau maari e uri koni koe ki ai. Koe koe ome ke teu teu dato ai e pa ai e re ta ai meko to koe ia ki ai. Koe ma teu teu koe tau tau tau. E hoi lau maari e koe o tau lolo tonga I o runga I. E tau fia fia, e tau wausia, katoanga, wai seni turi e o e lotuhe o tutonga. Nea mau inga au pitoia, ke tau hoko fononga atu. Ulaki, ke hoko pe fau moi fau. Ko se seka te hoko atu koia. Ke wana aspe katoanga, e ta hoko fau ia moi pola. Kono hunga koe ki tau wau, mau inga au pitoia koni koe. Ai hoko koe, e ose ne katoanga e punuka, e ose. Koe tau hoko atu, e lahi au pito. Tolo manga, e ki tau tolo, e ki kau lotu, si on, e ka pau ena keke, ai ha, ka e ha, te mai lewa te tau vewe ua, compromise, e ka pau ena ai, e mea mau inga ka whato, kanga lahi, ke tau mui whaka aho. E toko ni ka tau tolo koe koe kia, e? Oua. O be te tau fi. E ko hini, maari au pito I he tehi hime se sui siri ana, pe mo e se stoka taina, ko e hini te au whanoa. Pe ko e oku peheia I he vesi, ko e ko vesi ko hono wau pe ma, o ana tau tuku e tau wha lotu, o hangi ko e lotu o siri lai. A tau tu e hala ko mo tu a hala pe tau lotu whai mau pe, o ana vai vai. E mai vesi lu veto lu koia. Lotu ki he o tua pia whakumi, te tau hoko o ilo ni ngā ori re, kovi nai ke sino o ku vai vai ngopua. A tau lotu whai mau pe, oa nā vai vai. Te ako kau ia I he mai he vesi whako, kau ni he vesi tā pua ki lai pito lontoni. Ke tau whakakake. ai kolosini pe tau whakawhita i ki eiki lele pe ke tau whaafai e tau mamai e tau lotu whai maupe oua nā vai vai tuku kauia e ano kauia e ana he tau maupe mana tui pe o tau ki tangatape ta koe ko mea ia o ku mau inga koe ki ai e tau moui ke o me fufui whakato kanga koe nga ki tau tonu ke koe mea ia te nehanga o uesia e tau hoko atu o si pe fufui kātoanga e hoko mai pe tō maha malomo pe hoko maha nai whakatau e rea piri mo se tane mo hea ame pe kato koe tukuna tu ia o mōre a so tau tāpua ke ka koe ni toko ni koe ki tau tonu koe ki ai koe koe koe lau e taa se su koe mea le lea pi te wha ia se su e tai koto ake koe koe kauia e ngai mea wha koe koe koe koe hiva na e na ngāwea ke tani koe e se a se su koe se kau mano ni ngai o ke mui toko mana koe mao pe ai koe si su e family koe api si e sia ai ni koe kui ai Wāwhinga wē sisu e whāmiri. Pai a hiva tāna sai e a piakola wana maari e koe koe tāwhi hoku loto. Koe tāwhi pe a koe kāwia e ngahi mea lahi kote. Koe hana o teu teu i kita. Kono ui ngā hante te tō mai ki ngā tāo pē. Pea koe mea koe o mahu inga koe ki tāo tōl koe ki ai. Kono toi mai a fui, whatokanga maari e kone apostolo, kone kone mai ke tau tolu. Ka oua na tau fiu e whaire rei. Hau kua eno pare o ia te tau utu ia o ka pau ea, hei kai ke tau vai vai. Whai lele koe koe, mei alu atu pe koe ke mei au, ku te tou atu ki ta ia loto, i loto me remo ai. Ka koe mea mahu inga ia kone koe ke ai hanga ta noa himi koe ni, koe ke tau whakata. E tai vende he koni ko toki wha mau mau he ko kau ia e ben toki he wha mau mau he ko ko ki ai pe ko kau ia e toko nahi ko ki ai ki tau tolu ki ai ko ka pau ia ba ia ia ka kai ko tala no e saame ko no wa ko hea ku matalili a hiteni pe wha la la loto ka kai ke nai mea no pe e ka kai ko ko nao ko a te ko ki tapu ha o hoku hape he ko mau inga pito ko ia o ka pau he kai ke tau vai vai loki koe ki ai ne omu ki tau tau ke tau tuu maka tuu koe hinga maka koe koe na lea koe ka pita ke u langa hau kusia se maka ni koe leka Petros he le whakari si ka Petros koe noe ngaya koe maka tuu ta e ngā ue o kai ka fofo anga ki te te pe o fie mau a pito ia ke tau nofo i ai pe teu teu ia e te boi ki ai pe a lava reba ke lama hake reba e ngahi pi alert ki tanga o awea koe ngahi mea koe hoko mai ki e te mo'ui. Pe a koe kawea e ngahi mea ki tau te tau sio ki ai voi whakatokanga e koe ni koe poku whai me koe i apostolo. Kono mau inga ia koe ki ai. Lau pe kovi koe lirei pe a lau pe kovi. Ka koe oua pe te mofio. E koe kauia e ngahi mea e te tau sio ki ai. Koe kauia he langa whakarawa kako. Koe ngai e nai, mai whaktua e koe e Sione Wesley e koe ni koe fitu ki ai e si koe ki ai. E mao au pito pe ia te tau mo'ui ke tau whato mala. Whato mala e tau mo'ui pe vete mo si ake tau ngai a hala koto api. Pe tau tui. I he tau tui, hanga rewa he te tau tui o te aohia rewa ki tau tō. Pe tau i ohia pe ta pe a justification. Ai koe koe kauia e ngahe mea koe whakatonu huia e ki tau tolu. Te whawhi mōne ake o tau lau maari e me lau maari o tua sani. Koe koe kauia e ngahe mea ofa pe mo kau. Ko mea ia o mo loto to ai koe koe ka kai e ni koe ai. Taimi kuna whi whakamone ake o tau lau maari e ma tau ai pina. Koe lau maari e ia na ia tāndela. Na e rike ana whalai ne tako ufere ni e me lai. Na ia toko tolu siu. Sange, tau ai pē ka mā kōma. Fi whamone ake lau maari me lau maari e maari ni kia te. E mai tāma, e ringa fito no ni atu koi ai au toko whā mai ka kā mai kia. Pekono mahu inga e koi ai. Pea whanai fo ou, te ma on on ha ha eh aye ko ko ko ga pare ye ma ga bi ti ta sio ki a ki me ga na na u ma pe ga pito ke ta fo wa to ki ka ko ni fa ka to ka na ma ka ki ta to lu ke ke ke ta fo a ki ko ni u ma u ga pito ka mo ti u ki a te a ya ko ne ko ko ko la me ko ko me ko ti fa ye si su ma pe e te mo wi pa te ma tu a ki to ka ga pito ko ka wea e ngahi mea lahe ko ni koe ki ai. O ka pau, ka pau ko te mo'ui, ko te nofo maupe I e wholawhole o tua, o te whakalaulau lotoa I e aho moe po. E tupulake a te mo'ui lontoni. E tupulake a te mo'ui, o hanga ia ko hakau ko tō ke vevaitati. E ako hono fua oia ia, o koe ke whakafaitaku ia. E hono lau oia ia, kai ke mae ia mo'ui ko ia e. Ate mo ui ma ko na leva te tari ke o apena te toka faina o apena te fiu e fainere sai ko nahi nea ia na ko mai tai miko e ka akapau te te hanga he kausi o ko wahe ko e tari ake pe ako san hanga se o mai whamare ua mea ko toa pe li liu e isika fai liu kawa mo ui e na ke e ko ia ka ko mea ko na tokanga ko ike ai o ku mahu ita au pita pe ki tau tolu ke oa na tau fiu e fai nerei e te tau utu ia e o ka pau e kai te tau wai mai ka foke atu ko hea ko tau taimi whamoe mori atu maa
0: iyo atu pefa maa lo lahi piso pe ki he kawinga whafofa ko tau feia ke ne wha maa popo ake ai konga ona ua e tau proklama ke pompongini pe a o ku mahu inga au pita ko hi toi pe tau fai e tau whiwhiu e ta ke whaosea ke tau kong ka kumahu inga ke ta kolosea nge one velan te ma kolosea mo piso pe tau whokea ke karinta o koutokanga ke ta whaaki koe ni e tau ke o te tau whiu e whai lirei ka wei te mlahi o te whai ki ta lirei o fulahi pe tau lahi ange hono ta palasea I ki ta ea mono Pauke ki roi pauke hawhe me te te whai. E te taim tatau pe ane vela o ko mahu ingoa pe ko whata wahe wahe mo koe. O ke wha eke mai pauke hame o ko tang o koe ke o ita. O koe ko he kohi ko ita o ne whatupu e au a me a koe te whai. O toi kowe a ngea ki tō taha ko whai kowe me kalau. Ko whenga ko aia koe te kātā ki mo te whai re rei. O tupu e me loto le le. Mo loto whi maari. Ka koia, e ono mela te ufoket ka koe ko ilo kei ho o. Ta no maari ki te pako e nike ke wahe wahe mai, ko hi pa tau to kolos lewa ke tau konga whao se tau fehu I ki he pongpongi ni mo tau foke mai garinta. Ono mela te ufoket malo.
2: Ia, malo bito e reina. E buon hoko o fatatoa pai, e kapau te fatatoa tau to e rei. Kakai mai mea tapio ai I e tai mea e ka venga maari e ka venga maa o hoku ako e toke mori hoki e mea kata ku toka ngati kai e venga e kua te patu tamaki ho paka tapi tamo o paka mole mole ane te apai e te koe e koe nga he tau toke po I e mea mea ia o e tila tila kai ngata ia mea kakai ko ke kātaki e tau kobi kai ngata te koe nga te te pai e ke ko hoko peko ia ko e te tau tau e mea mea mea mea mea koe mui kātaki e tae mea na te fi ai e koe nga kako tau iwe e kalai ke tau Ia wai te ro aweni te te whiki noa. Ia si au o ku toa hao ni mo o whakata. Ia ka ka ngai ia wai te tau hao kwa mo o. Ia mau inga koe mea koe ka taki. Koe mea mga o ni tuu ai. Mane o tua ia o kai ko tu inga koe te mga tua api te mga koe ni mo o ni to o. Ako si no koe kwa o tua ni mea koe to o te. Koe ni to o ngapea pe ta ngata. like the Akola. The Akola lay a bit of a way, the bell, the bed, the bed. I don't believe that boy Paka, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about me, you think about a matter of Alwa, we will see a life in Atta and like a big back in their boy. They not a baby, we have to be out to be at me. I'm not away. When I meet a room, I'm away, I'll see you. Oh, me get up, but I'm not. But we know what they are away. The guy, Kuiwi kalau mari demi orang tua. Emang kita umat we kata kita boleh apa boleh boleh. Tapi sebenarnya pisau kita macam mana? Macam mungkin juga kita pakai kata kita nak tahu kalau lebih hari. Macam kita kau kan ni kalau mai bolo tua untuk mai fili. Untuk yau apa nunggu? Sisi ha kakai di daulau baru tu aku nak main film. Aku kakai bing nak baru dia berfakat. Wei, saya ngai pantai koloa, wei lotu, wei tau fai lotu, wei tau tu buat. Kuna mengai family, mengai lokal, wei tau tu buat dia. Memang wei pangkatan kerja di sini. Ya. Ane beo ki wei na lak bai bai ka koi me koi. Ai ta no a ki ta ngata ko ni koi na kala tu be be ko ya na ho ko ma bai mo no bali be al ko no ko bo no bali te mo e. Te mo ma ta mo mari ko no bali. Ko nga ko pa na. Nga ko pa ko le ma na ho ko. Na kai ma ka tu nga ya ni sto ki ho no bali be ko ki mari ko no bali. Nai siu ke ini bau berpandang. Dan dia nak ta palasia, family ta palasia kau tu, ane aku rasa ini. Dia juga berpatah. Dia ambil ofan ta, dia motor mali, dia ambil beta. Kemudian dia wahyu aku bantuan dia. Tapi kalau ekor kau dia akan mau tol, mau kalah. Tapi lagi mau pisu gak, dia bagi family itu apa? Kalau saya bawa hei, saya mau uji, tapi saya mau ni aku. Jelas bangun dengan dia aku ya. Kalau uji, kalau jelas lagi tahu, pembangun dengan dia aku. Jadi aku kata, ya, kalau jadi uji nak uji, apa kerja kita ini dia toko ni dia di radio, kena kena bawa bawa tu ah, kita pun nak cari dia
0: ngaji
2: lagi. Ibu tu bermedia tahu file paman aku beko ya aku tahu ada kita tu. Muat malu.
0: Iyo, malu tahu pita ni bela mana pita sih? Fatalan noa, pekono kono lelei mana fa fungani tahu file mana aki? Eku mau eh fungani. Elinta ke te fokat pe kaki mo ke mo tanak faos kon ko tau taimi to pe tau ki foi feu i fakakato mo fama po pe piso kaki mo ke kolosa to ko tata de lei asion ne tavo lo lo he asion tavo o fata koe pe amo lu isa se kola fe vale aki o ku kau mai mo tatolo fama lo ato elinta ka fokat kamoa malo.
3: Io malo pito Wayne pe ki piso pe pe amo nevela ko e ko fok mo la tu si si ma pe fok e makata ki aki mahua ka kuma fanongo i poni mata naki pe kuma fra amo ange pe te mo tu kuma ki fra puli puli ko ka mo ka tak folo ana la ve ka fai fika fra loto fare ko ha ai ka ta ko fo ile ka ta ki o ku ihe ka ko e toe ni a hononga we i mo no whakahoko o e kātaki. Koe hā homo whapuripuri ke kātaki. Hoki atu ki a te ki moua ki he piso pe, ko wiku mei tau pe tau minite yeah. Nima, ko ia koa e Weina?
0: Ko ia, malo o pito.
3: Malo.
0: I o wha malo ta pito rita, ko ia piso pe te ma foket ki wha maa popo, ko tau minite nima kone kutoe, pe a moi whee ufa ausi, a kong hana ua e tau programa ki he pongi pongini. Katak pe piso pe, ko e fua kona ki pe a moi ako mo ilahi. Eni ke riki tau tolu ai kawe ingani. A hono lelei moi kātaki. Kātaki peke ke toi whaloroto wha osmai mo ke wha maapopo mai a kawe ingani. Kene wha maapopo ai tau tolu I he pongpongini. Pisope ka mafoke atu. Wa taha pea moe kawe inga koe ni kusi tānaki mai onewela. Ka mafoke atu pisope ka koe. Mālo pita.
1: Mālo pita o. Lontoon wha malo atu ke wha kau ka nevela, tāna ki wha pofu, tāte he ke rinta. Koe mahu e ngā pito koe ni koe, koe kau e ni a, koe koloa e ni a ke te au, koe ku whanono e, I hano mai e mea koe ni, e paula koe ni. Koe ku fu, le toko ni lahi au pito ni tau tolu kau roti. E lot wha kasi te ane ke ai tau tolu koe. Tau tātu fitu ka nāu tōlu koe ni nāu I he front line, e kau I e lai, mā tōlu nā mau I e lai ni koe ia, mā tōlu nā pe I e koe ni. Tāku kau I e ne whāra tō lai ki te mā te kāta. Tāku koe lawe koe ni koe hanko, nāu lawe ni nai koe ke e imi koe ia. Koe mātu koe fua kolosu tau mai. Kau I e ngahi mea kotoa pe, koe tau tau koe ni koe kolosi iau. Tau tau peke mati, tau tau as your family, tau tau ai, e ngāu e kou whai, tau tau e konua. O pili ko ia, o kaka gimea I e mama. Ko gimea I e mafa tuki tuki au pito. O ka mea le fato kanga e posto loko ki ai. Ki kau kare kia o motor. O se whaka ilonga I ki motor. O ko hili e mama mo mea ki motor ki ai. Fai na taa au pito ki kai nga kare pia. Koi nga ko iai si kai nga siu koi ni fai nga taa. Pupu iwa e na motu ala o marie te ako. Ngai bea ko toa tu ma lere te kala to. Ako whakato kanga na fai e posto lo kala to kia. Ke aua pe, ove te mo fiu e fai lere. Fai kovi mai pe, fai lere ia. Koe tangata koni ko lore, e tala tala ko vii, koe tala ki ai te haposi, poki pe ki ki tāmi, ane kati kina te whai ngata. Si ave atu e pe malolo no ata uaono, pene si tau I pene ki whanau ta nima, pato e mau whamili, pato e ui mai a ki I nusila. Si lau I ia e kakai, ma pata ne kata kina pe. Rau ke taimi ni ala whai ngā oe tonga whanofoi. Whai whikau, fuafua whai whikai tonga ne kā te kina pe. Toho to tangata koe ni he ni palamata. Mūlo fwoi māma no loto whare. Hoko ai tō taha koe paristeni si asi. E tau tahi wa taha. Tana, sende. Uma pe. Toko fwa taha taha to siuke kau kastiani pe. Tau kātaki, e kāte kina te koe ngata. Lau kovia, hāpua koe koe koe koe kāte kina. Koe ako mau inga ki tau toko. Koe ako mau inga ki tau lawe kāte koe ni nai koe. E ne kāte kina, hano ko. O siki ia ia te au ke taimi ki au ni ke se mani e tamai ka ke pati koto pai te ofuna nga. Mea o koe ki e kolose, kau ia he konga e ne lea, I e fitui lea me iai. Mai, e whakamuni mure ki nāko. Mea o ke toi tu upea e ne wha. Ha ere ki e langi, a tia he tō matau e tamai ho whikina ki tau tō. O koe inga ia koe ne kāte kina koe ia. E koe a koe naki mau inga ia. Ia te au ke aonga ki a te au. A te hele ki tau tōlu kau pēnolo. E he. Eki nāu tōru ki, mōi o kau kau mai, I he atā pia mōi o kōu mōi ea he pōni. Koe mau I ngā tahi tau kātaki. Tau kātaki koi a pē e au ki e katāna.
0: Io a pisopego a te fa malo lai ko totone tau taimi ko e wae ni kong fulma wae I seneni a te fa malo lai ka te ko Bishop Sloan Slalavea Ecumenical Orthodox Catholic Mission o as lelia mo esia ko tai doloia pa mission nei a ki maman kato malo at ka te ko e pisopego ke hale fe ungam tau Kaike whamalo. Kaike te mafokea tu rintaha ki half second, half minute koni. Kataki pia nevela whai maha whamalo. Te tau foki mai re wa klosi mai ki apisope ke ne klese tau fatungia. Pea tau foki re wa ka rintaha ke ne whama apopo mai hoko atu e toi ngā e tau polokalama ke pungpungin. E whamalo la he tu apit. Ko tu pe fi fi a makatonga re wa kohi u. Whika ngā mamahe at ke whatonge au kwholau ai ki tonga, a te mawhoke atu ke whai mawha mālo o nevela mālo a pito, tō klosanga tonu mai pisope, katake o kres, o tōku mahe tau tāpua ki wha os mālo. O nevela mālo.
2: Tawikuna ponda ko wha mālo atu ke kau whanongo,
1: Ki mau tolu kato a te pōni, kato ke kinau tolu ke a tā mo rea mo yongo, rinta te ke a lontoni o te vela la tua mana ke a hoko atu ka kato nga o e pōni, o na hiri ka whai te a tangata. Amen.
3: Amen. Malo o pito, fa malo lai atu ki e pisope, Sloan Silalavea, ka mā foki a uene lonton tui fua, pehe ki a te koe si one o ni vela tu pō. Ae lava fufu kolo kalama ko iai fiafini, kule o oe whakatua melie, tau ki I malo lohe, ai haki I poe mawhana, ka tau tau foki mai ki he ngā hile o ko ia oe heng heng kula. Malo, o whātu pisope, malo e.
1: O whātu pisope, ia. Hanevela.
0: Hanevela. Ia. Ora te kata wai hola, tau hape ua pia te foki mai.
3: Koia, sai pego o nevela ini, e taltari mai pea o nevela ia.

0: Polokala ma ngahi le o oe hengi hengi koula. Moe tau taimiko toi mini te tahiva pia hoko ai tolu. Tau foki he ki a Weina I London tui fua, ke o mi whakakoko ko ia oe ngahi hiva. Weina, foki atu kia te koe.
1: Iyo, whamalata bito e Linda Boss, tau maa lātu whanoa, tau o sia mai ai, ai konga honoua, whao si e tau polokala maa ki pongpongini, ai e koe le o oe hengi hengi koula. Pero tau whawhita. Kuhi foki ko e prokalama ni ko e prokalama whakene e tangata ko ma katonga lewa ka kuhi koe kei he ni ka tau whai satongia I pongpongi ni tatu lele yang moto ko tō pe te mo kao mai ki e tau prokalama e tau ngahi whasi ko e tuki mo ai hongo pulu ai ak iloa ko le o hingin koula pero na moto ki mea mai foki ia ki he taf malae ne ongo ko e si hingin koula manong koula manongi ala pia wai foki oku ko fo I vision ko ne oku ta I mai e ke pu la wa ki ke ke ko ta wai hi mai ne hongo fo ki pon pon ini ko ye ata te ke ke moto le lai ne mo a telefonia ke ka lin ta pa mo a la tu I e ta nga hi va ke mo nga hi popo a ki nga ta la mo no ta te ta to ki a fana fo ke ha nga o ne ve la pa mo mo pe mo la tu mo pe mo minta ke tau ki ana ana lai so pe ke tau ma pe tau fi fi mo tau tau wala pe ki ai ko hi ko tau ngai hi ba une hanga li sa ke tau mo I o ku ta ko tau o ku tau ka u fata pe mo e a ke plawa ki o ku ka mo te mala ka ho I bo mo ni pe ke se a wi ne so po tau fa pe ke a Ulise, pe fo ki o ku kau mai kau hiva ko ia e ngal whani fo, pe a pe mo e ka teine lātu o ku kau mai mo kutatou I he pongpongini pe a pe he ki a fon po leo, pe a pe he fo ki pe a mo e toa ko aha pani lolo, na u kau mai mo kutatou he pongpongini ka sauna po inisia, pe a pe he fo ki pe a mo e tangata ko saris kau fosi. Ko nau tori e kau aris, mo e kau hiva maari, ke nau tutuku mai e tau ngahe, pasi o le o hien ko la I he pongpongin. Kai ke rinta te uwhoke ato ko hi ke ne wela tata lele I koi lai ne ma la opito ke whahoko wha ose tau ngahi hiwa ma li o pongpongini. Ko tau whika o furu ke pongpongini o tau kose pe ke hange ko I a waha maheni ko e tau pensio po ke tau whas tau ulunga o kui loa ko hei lala tangi tangi ke a ku hiwa I mai e he tangapata koe ni na ne tok whahoko ate tau hingin ko la tangata ko kepu lawaki. Ko ia te ufoke linta a te tuku atu peko hai motoru a kumo fie tuku mai ki tau waki waka ki taf mawa e foka ni linta ko tuku mau piki a Wellinga Tony ki atahatu pa mo Island Bay si nau me a mai ki tau programa a te a maau si sa Valencia a o tuhiwa pe ki a iwa fungia pe a Maria Coretti Fanemaka a Benedict Mateo a ha wata kasi ha wata pe mo minna fetu maloso mo me me kita programa o fala he kamoto ki Wellington ya me ka sano de dio pe a milo to Wellington ya te ma kamoto ya te to ata pe a eta u taf mala e el intansi to kuma me pisobe a son clave a malo si fu fa tenia blava sio ata pe mata on de ran pe fo ki ki a paula le gumi mo ana popua o fa pe mo a mai san ta volo lohea ta se lu la kai o fat o pe ki si a mai stelu ma dai se fesi ma lo se kama ki ta programa pio fas malanga mo fale si u vea ta ma tos mai ki ken pela ta lipo prescott ta mai ka fano le ki o pe a mi ken pela ka fo ke linta ma lo pito o ne vela ke ha ka uri kwes me hena
2: Io malo vito e rinta a te fascoli ma au ave fascoli ki lo hatti ki a tani koni ne sikoni per me fare ma ki koni ko be release ai mendol hox mi ko koni ko pe me lo hatti dai mi fo milika mata vesti a te fo ke ne ka u client ni koni ke pong pongini na u a mai pe fo no mai ke I request me ago tenio peri pe pe ki a Maria Noa Noa o pe ke mo fanongo mai he poni ko mo iwa pa pe kai koia pe foki a te fasconi ma au taula te aupa tu pou pe pe ke a pouni te aupa ta tau si fa koka o tohoma pe mo mai fia kolo matangi po manu kaniseri sosteni sefesi Steven ni Valencia tu iwai pe pe ke a kolotina fonua pe mo ana matu I tau malolo. Tai koia be foki atu au ai faskoni ma au foki ke nolo pipa. Be ka Paula Leveni pe mo ana popua e mo Maria Sunia tukwafu. Juliana Veisinia pe be foki a Emma Katloka a Finepolo. Pe ai kai koia be foki mo fui ke tunga fasi ka kala flakseni. Kangia tukwafu timote sini manmua. E be ke halafitua skantau ngā. Manulawaki o fasiare fane luaula, si veni feo faaki loketi, pliseni waka, mafire o toke lau sene tavo, pepe foki a peni vaino, pe mo sosifa tupouniwa, mafire o toke lau, pe mo paula mo ala foki atu, e tene rinta.
0: Malo abito o nevela, o atu ae pefo I faskoni ma a vinoria, pea pefo ki kie kau la langa koi a poni weina, koe kau tou koe ni o kuna o kore mai ke wanga nau ki fo I fasi, pea o atai pefasi uloa ki koi a poni ma ki nao tolo hei la la tangi tangi. Teu teu mai ki moutolo koe anau ia tau mo hingoa ke moutoko ni maho no o mai pui pui tu ae hiva koe ni.
3: Malo.

0: Kua lawa e tau fasi uluaki koe ki he pōni, ki he pōngpōngi ni?
1: Rita ko ate sā kamalo lahi au pito ki he tau pasmala o e pōngpōngi ni. Ka koe tau tika hōpuruia o e pōngpōngi ko tempio, e na hiwa e ni e ketu lawa. Pamalo lahi a kuhe ni ki a selui matase e fesi, ko hiva koe ni hei lala tangitanga lo tapalasi, koe whau anonu hawhano, tahi wani maua, koe whau pēni ki he tahine princessi, princess pilole tuk a tuita. Iyo, moana upi fo malo la, hea topi tselu matase fes, moana upi toko foi mai moa koe foi whau pēni. E ko asi mai pē ai hivani upi he koe pulusil, o fasi moe afi, leisiliva o futu kouna, eh? Tako fui mahi na hop, iha lang taf tonga, tako ni hurungia a tonga kotoa, eh? Fui hai ni te o loto nukalof, koe o laia o hamu heo fo, fai anga o e talo, eh? Mali, o pito pito poko atu faa malola, se lui matai se fesi, toko ni, i o tata nerei a lepa ho lami, man ele, o kaat lepa kakoe, maroso kau mai ki tau pro kama, pe pe ki tanga rako sion ta vololo hea, mok motu ko tau pe, of pe wa a mai a piro faa smalanga, malo pito, pe a mo fale si uvea, pe pe he ki a, ki nato, a koia e, Linda, e te ukoose atu, ne vela koe haha o tana ki mai ki tau, tas mala e o pongpongi, pato kfoke a kalinda malo. Malo vela.
2: No malo pito e uhei la kai fafifia pe ko ka ko e toko o fatonga i o kuihe ni pe mo se lui matai ke toko ni mai ke ka tau te fito vena i mai mua vini vei kai ke te yu fukala koi kau tama koi ni pe la lua fu anga pe ngai pinsio ko tua pe tai mu hui mai mai mua fi unga pia pe mo koi ke analaiso pa kau fifia ko toa osi mahino ia
1: malo Malo ne mela Linda te ma foke atu ke tau fika hiva ko ia ki he pongpongi ni o ko hiva ia he Nightingale o tfilente ma pake whaka ke ala ne o ko ne malo loa te tahin ko tui malakaho ka ko ne tuku mai i he pongpongi ni ai liu waka tu i mai Linda pa te foke atu ka koe te u ofape e onere atu ki nga toko tope kum se kalo ni me kau tufka pa mongi nga toko tope nga usi loto nga nga ue te kau nga ue mea lai wangapuna kau nga ue te ame nga hi warehouse ofape e onere atu ai tau fika ua e pongpongi ni i o ki nga toko me tano ahina a fu kalo nhea mongi mo toko tope mi hantle mo kau ofe vlele kau whamau mongi nga toko tope nga whamau mai me ngai tano a o fa pe o a te tau fika hiva e pongpongi ni tu malakaho ka whoket linda malo.
0: Malo a pita o hei na pe whoki ki a onevela ka mala tu. O a te pe whoi fasi koe ni ma a osayasi tua kalau pe whoki ki he whanau tonga koe na anau wa inga i he hurricanes na nau i kuna supa rugby koe a o e tauni. Kau mafo ki honau kau poupou Feleti Tauhuni, pea mo Toli Vailea, pea mo e toenga o e kāinga ko ia mihi community Willinga Toni. Lātu, o kuiaha kau request me whahai koe nā?
1: O hapu, ai mea kita.
3: Iyo, ato e ki fui fasi koe ni ki he tahakotoa pē o ku tau uakai atu ki tonga ki he ngā he kaipola koe ni whakako ko ilo pē ku heavy breakfast he tai ni mi tunpuaka te tunpuaka pā ko tui pē ku tai mai ki fui fasi koe ni pā tui malaka hau koe ofa mo oni koe lot mo oni mo e kai mo oni whao mo oni
1: Oua Vela tuku i mai vela kau Malo, kaihe. Vela, tukui mai ake lukasi ke tukui mai kapi malakaha malo.
2: Malo, pito e uheina pehika lātū pia mōrita. Koi ato elewa ka tūnpuaka koe ni pia mihe.
1: Ka tūnpuaka?
2: Ka tūnpuaka koe ni pia mihe. Mihe hako. Mihe takun pere chi pia mitonga i haon. O Steven ni pia mihe ki a Lietina pia mō sione tupou, eh? Pia kai koe pifoki fokat kamo saati pauta pia ki a Daniela Teu ko Pichatek Te Aupa, Nikolasi Pongi Aupreng, ka kautamani, unamu lotonga nokwa, kira pita, kere mandi, hola, Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau

0: Waina whoki atu.
1: Ia. Io ko e tere aia o e mamahi, hiwa e i he sopu o tau wha. Kau e ni he hiwa whaka o wha mon mon. Hau e tau tangi, hau e tau wha o wha ia, pe a kuongo pe e ke tahakota ope. A ko e hiwa pe ni a ku ilo pe he a, pe a ku tau sia pe he tahakota ope. Ko e fo i tere a o e mamahi, ko whai ngā o wha. Na heke heka nofo I he te rea o e whaingata. Asi mai pe ne kamata mai, ko o whaam ki a ki pupunga mata vai. Pea kore ki hangi ki a se kope mo ne tāpo a ki, mo ha mesi ke lave noa ai, eh? Pakai ai rewa hafo I ofa mo ha e matangi tō mai. Pea kulau ia ko tāpo a ki, eh? Whaka. Eta e kau e nia e hiwa u hahanu pa mwona pita mea mwon pena e hoko pea ku tau tau lele mai pika ki tau tolu whae ae a ko, whae ae kata ki he ko atu he mai mai mea kua kike, te fuki atu ki a ni vela ke tāna ki mai tau whilingi a ke fu iwan te re ai mamahi aia e nenghengi la tu mo tau te fatu ptangi he ka ki mo ki ko te atu ka mo tolu tu be mo ki tu ya tu na fai ku nga ka ta to ko o fa pe na o le lea te hiwa ko ni ka o sa esto ka ki wanga noi a atar be mo a fa na wa e ko e hurricane congratulations at malo pito na inga te pe ki a tori vai lea a long to grow to malo so ka me ki ta programa te pe ki a le pa holan manuele te pe ki a mri ka mata vez o pe wa ma he he a fare tau o fa ka mo tolu pe a to si ko te pe mo ki si kulu ku ko ni a kari ko ma vai tangi mo kari ko fifia a te ma vi la salario pe ki ta ta fa o ko le ka o fa mo a ma ki ta programa se la oska mo a plikta no ma DJ mana Mae we the people, the people who group koia ai hape mata me langi Glen Innes, to pasika mo group taulanga. O pape o ku hoko atu ho mo ngai famasi no me kalani na ka foki atu o ne vela kose at ke tu ku mai tau tana ki ke tau hiva, atu fui kose ki ala tu mo a linda. Mama vela.
2: Yo balo bito e weina. E... Pasa que te ya
1: lau aku. Oh, tiga tangi.
2: Kau mesti kau ikut tangi noa, eh?
1: Tangi noa.
2: Eh, enok kita faham kau kau mari ya punake ne foto no kau punake ne iwa ne agape heliaki holo ngai dewe mamahi de mai fainata ni foto peho no. Kau fau ne iwa kene no ngata si mari. Hanga he ko hiwa ko ni o awate whika ko hiwa ko ni na whahinga o nau si tokoto he whainga tāna tau pe. Māri a ke tau e tau liku e si. Hoko pe whangi hiwa ko ni ne hanga toi whakarotolahi e whahinga ni. Nau ngoi nau toi mauiwi. Pana nau o ke ngā weu nau itaha nau ngāhi hoa. Nau panoko ke ke hiwa ko ni nau ngoi moko moko ku nau loto. Māro te ni nau taha ko pole whā more more ko nau ngai o whanga. Kai nau te ngo nau mau iwe be nau toke ngau e be bonyo le ka kau fauri lori me be mau toka nga ke fa toka nga maka tonga rewa umana tu mau be ko mau alu e po uri ko ni si no fo mai mau nga ioa be mau po fa na o tatari me ap e nau ya tali e mau fo kiang e mau ke mau ui pe e pa ku fa malo atu kia la tu ka be ke rinka nga iwa ne ko me a ka kau Kau itu fikir kita tahu tala-tala noai je, kita tahu kau ngau e poni. Kau itu yang befoki. Kau fikir fikir request kau ni elah tu, biar mau linta. Kau ni hiva kau ni lah yang betul kakai kita tahu tefito kita tahu kau vai mana tu kau ngahiva lah ngahiva yang muka wakil radio. Tak ulah itu yang nak tu fanong nak dolbi aku. Tapi buat muka hingi aho pe nanti fikir hiva. Venga ni un autocoto le de no abejo na lo mata we con malat melie. Nai malat melie leite. Y va que que por noa de boy colo. Nai hiva ko ni na fano que ai. O si tala lo to mai be fainga, fainga ta mi America fo malo mai. Como van o va que nai hiva ko ni folo a que na de fano na to. Que nai hiva pe ni ka ku fo si fia. Lo si fia pe que fa ya que fa ta ta no me fa a que poni ka un ao po ku. O tawa ke pene e ongo ate fasini. Ya me a ongo atu ki e. Nga au e poni pe mo e whakaukau. Ya e mo ui e taimini. Kaka u fokatu e linta ka te ratu. Ma alo a bito.
0: E o ma alo a bito. Vela pe pe foki ki a uheina. Kau ki I whakale atu pe. Ma alo a bito se lui matai a se fesi. Okune ko meni mai I he tau laivi. O pe mai koe wha ueni a maliu se leti. Whea wini o sopua tau wha. Ma alo e mai a Hoglan Gustav. Pe foki ki a Paula Leveni. Pe mai ko lolo mai e mo fi I a. And a big shout out to the big brother kia te vita katimaka o kune ko meni mai me tongana o ku whamalo mai ngā we pe ku o lele iange ki tonga eiki ti kolwha mole mole atu ka iaha ngahi lea it's Linda and Uheina and Vela's fault not me kue me malo
3: malo malo e la tu Kau ia ko tika ia au I ngā hiliri koe a one vela. Fiela hoi koe liri ai.
4: Fiela koe sotia.
3: Fiela koe liri a sotia. Ane nai na ne tuie he kesi koe fai ke kau whaka loto whare. Koe taimini, koe ke wilo pe koe ama, koe koe hono te unga whaka puna ke ni o kune tui koe ia I he hengi hengi.
2: Ane ako pe a tima.
3: Koia, koe tau whasi whoko hoko, koe na a tia mō Ulise Poleo. O ate pefasko ia, ma ale siri finau, lo se fifita, man si ulelenga, pefoki ki aloni le wanga.
4: Koia, malau pito rita.

0: I si koe he Olga Mani e kakai. Ane mau whi ngā peo maulei rei taha. Ne o pe ku whi whi. Mau whi ngā peo maulei rei taha ke kei puke puke pe loto e kakai he proklamat. Ta mui ngā hiwa ku. U sai fuke ngai pia koe e lintana e kwa hange te vita seni mai ngā hiwa. Ta koe foi proklama fwa tupa ke fuka tau tolko e nia. To e hiwa ke taim kong tau analaiso ayu. But the lava is out for no way, but lava is mounting up a manacoa. I
1: find
0: it. But a pot of top of my patin. Took for no penny, he will wish it. Mounting up the target out for no. The lava to who and our my Osima without work it out hung out with Teki Ake for Gopaka, Wataha, he will pay more for no way or ill or fat with me. We let our poor money, Mota, my. O tala noa mai ki a rinta pe pe ka lātu, ke lava re koti e re ki o mau inga e whau pe mohai tō tāna e whau ki a ihe ku. Mau inga ke mou whetu taki mai ka pau upai ha taha kune ilo ke mea ki e, ke siwa koe ni. Oia, te ufoke atu e rinta ma alo opito.
2: Ma alo opito e one vela pea, o te ke toi nofoko o ilifia ka te vitamaka. Koe... Kai ke hena ti ma spure mai polo kala ma koe poni ko winga fo ko ke hena. O sta la mai ti ke ma faiteri ha ma ua he poni he polo kala ma pa ko yen. I
1: huele
2: ma ki hau ha ke leva ma ta. Ko ia ko ma fa kala vela ve te ma ua ki he ke fasi ko ni hi va fo ki e dice pe a ko na ati ko e ko tu fe fine ia o Ulise mo foni pe mo vaka ana ati ko e fa openi e Ulise aiva ko ni koia tau hoko ke tau fasi hoko
1: ia ma hori da ko e ni tau ma ni ke tau ko tau fikao no he pong pong ni ko fo iri ko e sin ma ke hen tai ni ko la tu fonua pe a kou kau mo a ui ai e linda tuko i mai foi fast koni kum lele mai kum maki mana tu e o ko ma o ko foi fast peni o kum foi fast o fa an ta ko ta fana pom pom ni o ko foi hiva na flit ka fusi ui ko tangi tangi pe ko o mai pe ia foi i o ko o te pe au ia ma latu latu so happy tonight ke tau ki po klam we pe fono ki o ke o a te pe ma au Atepe ma arinta, monoa o whanga, mo titas. Ta angepe ma o nevera, monohoa.
2: Fafetai.
1: Anga ke mahali uisiti. Te koe e pate tu hoi pe, ma maka tonga lewa ki tonga. Mo kau whanongare te oko tau pepe me tonga eiki ongare le au pito. Mo kau katoanga, katoanga e ta uonea hoi lotu I tonga awe ma ki mga tolu koto koto pe. Pa tui fongi awe ma ki nato koto pe, a kuna urotonga henga henga we anga. Kum se kalon me kau tuf kapa, me to ko to ki si kos mai ki me to a rock and roll ke me taulanga mau inga pita se me kau mai ki me poko no ko ta ihe ni mukta to ma lo so kau mai kau forget ke ki mo ko ha ha ai a boy mai na to ki ta fo I hi tangi tangi fred ka fo si te forget ka mo pe mo nera ke mai ta request ma lo pita
0: Onevela o kuyaha ka request ni ena. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Vai goia be foki o ato e fa'a tukuni mau te ita te ita I pa buka o ngā pangpō ko risia te funaki vai goia be foki te sāke as no ke tārisa te vita waka te beheki te ita nai te ita nai vai goia be foki te ato e fa'a tukuni mau mosa ati pauta te adela

0: na fo ilele ngaya sales ka fosi o hei na pe amo o nevela fo ke atke ki moua
1: iyo ma alo o pito ko e tau fika o laki o pongpongi te amo o nere o pe o fa pena e timi mama apwe volume fili o hoa pe amo wowo los ko e ngata ye tau fatongi he pongpongi ni e linda ko e ke wa manaki na ke to o mai fo fika raki pongpongi ni ko fo I favorite ni o ko ta ba o pe e programa le tio isemen kago toki angai no ilo iko fo iwa ko no fo ilelenga o kuma alahi au pito pe ma te ape fo iwa ni pa kumo oni pe fo iwa ni ni pe mai ni no fo toko he potlala o te fami ni doa si wali mo oni ya ko fo ni au tai manonga he ko fo ima fo ofa o fange ki te wala ko koi e o fo ni no mari era isa ni to e hahau I e lose o ngowe tapu ko foi ofa na fa papa te si tu mai te ai ma ko ofa bena ole le ya tu ka ko hiko tau tai mi ko ate fa ka malo la hiat a ne vela te ki fo ke te ki mini te ta ke ki fa malo mai ki tau programa fo ma le ka ki fa ma o popo ya tu ko e a fa to mi ai po ni pe to fo ke le ga rin ta pe mo atu mo te ta pas ne vela fa malo mai ka fo ke vai ke ma fa ma popo malo
2: Yo malo habito venga pa malo atu la lele y rota o pa tuya ta y alita pa bola tu pa malo la o pito la tibola y to po di play to di te que yo hoa flaga yo ka peta yu ba ye ti te ya ma ma ni o me ga pa si
1: ko
2: yo bon de la ve en ti ba a telelia en ti pa la na to ba e ni al pa si be pa es e men le ba o pa la ta de ba
1: Iyo. Pamata pito ni wela ko iko tau tai mi a linta mo a lato pe mo tipas ko I pe ko fa pe o mai maka tonga le ko la vale le tau fatongia I bon bon ini ke ki fa ma po po tu pe ko po ke fa ma le ni ko ate fa ka ma lo ma lo te ko linta pe mo a lato pa ma tipas fo fatongia ko tau fe e bon bon ini la vale le tau fatongia o ngahle o o heng heng ko la Fa malola hea tinga tau koto pe na moka o me minga lope, mok motol koto pe me no selana pe ko fe pe fitu. Fa malola hea to moka o mai honga au pito pito. Ko ia e kai ke to e fa lola ko I ke tau tai mi. Pa tau ange pe ke ate iki hai mi ma malohi. Tau ma oha toi nga week any fonu I he ofa me kles ea. Ko te fa fe e te pe I motol I taim ta tau pe ke po ple lulu oi wika hau. Tau fua fatongi ai ke tau taim ta tau pe me tau programa ta tau. Whakatoa tu au fatu ka mome a kua uhena ilon tone hala po tui fua. Malo.
0: Iyo a malo a pito ma ufainga mali e ko e a honi foki ko ku afa o sieni pe mo ki motolo I he pia mentonga te hoko atu ki he ngau e taha ka o ku atu ni e fa malo la he atu ki e kau whanongo I he ope pe ko e tuetai ni mi ko e ko ilo e au ia ko e hau e ku o ku hoa o piki au ko e Tātu kua I pēka ke tō I ngō fua ke tō I hao ngāu he le tio. Hoka I hulo hula. No, but whamalo atu pē ki he ngai whāmiri ko tō pē I he tokoni. Pea tā te whito ki a Linta, ki a Tī, ki a te koe a Uheina o Nevela, pea mō Tī Pasi, pea pē whakasa Nepulu, pea mō Filippo Motulalo. Like I said today in our meeting, my name is still here at PMN, but my presence won't be here. Kai ke he teo toki ahi a mai pe ha taimi a whainga māli e ka ku ofat ka mō tōlo hono kotoa and you guys be safe
1: Iyo, ofalahi
0: atu
1: lātou
0: Koe lawa ia e mau whakawhatongi atu me pie mentonga I he pongi pongi ni pe a whatawangi pena o lele I atu a ngai polo kalama kotoa nai o atu me ane ho ata ane a fi o a o mai ai ki he pongi pongi ni ko e lotu fuafeta I yang a maheni o e pongi pongi tu a pule lulu o ku amanake o atu ia e Chris Takao whamanatu at foki ko e tau ngahi o ngongo whakatonga o atu ia mea faleni I he monite ki he falaite pe amo Filippo Motulalo polo kalama ko ia I e aotoko naki pe amo makatonga lewa
3: Mei he hoko a tahawa ki he o noe fiafi, pia tau tai foki mai, pia moe polo kalamata tau pe, mei he tolu, hoa tā pule lulu, oi wike ka hao, ki he o no hengi hengi oi tu a pule lulu. Kore wha mori mori atu ka pauna e ia i ha talanoa pe ko halea e mahe heu pia tau ki tua. Ko e ngata anga eni, pia koe lele itaha eni, o e mau tau whatongia e he pupu eni. Hange koe lawe koe a lato, lato, te mau mislahi au pito koe, whalata au pito pōni, na e kai ke pehe palani ki he pōni ka o kō. Ma whalata ia mo lato, na mau iheni mo John i he pōni o mau ngā aue pato, ka alupea John i he me hoko ko ia ai tahawa ko hui ko po fa o si no la tu pe ata la monu atu ki a ko etu.
0: Thank you.
3: This is not the end, hey?
0: No.
3: We'll see you again. Ka ta la monu atu te ko pe pe a o no pe tu ka mo ngao e fo o fa to ngia fo o ko ia pa mana ki fa ka hoko o fa tu e weina pe fo ki ki a o nevela ko tu i mahalo te ma ma vai fa ta hai pe mo tu me he polo kalama pong pong i hano fa e au e pure o polo kalama ko ia o pong pong i kai ke tau ma vai a ki a Simeone te kafa pe a mo e neusani o fa tu maloho mo mea mai tu a fa tu.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like to Samoa, ne yaso tano falava malo se ifu malange ma. Alo maya mausi malo fa fonga telefonio la stofi Luis Fulima Yuni lua fe Luis Fulono aleli matolitasi PI PMN ya te roa. Olo fa atali pele tina si ali na mali ulfal pui pui au kilani mo se fa atu esenga ino bofata usanga talo na tupul nei fa lavelave. Po tu inatul fa iunga lfo ma isu isu po la corona e winga il mali o Caleb mo fa awo na sau sau na mata se baila au po le pepper spray e se leo leo e leo fa iloina le ingoa. Au tau fia Caleb ilfal pui pui Mount Eden na mo lia mo mo il fa au lima e na fa sa oloto il fa iunga lvaenga fa msino po le turi. Na maua moe faa woe I mai o le mai faufau, msa anofo I sinofo anga faa pitoa, faa tasi matangati o lo afia le mai faufau, ina ua ioi mo li anga langa oi se fale oloa ya yuni o le tausanga I luafe lua tasi. Na ave I Mount Eden ya te semo le tausanga la valea, ono itua inga sa faa olima se tangata mai, sa itutonu o le nofo anga faa pitoa. Wafak maunia lefak msinonga fak itu maloi au kilani, lefak salanga utawa wanu o Nicholas Bakulich o le pule o sefale maliu, le lima afe taala New Zealand, le lefak maoni o levaainga o sitino maliu sa tuu ile Waikumete Cemetery au kilani. Sa hafafonga ina lefak msinonga fak pia, na tutongi ele ainga le iwa afe taala New Zealand, mo le toi sauninga sa faye le lua afe male. Lua afe lua sifulua, aina faale ngaina le pusa maliu sa te wina le fanuatanu I Waikumete, ele afao Cyclone Gabriel, ele tausanga na suso oai. Sili atu le salau afe ta utonga o mato na faya le Pasifika, ele faalap tonga ale Fred Hollows Foundation New Zealand, faatasema pa anga faapisunisi. Faalia le taita le faalap tonga ya Dr. Audrey Aumua, o se ngaluenga maro si maleao ngā tele. Le lua fe lua sifu lima, e se lau sifu lufa fa le mai po o clinics, sa asia si ai ma faye fautuanga fa afo mai, I le sili atu le onu sifu lufa afe tangata, fa apea ta utonga ila talata I le lima afe ino fuanga ila inu falu mai fa aptoa. Na sa unua Dr. Aumua, o nei fua inu mera u fa aliai, le au ngale fiso sani alofa ma le lau telo le tunu I New Zealand, o loo fa atu peina le telo alato ngaluenga. O le fa anaunongo al fa alaptonga, ye fa amuta le a fio tangati le ta waso ma le fa le tonu le vaai tu tonu le Pasifika. Na sa unu le ta ite le vaenga fa upfaya le New Zealand first le a fio nga ba vasa mana ya Winston Peters na te le lango lango ina tu la fono fowa le national mo le saifu malo lo ina ma le saunga le mu pe a faya le faya ye ni swinga. Sa unu a ba vasa mana ya ele iso na fa atua tuanga mautu le ne tu la fono le temnei. Na ye faa manatu fo itina o loo faa noa noi o lato ta ito olua na maali liu ni faa lewelawe le Pike River pe a faye le faa malia ina ia iswinga o le neitu la fono ma ele pa lota iai. Ma le tala faa iu faa lawi loe le te party Maori se tau mafainga ina mafaya o na madu malo ila malo se o faa tasi po le coalition ila fainga pa lota o loo loma nei e ala ila tootia le tangata Maori e te tau o na pa lota. Faalia le te ilango lango o le te pāti Māori a tepi na rewa pēka. O le sini au tū ale vāenga faa upfai, ia tu oteli ni tangata Māori a le stale le liti pālota Māori. Na ta ua fōia e leisi ta itai o rawiri, Waititi, e le fia fia tangata ta ito tasi. Ai o loo ta ulai se mālo e tasi le paya inga, one term government. Talwai, o fina ngalo faalia o le atunuu I polls ila fitu maasina talwai sa hafa apea maing, ila ima faya le green ma le labor parties o na manu malo pe a faya le langolongoina ila te party Maori. Samoa, talafona o le neyaso, manu teleina lau tapua inga, I inga pulea I Maria Makelita tuu, soifua.
0: 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo malo malo ho e ki pe mo le le ai tong ko tope mo be mai ki ta ho wa ngo ko ya. I he wi ke ko si na fa ho ko ai ho no tali tali e fa le le ko ya no si la ai a a he pe me ngai fo nu ko ya o e pa si ki. Ko po ka la mai ni ma ke he ai fa le le no si la ai na ta ki mai ai. Onopo e safe la tu me tonga ai ko fa fofonga fika ta hatolu eni me hapai e foki ki ka fa fofonga me Solomone pe amo vanu atu ko a ai ko eni o ku toka nge kina ia e por kalama ku ilo a ko e stai akiwa ai ko por kalama fenga we aki pe amo nga hifale ale a ko ia o nga hifonua o e pasiki ko e por kalama ni o fa ta mu ai ke tokoni ke ka fa fofonga fale ale a pasiki ia fonga ko ke to le leyan en ahi fa hoko fatonia mo se nga we anki te mo nga fonua pasiki I fatonia fa fa le alea I he a tu si te na naula va to ai ai ka fa fonga ko ni ke skud ni week ai pleanga te ke na va kai ke nga nga we ai fa le en ahi komit fa I ki o ka wa ai va kai ke nga we ki he palani mo li po ti fa ta hustohi po fa pa anga ai a ko es finance and fiscal strategy report voting. Ko e pol kalama ko e ni ko e tai a kiwa. Ko e pol kalama ia o ko fale alea I fale alea nusila. Ke toko ni ke ngai fatongia ko ia ka ufafofonga fale alea I pasiki. Tau te fito inka teknau tolu o kua fo o mai ki fale alea. O I kai ke iai hana o ngahi tau kei I he ngahi whakahoko fatongia ko ia. Nai ka mata fuke po kalama ia ko e ni I me o I wanoa tahiba. Ko e alea pau ke ko e memorandum of understanding te amo I kalake pule ko ia e whale alea anzila. Ta pehe fuke he Ministry of Foreign Affairs and Trade. Ko sawa pa anga pe eni e no sila ni ke toko ni ke he ngahi whanua ko ia o e pasiki. Pea ko whahoko I he kautaha ko eni ko e tai a kiwa ai po kalama ko e ni. Ai au ku nao ngau e waofia I pea ma ngahi whanua ko ia e pasiki. Pe ko reha ngahi fie mau viviri ke lava toko ni ai puleanga no sila ke kau whafofonga whale alea ko e ni. O ku I kai soki ko e toki kaumai eni a tonga ki he po kalama ko e ni. Na I he ni I he ngahi taulahi ki mua ai pale mea lolo tonga a tonga. Ona po fafanua, ta pehe foki ki e tokon pale mia, toke ta Viviami Waisake, Sengsta Vailea Saulala, te mo Steven Harapua ko te kia. Oktau Amanaki, ne toi po, po kalama ko e ni e fu aua ki e tau kau fafofonga e fare alea nga sunua pasiki o kawai atonga. Oku lolo tonga lele foki ai polifesko ia hatveli, ai au fahoko fata ueni pe ame ngahi apiako ko ia I he vahena ko ia o hatveli. Ko se tupi foki ene okto o lahi ae kakai pasiki o kawa e ka inga tonga ko ia o e vahenga o e inga toni. Na e pehe et na lepa ko e tahai mātu a tawhiwha nao okto koni ki he kau faiwa tonga ko ia apia ko nae nae. Ko lisi ko ia ko nae nae pe ko nae nae college o ia taha tolu. Pe tawhiwha osi ae ene tahine ko Celestine Lepa Sunia ai ok fie fia I hene lava tokon ke wha nau tonga ko ia I he apia ko. O ki kariko tokon pe ke ene ta maka o ku katoa ki he wha nau tonga mok nau tolu o ok fie fia. Kau mai he kau faiva ko ia wha tonga ki he apia ko ni. O ku tonga lele ai polifesi he wikeni pe ok whahoko ia ki he Walter Nash Stadium pe ok whahoko faiva ko ia ko lis nae nae I he fia fia pongpongi ki he Walter Nash ai pe. Ko I polo kalama ko e ni na lele kamata he early childhood me kamata ye aho moni te pe koko mai ki he primary in the mid pe mo inga he kolisi ai au lele ya ki aho falante o I kona fo ke tangata tonga I a ko kolisi pe me a pia ko polis ko ia anu sila I porilua ko tangata tonga ko ni ko brusta fifita ai a ko ne hau ia pe me o kalani o ko amana ki ke whakano fo polis a pongpong ai a whaho ko ni ki apia ko polis pe ko anu sila I porilua. Ko e ngoma atua, ko e whae e ko pakele ata fita o hoi pe amo vai ni, pe a ko e tamai ko mafua si fita pe a mei fas moi as. Ai a toki e lava mai e ngoma atua he si afi oi aho ni pe a mei o kalani ke tali ki he whakanofo ko e ni, ai e whakahoko ki hea a pongi pongi pe ko e ato apule lulu. Ko e a kua ta talamonu, ke a Bruce da fifita I la kanga fo o pe mo amanaki ke ta na to o si efia a pong pongina ka ke o fa si efia a la ma me a ta o fa na o tonga I nga I mala ke ke he o ya ko I no si la ni ko sa o si ka wa to ke ka o fa se ka mo en I hi pe me no o li nga to ni ni ke ka wa ke kon se ni sa si a se se na ta wa ta ina tonga pe pe fo ki fa mana to o ta u han ya o lo tu I tonga pe fo ke wi ke he la la pe mo nga fa to ni ke ke he o imagina ni pe mo a imagina ka tu a ya ku la la va ti ai ai fa se ka o se a ko ye ko se li ka ta ke a wen na to ni fa se ka o hi wen pe mo no wa to nga pa un nuku ma pe fo ki pe mo ni hi mi he me wen na to ni ni pe me ni to ni a pe mo ana mana la nga pa ngo unha tea et na havea pa pefo kamele spiti, monari spiti. O kuatu e tamo nuki e ka inga tong koto peo na ulava ati to. I e mahinani pe amo e mahina ka hao ke inga e ka toanga ko e ni pe aku amanaki pe e mo mau hata in fie fia pe amo inga e family pe pefo ke mahin tong. Ko e inga tanga inga he ungu ala mau ate e fafini pe amea te ao. Taetu na ula toinu kuatu ao.
0: Island Time with Tofinga and Ina.